Maraming kasalanan. Tayo po ay tatanggapin ng ating Panginoon. Kailangan po natin na lumapit sa Kanya at hindi niya po tayo itataboy. Ang sabi po sa English, no, tingnan po natin para ma-memorize po natin. John 6:37. Him that cometh to me, I will in no wise cast out. Ulitin po natin. John 6:37. He that cometh to me, I will in no wise cast out. No, meron po tayo na ilang mga puntos na makukunin dito po sa teksto natin ngayon, no. Merong apat na ang gagamitin po natin yung acronym na come, no. Yan, lumapit. Yan. Una ay yung letter C, Christ invites every sinners. No, inaanyayahan natin Panginoong Hesukristo ang bawat makasalanan. Letter O, offered without condition. No, inaalok pa tayo ng ating Panginoon, wala pong kondisyon na hindi niya sinasabi na lalapitan kita or tatanggapin kita kung wala pong ganun. Basta tayo po ay inanyayahan ng ating Panginoon anuman ang ating pong mga nakaraan. Okay? Letter M, mercy always receives the repentant. Lagi pong tinatanggap ng ating Panginoon na may awa, no? Meron pong biyaya ang mga nagsisisi, no, sa kanya. In letter E, everlasting security in his hands. Walang hanggang katiwasayan sa kanyang mga kamay. So yan po yung apat, no, na apat pong puntos para po sa ating pag-aaral sa umaga pong ito, no, na come, no, ating Panginoon, siya po ay nag-aanyaya sa atin na lumapit tayo. At hindi po tayo itataboy ng ating Panginoon. So tingnan po natin yung first point, yung letter C. Christ invites every sinner. Iniimbitahan ng ating Panginoong Jesucristo ang bawat makasalanan. Sabi po niya, him that cometh to me, no, yung lumalapit daw po sa atin, sa kanya, no, hindi po nililimitahan ang ating Panginoon Jesus kung sino ang pwedeng lumapit sa kanya. Ang imbitasyon po kasi ay bukas sa lahat, sa pagod, no, sa naghihirap, sa wakas, sa mga guilty, no, sa mga nawawalan ng pag-asa, no, yung walang sino man po masyadong makasalanan, ito po ay iniisip natin, o yung masyadong malayo, o yung masyadong durog, no, para kay Jesus, ay wala pong ganyan. Hindi pwede sabihin na masyado na akong madumi, no, wala pong ganyan. Ang ating Panginoon, inaanyayahan ang lahat, anuman ang ating pong sitwasyon. Sabi po sa Matthew 11:28, come unto me all ye that labor and are heavy laden. No? Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga nangapapagal ng lubha. No? At ito po ay napakagandang paanyaya. Wala po kayong maririnig na ganyan, na open sa lahat na paanyaya. Minsan pinipili po natin. May mga time nga eh, no? Pag kami ay lumalabas at magkakaroon ng medical mission o kaya magkakaroon ng feeding program o mamimigay ng mga groceries, nagkakaroon tayo ng mga number-number, no? Pinipili po natin. Dahil hindi naman po natin kaya talagang ibigay ang lahat. Pero ang ating Panginoon, ang kanya pong paanyaya, bukas po sa lahat, no? Unfortunately, hindi naman lahat ay nag-a-avail, no? Hindi lumalapit sa ating Panginoon. Sabi po sa Revelation 22:17, whosoever will let him come. Ang sino daw po naglanais ay pumarito, no? At ito po ay bukas sa bawat isa. Sa Steps to Christ, page 35, ito po ang sabi, none are so sinful that they cannot find strength, purity and righteousness in Jesus, no? Wala daw pong sino man na napakasama na hindi makakasumpong ng lakas ng kadalisayan at katwiran mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, hindi po natin pwedeng sabihin na talagang
sukdulan na ang ating pong kasalanan na hindi na tayo tatanggapin ng ating Panginoon. Dahil walang sino man ang itataboy ng ating Panginoon bagkos yung lalapit sa Kanya ay tatanggapin ng ating Panginoon. Huwag po nating i-disqualify yung sarili po natin sa paglapit sa ating Panginoon. Yung mga nakaraan po natin, hindi dapat po ito maging hadlang, no? Hindi dapat ito maging dahilan na hindi tayo tatanggap sa invitasyon ng ating Panginoon. Dahil ang invitasyon na ito ay bukas para sa lahat. At walang tinatangi ang ating Panginoon at tayo po, anuman ang nararanasan po natin, anuman ang nararamdaman po natin, anuman ang mga nagawa po natin, ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na tayo po ay lumapit. At siya po ay talagang tatanggapin po tayo. Pangalawa po, napuntos, no? Offered without conditions. Yung alok ng ating Panginoon, wala pong kondisyon, no? Ang sabi niya ay lumapit, no? Hindi yung pagbutihin mo muna ang sarili mo bako ka lumapit sa akin. Hindi po ganun, no? Ang sabi niya, ang anyaya ay lumapit kayo. O, ang mundo po ay nagsasabing, magbago ka muna sa kakatatanggapin. Pero si Jesus po ang nagsasabi, lumapit ka at ako ang magbabago sa'yo. Hindi po natin kayang baguhin yung sarili natin. Kailangan natin ng lakas ng ating Panginoon. Ang imbitasyon po niya ay walang kondisyon. Hindi po ito nakabase sa iyong pagiging karapat-dapat. Ito ay nakabase doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. At lahat ay saklaw doon sa pag-ibig na at sakripisyo ng ating Panginoon sa cross. Sabi po sa Isaiah 1:18, "Come now, though your sins be as scarlet." No? Halika kayo! Kahit napakapula ng inyong mga kasalanan, ibig sabihin, kahit napakadumi ng ating pong mga ginawa, kahit napakabigat at lahat ng mga tao ay tinalikuran na po tayo, tayo po ay lumapit lamang sa ating Panginoon at hindi niya po tayo itataboy, tayo po ay babaguhin ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans 5:8, "While we were yet sinners, Christ died for us." No? Ang ating Panginoon namatay para sa bawat isa sa atin. Hindi pa natin nalilinis yung sarili po natin. Hindi pa natin nagagawa na tayo po ay maging karapat dapat na sa ating Panginoon. Namatay na ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya ano pa ang gagawin po natin? Tayo po ba ay maghihintay muna? At sasabihin po natin, Panginoon, sandali ah, nililinis ko lang yung parte ng buhay ko na ito. No? Hanggang sa pag natapos po ito, yung isa naman. Oh, hindi po natin kailangan gawin yan. Kasama ang ating pong mga kasalanan, ang ating pong bigat sa kalooban po natin, ilagak po natin sa ating Panginoon. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Dahil yan ang dahilan, kaya namatay ang ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo dahil sa ating pong mga kasalanan. Kaya naman siya namatay para malinis tayo, linisin tayo. So, hindi po natin kaya kasing linisin ang sarili po natin. Hindi natin kayang sabihin na, ako muna ay magtatanggal ng mga kasalanan ko. No? Huhubarin ko muna ang mga bagay na ito. Hindi po natin kaya yan. Kasi tayo po ay lubos na makasalanan. Kaya tayo ay lalapit lang sa ating Panginoon. Sabi po sa Steps to Christ, page 30. "Do not wait to make yourself better. Come just as you are." Ganda po. Huwag daw po nating hintayin na maging mabuti po muna tayo, no? Lumapit tayo kung ano tayo. At tayo ay tatanggapin ng ating Panginoon. Alam niyo po, itigil po natin yung pagsisikap na linisin yung sarili po natin bago tayo lumapit sa ating Panginoon. Dahil tayo po ay parang isang maduming basahan, no? Ang isang maduming basahan, kapag ito po ay hindi hinugasan at pinampunas mo pa rin, ano ang lalabas? Madumi pa rin. Diba? Usually, anong ginagawa po natin sa maduming basahan? Pag madumi na ito, kailangan mo hugasan, labhan at malinis na ulit. Kapag ito pinangpahid mo, ay magtatanggal yung dumi nung pinagpapahiran mo. Pero dumudumi ulit yung basahan at kailangan po itong linisin pong muli. No? Kaya nga, ang titingnan po natin,
Ang isang basahan, hindi pa niya kayang linisin yung sarili niya. Kailangan niya ng maghuhugas, no? At maglilinis ng basahan. Ganun tayo, para tayong maduming basahan. Ang makapaglilinis lang po sa atin ay ang dugo ng ating Panginoon at ang ating Panginoong Jesucristo. Ang siya lang makapagbabago sa atin. Siya lang ang makapaglilinis, no? At wala pong kondisyon. Kaya bong sabihin nung maglilinis, eka lang, basahan. Ay, itong kondisyon ko, linisin mo muna yung sarili mo, no? At bago kita hugasan, hindi po pwedeng ganun, di ba po? Yung basahan, hindi niya kayang linisin. Dahil ano pang lilinis niya sa sarili niya kung lahat ng mga parte ng kanyang katawan ay ng aspeto ng kanyang parte ng basahan ay madumi, no? So, hindi po niya kayang linisin. Ang pangatlo po na ating pong point ay mercy always receives the repentant, no? Ang awa at biyaya ng ating Panginoon ay laging tumatanggap doon sa pusong nagsisisi. Oh, kailangan po pala tayo ay lumapit sa ating Panginoon na nagpapakumbaba. Panginoon, linisin mo ako. Ako ay madumi. No? Ito lang ang pwede kong gawin, aminin ang aking pagkakasala. No? Hindi po tayo itataboy ng ating Panginoon. Hindi niya sasabihin, ayoko sa iyo, maduming-madumi ka. Kaya naman ang namatay ang ating Panginoon para sa atin na makasalanan. No? Hindi po kailanman tatanggihan ng ating Panginoong Jesus ang sino mang lumalapit ng tapat na may bukas na puso. Hindi po siya nanlilibak, no? Hindi po siya nalinise, no? Hindi niya tayo itutulak palayo. Ang awa ng ating Panginoon, no? Siya ang nagbubukas ng pintuan ng ating mga puso upang tayo po ay lumapit, no, sa kanya, na tayo ay tatanggapin ng ating Panginoon. Sabi po sa Luke 15:20, the father ran to meet the prodigal son, no? Ay, ito po ay isang kwento actually na yung ama nung yung kanyang anak ay nakarealize na siya po ay nagkamali. Dahil ang nangyari ay kinuha niya yung kanyang mana, pumunta sa malayong lugar at doon winaldas yung kanyang mana, yung kanyang pera na nakuha sa kanyang tatay. Unfortunately, nagkaroon po ng famine, no? Nagkaroon ng taggutom. At wala ng pera yung bata. Nagugutom na siya, naghanap siya ng mga ad jobs, walang kumuha sa kanya, until siya po ay kinuha na mag-aalaga ng baboy. No? At siya po ay nag-aalaga ng baboy, wala namang nagpapakain sa kanya. Kung ano yung kinakain ng baboy, yun na rin ang kinakain niya. No? At na-realize mo niya, ang sabi niya, ang mga katulong ng aking tatay ay nakakakain at meron pa silang mas higit pa na pagkain na sumusobra. Ako ang nandito. At kaya ang sabi niya, pupunta ako sa tatay ko. Ako ay hihingi ng tawad sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, Tay, gawin mo na lang akong iyong katulong, no, na bayaran. At siya po ay umalis. At naglakbay siya pabalik doon sa kanila pong bahay. At yung tatay, no, naghihintay po pala siya doon sa bahay. At nung nakita niya yung kanyang anak na malayo pa, no, kita niya, anak ko to. Siya tumakbo, no? Papalapit doon sa kanyang anak. At niyakap niya kahit napakabaho ng kanyang amoy baboy, amoy basura, ang kanyang anak. Ang sabi niya doon sa mga katulong, kayo ay maghanda, no, ng damit para sa aking anak. Bigyan niyo siya ng sandalyas, no? At ibigay natin ang pinakamagarang damit sa kanya dahil ang aking anak, patay na siya, pero siya po ay sabi na buhay ulit. At sila po ay gumawa ng isang piging. Alam niyo po ang ating Panginoon ganyan, na kahit pa tayo ay madumi, gusto tayo, pag tayo ay nag-decide na lumapit sa ating Panginoon, ang ating Panginoon, yayakapin po tayo at tatanggapin tayo ng wala pong pasubali, no? Siya po ay talagang tatanggap sa atin ng buong-buo. Dahil yan ang paanyaya sa atin na ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 51:17, a broken and contrite heart thou wilt not despise. No? Ang isang bagbag na puso, hindi mo hahamakin. Yan naman ang napakagandang paanyaya at pangako sa atin na ating Panginoon, na hindi tayo itataboy na ating Panginoon. Sabi ni Ellen White,
sa Steps to Christ. Sa Christ Object Lesson, no, page 205. Jesus does not cast out those who come to Him in repentance. He embraces them with love stronger than death. No? O hindi itataboy na ating Panginoong Jesus ang lumalapit sa Kanya sa pagsisisi. Tinatanggap niya sila, no, sa Kanyang pag-ibig ng higit pa sa kamatayan. Kaya nga, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kapag lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus, awa ang sasalubong sa atin, hindi po pagtanggi. Mas matibay ang Kanyang pangako kaysa sa mga pagkakasala po natin. Kaya tayo ay lumapit po sa Kanya. At ang sunod po ay yung letter E, everlasting security in His hands. No, walang hanggang seguridad sa Kanya, no, sa kamay ng ating Panginoon. Alam niyo po, kapag tinanggap ka ng ating Panginoong Jesus, no, ligtas ka magpakailanman. Okay? Napakaganda na pangako ng ating Panginoon. Hindi lang po niya tatanggapin, no? Ating pong tayo lilinisin ng ating Panginoon, no? Iingatan tayo ng ating Panginoon. Kapag tayo ay Kanya at ang tanggap niya sa atin ay gayon na lamang, na parang kapatid, no? Na parang mahal, mahal na mahal sa buhay, no? Hawak tayo ng ating Panginoon, no? Na hindi po tayo bibitiwan ng ating Panginoon. Sabi po sa John 10:28, "None shall pluck them out of my hands," no? Kapag tayo ay nasa ating Panginoong Hesus na, no, wala kahit sino o kahit ano paman ang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay ganoon na lamang ang Kanyang pagsinta sa bawat isa. No? Nung nagkasala si Adan at si Eva, no, nandun agad, may pangako agad ang ating Panginoong Diyos na siya ang magpapadala siya ng tagapagligtas. At kahit pa tumagal ng ilang taon, no, for 4,000 years bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo, nandun ang kaligtasan. Hindi po naalis yung kaligtasan na yun. Sila po ay nililigtas ng ating Panginoon araw-araw. Kapag sila ay nagkakasala, pinapatawad sila ng ating Panginoon. Kaya wala. Wala pong ibang lugar, ibang paraan, ibang tao, anong bagay ang makapag-aalis sa atin sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Atin pong panghawakan po yan. At magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa Jude 24, "Now unto Him who is able to keep you from falling." Now, hindi lang po tayo tatanggapin ng ating Panginoon. Sa buhay po natin, may mga pagsubok na darating pa rin sa atin. Tayo po ay iingatan ng ating Panginoon. Hindi tayo hahayaan ng ating Panginoon na tayo po ay matisod, no? O madapa. Lagi tayong aakayin ng ating Panginoon, gagabayan ng ating Panginoon. So ano ang dapat nating gawin, mga kaibigan? Alam niyo po, sa buhay po natin, minsan nagiging mayabang tayo minsan, ano? No? Parang iniisip natin, kaya ko na to. Ito po, nagiging problema natin, especially doon sa ating pong kalusugan, no? Iniisip natin na kaya natin, no? May mga time na parang, masarap naman ang pakiramdam ko, no? Pero binigyan na pala ng doktor ng maintenance, no? Kapag umiinom ng maintenance, parang nagiging malakas at nawawa, parang hindi nararamdaman ang sakit. So, anong nangyari? Titigil sa maintenance. Kaya ko na to, no? Ako'y gagawa lang ng mga bagay-bagay, mag-exercise ako, kakain ako ng konti lang, no? Tapos, tinatanggal na agad yung maintenance. Pero alam niyo po ba, no? Pagka na-realize po natin na parang iniisip natin kaya natin, doon, no? Doon dumadating naman na lalo tayong nagkakasakit, no? May mga time na may maintenance na pala sa puso, tapos akala niya okay na siya, hindi na uminom ng maintenance yun. Lalong nadisgrasya. No? Kaya nga po, ganun din dito sa buhay po natin. Minsan iniisip natin na kaya na natin, no? Mapanagumpayan yung mga pagsubok na dumadating sa atin, yung mga mapanagumpayan yung mga nangyayari sa atin. Akala natin kaya na,
Minsan, kinakalimutan na nating tumawag sa ating Panginoon. Kinakalimutan na nating manalangin, kinakalimutan na natin or nakakalimutan na natin na magbasa ng banal na kasulatan. At minsan, ang problema po mga kaibigan, tayo

Disciples of Steps to Christ, page 70. We may trust in a power outside ourselves, even the power of Christ who holds us fast. No? Tayo daw po ay may kapangyarihan. Actually, merong kapangyarihang labas sa ating pong sarili. Yan po ang mapagkakatiwalaan natin. Kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus na siyang humahawak sa atin. Wag na wag po nating isipin, mga kaibigan, na kaya natin sa ating sarili na mapanagumpayan ang pagsubok. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon na siyang hahawak sa atin upang tayo ay managumpay sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Oh, wag po nating isipin na kaya nating iligtas yung sarili po natin. Kailangan tayong malapit lagi sa ating Panginoon. Ang tibay po natin ay darating lang kapag tayo ay nakakapit sa ating Panginoon. Kung tatanggapin natin siya, iingatan po niya tayo. No? Kaya nga, ito po ay ating pong pag-isipang mabuti. No? Lahat ng mga hadlang na kinakatakutan po natin, aalisin po ito na ating Panginoon. Lahat ng mga pagdududa, no, na ay sasagutin ng ating Panginoon. Ang imbitasyon po niya ay manatili ka, lumapit ka sa akin. Dito po sa John 6:37, ito po ang nagsasabi, nagpapaalala po sa atin ng tatlong katotohanan. Sino man ay maaaring lumapit. No? Lahat po ng lalapit ay ano, tatanggapin. At ang sino mang tatanggap kay Jesus, iingatan po niya magpakailanman. Wala pong karanasan na sobrang madilim kung tayo ay nasa ating Panginoon. Walang kahihiyang sobrang itim o malalim, no? Walang pagkabigo, no? Na sobrang bigat. Kung lalapit tayo sa ating Panginoon, hindi po tayo niya itataboy kailanman. Tandaan po natin yung ating pong acronym CAM, no? Lapit tayo sa ating Panginoon. Letter C. Christ invites every sinners. Inaanyayahan natin Panginoon ang bawat makasalanan. Oh, ikaw ba'y makasalanan? Oh, inaanyayahan ka na ating Panginoon. Lahat naman tayo makasalanan. Letter O, offered without conditions. Inaalok ng ating Panginoon ang bagay na paglapit sa Kanya nang wala pong kondisyon, na hindi niya sinasabi na tayo muna imalinis, no? Kung ano man ang kalagayan po natin, tatanggapin tayo ng ating Panginoon. Letter M, mercy always receives the repentant. Laging tinatanggap ng ating Panginoon ang mga nagsisisi. And letter E, everlasting security in His hands. No? Walang hanggang katiwasayan sa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ating Panginoon ay nandyan. Nag-aanyaya sa atin. No? Naalala ko tuloy isang awit, the Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? Yan ang isa sa mga awit. No? Nandiyan ang ating Panginoon, tumutok-tok sa ating pong mga puso. No? Atin po siyang papasukin. Alam niyo po, isang ina ang nagsabi doon sa kanyang anak, kailan ka man maligaw, umuwi ka lang, bukas palagi ang pinto. Yan. Paglipas ng maraming taon, bumalik yung anak, puno ng takot at hiya. Pero nadatan niya na bukas ang pinto. Nandoon nakasindi ang ilaw at ang kanyang ina ay naghihintay. Alam niyo po, ganyan din ang puso ng ating Panginoon. Kailanman hindi sasara ang pinto o nakasara ang pinto. Kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, tayo po ay tatanggapin ng ating Panginoon. At tayo ay maaaring lumapit sa Kanya kailanman. Kaya nga po, ating patuloy na purihin ng ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong banal na salita. Panginoon, nagpapasalamat rin po kami na kahit kami ay marumi, kahit kami ay makasalanan, inaanyayahan niyo po kaming lumapit sa inyo. Kaya po, Panginoon, sa umaga po ito, tinatanggap po namin ang paanyaya na ito. Samahan nawa po kaming palagi at kami ay patuloy na tanggapin. Bagaman kami ay marumi, alam po namin ang inyong pag-ibig ay ganun na lamang sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon.

kaligtasan na inyong ibinibigay sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibiko. Akin po kong inyanyahan bukas po muli ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30 sa ating pong pag-aaral ng Banal na Salita. Dito lamang sa Mga Pangakong Dinabibiko. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. A hopeful morning po sa ating lahat, Faithcast family, and welcome to another episode of our program, Faithcast. Ako po si Lou Imperial.
0: At ako naman po si Rolyn Kadalig. Binabati ko po kayo ng joyful morning. Gusto po namin na masaya kayo kahit meron mga challenges ang buhay natin.
1: Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin dito sa Faithcast, kung saan po ang pananampalataya natin ay isinasabuhay, ibinabahagi at ipinapasa. Pananampalataya po na ibinibigay din po natin sa iba.
0: Kaya mga kaibigan, kumusta po ang inyong faith challenge nung nakaraang episode tungkol sa generosity? May nabigyan na ba kayo ng something? Naging blessing po ba kayo sa isang tao? Nakaranas po ba kayo ng kagalakan sa inyong pagbibigay? Ikaw, Lou, meron ka bang nabigyan?
1: So far, wala pa, ma'am.
0: Sa ating food bank. Ayan, kung kayo po ay nakapagbigay at meron po kayong magandang karanasan, i-comment nyo or i-share nyo po dito sa ating comment section.
1: Ayan, kaya binabati ko po muli ang ating mga viewers sa AWR 89.1, listeners sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron po kayong gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. At mga kaibigan, balik nga po tayo sa ating recap patungkol sa generosity.
0: Pero maganda siguro, Lu, batiin muna natin yung mga nagpabati.
1: Sige, ma'am, go po.
0: Ayan, gusto kong batiin si Sister Malu, yung andito sa ating compound every Tuesday. Siya yung merong tinitinda na home-cooked food. At saka si Sister Thelma. So ito ang aking, sila yung aking babatiin ngayon, si Sister Malu at saka si Sister Thelma. Thank you for listening to our Faithcast.
1: Yan, gusto ko rin pong batiin ang ating mga likers, no, sa ating main page na Faithcast. Sina Sir Rodeo Silvino Acejo.
0: My brother.
1: Nandito rin po si Ma'am Imelda Carlos Baclagan Sera Garan. Wow, ang dami naman pangalan ni Mama, no? And also, si Ma'am Mel Eroa Joanne Gasuk Gakusan, Velnar J. Aplo, Joel Codim O. Alfredo, Melda Tabula, Tumaneng, Raymel Kulasing Aginoas, Adelfa Hamito, Juliet Aquino Agoo, Marcela Pastrana, Emmy Albiler, and also nandito rin po si Ma'am Sylvia Gumangan Kaslangen Kadalig. Ayan. Nandito rin po si Ma'am Janet Pahe, Darwin Rolo Salagantin, Cheryl Balaki. Si Ma'am Cheryl, hello po. Si Ma'am Evol Afla Bamuya Detro, si Ma'am Loida Bautista Pascua, si Ma'am Cristel Segundo at si Ninang Eva Tumarlas. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating Faithcast program.
0: Yes.
1: So balik na nga po tayo sa ating talakayan, mga kaibigan. Yung recap po natin patungkol sa generosity. Sana po ay nakita ninyo na habang nagbibigay tayo, lalo po nating nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Marami po akong napakinggan, no, na yung nakaranas ng depression, ang magandang lunas po ay huwag tayong mag-isolate, kundi maghanap ng tao o mga tao na mas nangangailangan at sila po ay tulungan natin o magbigay po tayo ng anumang tulong sa kanila. At ang resulta Resulta po, your body will produce happy hormones and you will experience emotional healing.
0: Tama ka dyan, Lu. Alam mo, may kwento na ganyan. May isang mayamang lalaki. So, napunta siya sa hospital, pero wala namang natuklasan na sakit. Alam mo, pero nanghihina siya. Pero nung sabi niya, after my discharge, nag-decide siya na siya na lang ay magbigay ng magbigay kung anong meron. Kasi may mayaman naman siya. So, yun po ang ginawa niya. Shinare niya yung kanyang mga blessing. Pinuntahan niya yung mga less fortunate. Naging generous siya sa kanyang mga blessings na natanggap. Doon niya naranasan ang joy of giving. At alam mo, Lu, nagkaroon siya ng emotional healing. Yan. Kaya ngayong araw, po, anong pag-uusapan po natin? May isang word na naman tayo na magandang pag-usapan. At ito ay isa na namang bunga ng buhay ng pag nakay Kristo tayo. Ano, Lu? At ito ay hope. So, word for the day po natin ay hope o pag-asa sa Tagalog. So, kailan po natin kailangan ito? Ito po ay kailangan pag, ano po? Dumaraan tayo sa mga pagsubok, sa sakit, pagkawalan o mga panahong tila walang kasiguraduhan. So, ito, may nabasa ako na man can live about 40 days without food, about 3 days without water, about 8 minutes without air. Pero alam mo, Lu, just only a second or even one without second hope. Without hope.
1: Kaya makikita po natin dito kung gaano ka-importante ang pag-asa o hope sa bawat isa sa atin. Tayo po na naniniwala sa Panginoon, no, ito po yung gusto natin na meron tayo. Pag-asang nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Kaya mga kaibigan, ang katanungan ko po sa inyong lahat ngayong umaga, may panahon po ba sa inyong buhay na parang wala na kayong pag-asa, no? Saan po kayo nawawala ng pag-asa? Yung pakiramdam natin na ginawa po natin ang lahat pero wala nangyayari, yung nanalangin ka na, umiyak ka na, naghintay ka na, pero parang hindi pa rin po sinasagot yung mga ipinapanalangin natin.
0: Sa tingin ko naman, Lu, lahat po tayo ay nakakaranas nito. Yung mga ganong sitwasyon, po, may mga pagkakataon sa buhay natin na tila sarado na lahat ang pinto. Ang hirap nun. Nasa mahirap na tayong sitwasyon at nawawalan na tayo ng pag-asa. Iba po sa atin, yan, merong diagnosis na hindi maganda. Yung critical na kondisyon, sabihin natin, malalang kalagayan na. May problemang pinansyal. Ito po ang karamihan po sa atin. Wala tayong maraming pera at talagang kulang na kulang po tayo, no? At nawawalan ka na ng pag-asang makaipon pa para sa kinabukasan ng iyong mga anak. So may relasyon na tila hindi na nating maayos. Ano, Lu, may panalangin na matagal nang hinihintay ang sagot. Pero sa ganitong panahon, ano ang kailangan natin?
1: Ayan na nga po. Sa panahong ito po, no, isang bagay lamang po ang kailangan nating panghawakan. At ito po ang pag-asa or hope. Hindi yung pag-asang nakabatay lamang po sa wishful thinking. Yung sinasabi natin, wish ko lang, at sasabihin po natin, I wish all things will get better. Hindi po wishful thinking, kundi pag-asang nakabatay sa Diyos at sa Kanyang mga pangako.
0: Ayan, kaya magandang magkaroon tayo ng mas malalim na understanding sa hope, Lu. Kaya ito na ang ating pag-usapan. Kaya ang hope, pag tinitingnan po natin, ito yung mga expectations natin. Pero mas malalim pa ang ibig sabihin natin ito, kasi it is our confidence and yung trustful ba? Confident and trustful expectation of God's goodness and faithfulness. So, yun yung isipin natin na our trustful and confident expectation from God.
1: Mm-hmm. Kaya pala po ang Christian hope ay iba sa ordinaryong optimism. Mm-hmm. Hindi po ito nakabase sa sitwasyon, no? Halimbawa po meron tayong sakit o meron tayong pinagdadaanan. Hindi po ito nakabase sa economy. Pag wala tayong pera, no? At hindi rin po ito nakabase sa ating mga feelings kapag po tayo ay malungkot. Mm-hmm. Ang pag-asa po ay nakabase sa katapatan ng Diyos sa atin o in all seasons of our life.
0: Gusto ko yung sinabi mo, Lu, mm-hmm. na faithfulness.
1: Mm-hmm.
0: Ito pala yung sa hope, yung faithfulness ng Panginoon sa atin. At dahil tapat ang Diyos, may dahilan tayong umasa kahit hindi pa natin nakikita ang sagot o yung resulta. Alam na natin na gagawa ng paraan para ng Panginoon para sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung hope.
1: Ayan, napakaganda po nito mga kaibigan, no? And I'm sure ito po ang kailangan ng bawat isa sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang Bible story po natin ngayon ay tungkol kay Jairus at sa kanyang anak na babae. Sino nga po ba si Jairus? Si Jairus po ay isang pinuno ng sinagoga. May respeto siya sa komunidad, ano po. Ngunit may problema siyang hindi kayang solusyonan ng kanyang posisyon o influence. May sakit po ang kanyang anak na babae at malubha na po ang kalagayan nito.
0: Kaya bilang isang amalu,
1: mm-hmm. yeah,
0: tayo mga magulang, ano, ginagawa natin lahat ang paraan para
1: yes.
0: lang maligtas ang mm-hmm. ating mga anak. Ito si Jairus, talagang malubhang-malubhan mm-hmm. na yung kanyang anak at naghahanap na siya ng tulong at ginawa niya na ang lahat.
1: Mm-hmm.
0: So, siya din ay nanalangin at nag-alala dahil malubha na ang kalagayan ng kanyang anak. Ngunit, alam mo, habang lumalala ang kondisyon ng kanyang anak, may isang pangalan na nasa isip niya at ito ay si Jesus.
1: Mm-hmm.
0: So ano ang ginawa ng amang ito? Ang pangalan na Jesus ay nagbigay sa kanya ng hope for healing.
1: Napakaganda po niya, no? At napakabuti din po talaga ni Jesus. Kaya pumunta po siya kay Jesus at nakiusap, "Please come, lay your hands on my daughter so she will be healed." Ang nakita po dito, nakikita po natin dito ang kanyang pag-asa, ano po, ang kanyang trustful expectation. Naniniwala po siya na kayang gawin ni Jesus ang imposible. Kasi nga naman, no, pag magulang ka man, parang lahat iisipin mong possibilities para gumaling yung anak mo. Kung pwede nga lang, kunin mo na yung sakit ng anak mo eh.
0: Oo.
1: Para sa'yo na lang mapunta.
0: Nakaka-relate ka talaga, Lu. Kasi syempre,
1: alam ko lahat naman tayong mga nanay.
0: Yung age pati ng anak na ganyan, sila mm-hmm. yung madaling hapuan ng ano, diba?
1: Sakit.
0: Ng sakit.
1: Mm-hmm.
0: At alam mo kaibigan, habang papunta na ito sila sa bahay ni Jairus, alam mo na antala pa sila.
1: Mm.
0: Dahil ito yung maalala mo yung babaeng 12 taon nang may dinaramdam
1: mm-hmm.
0: yung may ano to yung bleeding na babae.
1: Mm-hmm.
0: At habang naghihintay sila kasi ano syempre ginamot pa ng Panginoon, dumating ang pinakamasakit na balita. At
1: mm-hmm.
0: aluno yung balita, sinabi ng mga tao, "Sir, patay na ang iyong anak."
1: Parang hindi ko ma-imagine kung mangyari yun sa atin, no, ma'am?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. So, pag-isipan po natin yan, mga kaibigan. Ang sitwasyong may pag-asa pa kanina ay tila naging hopeless na.
0: Mm-hmm.
1: Wala nang dahilan para umasa po itong
0: kasi
1: ama na ito.
0: Kasi namatay na eh.
1: Kasi wala na. Wala na pong dahilan para maghintay, ano? Pero doon nagsalita si Jesus. "Do not be afraid, only believe."
0: At alam mo, Lu, nung pagdating na nila sa bahay, ang ginawa ni Jesus, ginawa na ni Jesus ang imposible sa atin, sa tingin natin, imposible. At hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi, "Little girl, I say to you, arise."
1: Wow.
0: At agad bumangon ang bata. Buhay, malusog, at naibalik sa kanya pamilya itong mm-hmm. batang ito.
1: So ito po yung pag-asang pinanghawakan ni Jairus, no? Hindi po ito nabigo, mga kaibigan. Maaari pong naantala, ngunit hindi nabigo. So ma'am, ano po ang isang bagay na natutunan niyo po dito, no, tungkol sa pag-asang dumaraan sa may hirap na panahon?
0: Isa siguro ang nakita ko dito sa kwentong ito ay hindi laging agad dumarating ang sagot ng Diyos.
1: Correct.
0: Minsan, pag nanalangin tayo, mm-hmm. meron talagang pag-aantala yan eh. Mm-hmm. Hindi ka agad-agad na ibibigay. Mm-hmm. Kagaya ni Jairus, maaari may mga pagkakataon din na parang tahimik lang ang Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Hmm? Parang maghintay pa tayo ng matagal. Sometimes, hindi na talaga natin maintindihan. Mm-hmm. Pero, alam mo kaibigan, sa likod ng ating hindi pagkaunawa, may ginagawa pala ang Panginoon para mm-hmm. sa atin.
1: Ang Panginoon daw po, may tatlong sagot sa ating yes. mga panalangin. Mm-hmm. No? Yes, no, wait.
0: Mm-hmm.
1: Tama ba, ma'am?
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, ayan mga kaibigan, totoo po talaga na napakahirap na gawin ay ang maghintay.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na kung mainipin tayo.
0: At lalong-lalo na pag anak ang pinag-uusapan.
1: Correct.
0: Or pamilya.
1: Opo, yes.
0: Pero alam mo, Lu, doon lumalalim ang ating pananampalataya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon tayo mas matanong at mas prayerful.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Yung habang nag-aantay tayo, ito naman yung time na we connect to God. Kapag wala na tayong ibang mahawakan, kundi ang pangako ng Diyos, doon natin natututunan kung ano talaga ang pag-asa.
1: So, bakit nga po ba napakahalaga ng pag-asa, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon?
0: Kasi marami nang nawawalan ng pag-asa.
1: Yes.
0: Di ba natin, kaibigan, na marami na tayong napapanood, mm-hmm. marami na tayong nababalitaan, lalong-lalo na ang mga young people natin,
1: mm-hmm.
0: na kung sila ay nakakaranas na ng kaguluhan dito sa mundo. Walang katiyakan.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga, we are in a VUCA world. Volatile. Ano yun?
1: Uncertain.
0: Complex na, komplikado na ang buhay po natin.
1: And,
0: hindi na kaya ng mga anak kung walang nagsusupport sa kanila. At mm-hmm. yun nga, nawawalan na sila ng pag-asa.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga taong pagod na. May mm-hmm. mga taong, mga magulang na pagod na. May mga taong sugatan. May mga taong pakiramdam nila ay wala nang magandang mangyayari sa kanilang buhay.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na sa mga taong nakatira sa broken families, parang wala na talagang pag-asa sa kanila.
1: Mm-hmm. At kapag po nawawalan ng pag-asa ang isang tao, no, nawawalan din po siya ng lakas para magpatuloy. Ano
0: mm-hmm.
1: po, ma'am?
0: Yeah, kaya ngunit kapag may pag-asa tayo kay Kristo, yeah, napakaganda ang nabasa kong chapter this morning, Lou, yung chapter 20, mm-hmm. 39 ng Psalms. At sabi doon yung Psalms 39 verse 7, "And now, Lord, what do I wait for? My hope is in you." Kaya ang hope talaga natin ay sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon tayo ng courage para harapin ang bukas pag ang pag-asa natin ay na kay Kristo. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil alam natin kasama natin ang Diyos.
1: Mm-hmm. Ang sabi nga po sa Romans 15 verse 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him."
0: Napakaganda ang mm-hmm. verse na yan. Hindi mm-hmm. lamang nagbibigay ang hope ng ang Diyos, siya mismo mm-hmm. ang Diyos ng pag-asa.
1: Yes.
0: He is our hope.
1: At dahil po si Jesus ay namatay at muling nabuhay, may pag-asa po tayo, hindi lamang para sa araw na to, kundi para sa walang hanggan.
0: Kaya kahit may mga bagay na hindi natin maintindihan mm-hmm. ngayon,
1: mm-hmm.
0: yeah, ang dami nating hindi naiintindihan na nangyayari sa paligid natin, mm-hmm. sa ating mga relationship, mm-hmm. sa ating buhay, mm-hmm. pero may dahilan pa rin tayong magtiwala.
1: Katulad ng pagtaas ng diesel, ano po bang, bakit
0: diba?
1: Po? Hindi namin maintindihan. Okay, so ano nga po ba ang ilang practical ways ano, upang manatili tayong may pag-asa?
0: Una, remember God's past faithfulness in your life.
1: Yes.
0: Marami siyang mga blessings na naibigay.
1: Mm-hmm.
0: He sustained you, kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya alalahanin natin ang mga pagkakataong tinulungan ka na ng Diyos
1: mm-hmm.
0: noon.
1: Pangalawa po?
0: Ayan, stay mm-hmm. connected to God's
1: mm-hmm.
0: Word. Maraming pangako, di ba? Marami mm-hmm. tayong mababasa na promises
1: yes.
0: na nasa Bible mm-hmm. natin.
1: And also, ang pangatlo po, no, pray honestly. Sabihin po natin sa Diyos ang ating mga takot at ang ating pong mga alalahanin. At ang pang-apat po ay surround yourself with people of faith. Kasi nga naman, naniniwala po ako dun sa sinasabi na birds of the same feather flocks together. Kaya dapat mamimili din po tayo ng ating mga sasamahan.
0: Ay, parang nagre-reflect ako dyan sa sinasabi mo. Kailangan talaga, no, yung malakas din ang pananampalataya at talagang naniniwala sa Diyos kung siya ang palagi mong kasama.
1: Kaya nga din, ma'am, sinasabi din nila, diba, tell me who your friends are.
0: Yes.
1: And I'll tell you who you are. Kaya kailangan ang mga pipiliin po natin ay yung mga kaibigan natin na may sariling same values, same faith as
0: people
1: us.
0: People of faith.
1: At ang panglima po, no, mag-focus po tayo sa Panginoon more than our circumstances. Sapagkat kapag nakatingin po tayo kay Jesus, mas malaki po ang ating pag-asa kaysa sa ating problema.
0: So ayan, meron pa tayong naiwan na minuto para sa ating faith challenge of the week. So ang challenge number one natin, Lu, ay isulat ang isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan kailangan mong magtiwala sa Diyos. Ano yung sitwasyon na yun na kailangan mo na mas malalim pa ang iyong pagtitiwala sa Panginoon.
1: At challenge number two po, no, magbasa tayo ng isang Bible promise or Bible verse bawat araw ngayong Linggo at nilay-nilayan po natin ito.
0: Kasi iyon yung magbigay ng hope sa iyo pag nakabasa ka ng isang promise ng Panginoon. At ang challenge number three, mag-encounter ng isang taong pinanghihinaan.
1: Mag-encourage po tayo.
0: Para encourage. Encourage mo at ipaalala sa kanya ang pag-asa na matatagpuan kay Kristo. Napakaganda ito.
1: Ayan, ma'am. Since may time pa po tayo, no, may time po ba sa buhay niyo na parang mawawala na rin kayo ng pag-asa, ma'am?
0: Meron. Siguro yung time na paulit-ulit na nangyayari. Na yung desire mo na sana malalampasan na ito.
1: Tapos mamaya, parang nakarelate ako dyan sa paulit-ulit.
0: Mamaya na ulit na naman. Parang hindi na sinasagot ng Panginoon ang panalangin ko. Pero along the way, kahit hindi mo pa nakita yung result, magandang result, pero may nangyayari na patungo doon sa desire mo na mangyayari.
1: Minsan, po, alam nyo, ma'am, feeling ko kaya walang nangyayari kasi gusto ng Panginoon na mag-grow pa tayo doon sa anong yun. Parang ang ginagawa niya is kailangan pa natin maging rooted, maging mas faithful pa tayo sa Kanya para kapag ibinigay niya yung mga gusto natin, handa tayo.
0: Yes.
1: Diba, ma'am?
0: You will be shaped kasi doon ka mahuhubog. Habang pinagdadaanan mo yon, nakikita mo na parang wala pang result, magandang result. Pero doon ka nashishape ng Panginoon. It's still a blessing.
1: So mga kaibigan, kayo po ba ay nakaka-relate sa aming usapan ni Ma'am Rolyn? Kung kayo po ay nakaka-relate, ay i-comment niyo po ang inyong mga reflection sa ating comment section, sa ating po mga Facebook page ng Faithcast and Adventist World Radio Manila, pati na rin po sa ating YouTube channel. At kung meron po kayong gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ma'am Rolyn.
0: At gusto kong lang encourage kayo kaibigan ano, na pag-open nyo na ang inyong screen at pumunta na kayo sa Faithcast, gusto namin na i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan para sila din ay ma-blessed. Kasi itong mga pinag-uusapan natin dito ay talagang makaka-relate tayo at nararanasan talaga natin ito, or kung hindi man tayo yung nakakaranas, yung mga ibang tao na o-observe natin ito sa kanila.
1: Kaya tayo po ay may konting-konting time na lang, kaya bati-bati rin po tayo, ma'am, ng atin po mga likers, mga sharers sa ating main page na Faithcast. Gusto ko pong batiin si Ma'am Emily Grace Faminiano Castueras, ayan si Ate Grace, and also si Ma'am Kathy Marcos, Beatrice Lamong, si Ma'am Lizelle, siya po Dagilan, si Jasmine Pakit, sino pa po ba? Si Sir Leo Degario and Tong C. Santidad. Nandito rin po si Ma'am Wilme Villanueva. At saka si Ma'am Marites Lawag, Lawad. Mami po at ato ni Allison.
0: Yeah,
1: And also, nandito rin po si Ma'am Glenda Acejo Lim. Mga relatives yung ata ito, ma'am.
0: Pinsan ko yan. Talaga, nanood. Hi, Ate Glenda.
1: And thank also, you. Si Sir Junjun Kadalig, Florena Pedro, Estrella Rubang Acejo, si Ma'am Raquel Magsano Acejo, nandito rin po si Ma'am Analisa Ediston, Florida Kadalig Adas Adang-as, si Ate Lovely Dupais. Hello po, no, Dupais family and all.

0: a community.
1: At magkakaroon po tayo ng personal change and transformation.
0: Amen. Kaya naman mga kaibigan, maaaring meron po tayong pinagdaraanan ngayon na tila imposible ng maayos.
1: Maaaring may panalangin kang matagal nang hinihintay. Maaaring may luha kang lihim na pinapahid. Mm-hmm. Maaaring may takot kang hindi mo masabi sa iba.
0: Mm-hmm. Alalahanin po natin si Jairus. Nang sabihin po ng lahat na wala ng pag-asa, si Jesus ay may huling salita.
1: At ang parehong Jesus na nagbigay buhay sa anak ni Jairus, kaibigan, ay siya ring Jesus na kasama natin ngayon.
0: Siya po ang ating pag-asa sa kawalan o sa gitna ng kawalan ng pag-asa.
1: Kaya huwag kang matakot. Maniwala ka, magtiwala ka at patuloy kang umasa sa Panginoon.
0: Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay, pagsuporta ng ating programang Faithcast. Magkita-kita po ulit tayo sa Wednesday. Ako po si Lou Imperial.
1: And this is Rolyn Kadalig. Let's keep rolling in the loop of faith.
0: Here on Faithcast.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
0: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolyn Kadalig.
0: And this is Lou Imperial.
1: Be inspired.
0: Be encouraged.
1: And let's keep rolling in the loop of faith.
0: Dito lamang sa Faithcast.
2: Kalusugan ay ingatan. Mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic. Ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ang ating pagiging matatag sa lahat ng hamon ng buhay at nananatiling mapagpasalamat, mapayapa at maligaya sa kabila ng ating katandaan ay isang tunay na kalakasan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior.

0: Isang mapagpalang araw po ang muling aking pinaabot sa inyong lahat. Kumusta po kayo? And welcome sa ating program, Simula, Usapang Old Age, na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan sa iyong papawid, Doc Rome Barrios, at nais ko kayong batiin at i-welcome muli sa ating program. At na unang-una, of course, ang ating mga tagapakinig at subaybay, ang ating mga supporter sa International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Welcome. And also from Naperville Remnant at Philam Church in Chicago, Illinois, USA. At nais ko rin bati na aking brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. And sana po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Welcome sa Simula Usapang Old Age. At ngayon po, kumusta din sa inyo? Loose pusing, Luzik Kiabang, kumusta po? Maraming salamat po sa inyong mga magagandang mensahe sa amin na nagpapataba na aming mga puso. At alam niyo po na dahilan sa inyo, kaya kami ay patuloy na naririto at nakikipagtalakayan. No? At enjoyin po natin yung ating araw ngayon. Ayan, isa na namang bagong pagpapala. Gayun din, kumusta Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Olpindo, kumusta po kayo? Erlinda Basilisco, welcome. Gracia Dei, Ayan Asek, welcome. Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua, at ang ating kaibigan si Patrick Gonzalez, welcome po. Gayun din ang ating mga kaibigan from Ohio, USA. Lagi ko yung paborito, Ohio, gusay mas. From Ohio, si Zenny Moser. At ayan din ang kaibigan natin from dito naman sa Pilipinas, Balayan, Batangas. Si Beth Villopuerte. Welcome po, Ma'am Beth. And of course, our friend from Tangalan, Aklan, Darlene Ojerio. And we have also Rose Arrogante in Canada. Kumusta po? At kumusta na po ang inyong buhay-buhay dyan, okay? At na-miss na namin ang inyong mga text sa amin. At also, we have to welcome our friends from the Puting Kahoy Senior Citizens Association dito sa Silang, Cavite. Welcome po ang ating mga purok leaders, Liling Lumagda, Absti, ganyan din kay Inday Onyate, Remy Bayan, kumusta po? Eve Alcoriza, Lailaso, Esther Salazar, kumusta? Mateo Magro, Loida Venosa, Feli De Leon, and all the rest of our ka-senior. Kumusta po kayo? At nice ko rin batiin ang ating mga supporters sa Morning View SDA Church. Well, thank you po sa inyong mga support and prayers. At kumusta mga kaibigan natin at kapatid, si Elder Ruth Galang. And I would like to say hi to Brother Henry Galang. Kumusta po? And of course, we have Ma'am Beth Sumbilio, okay? Richard Javier, Ma'am Fahilagot, okay? Romelia Fahilagot. And also we have Brother Ramil Ramirez, and who else? Bren Verake, and of course, nandyan din sa atin si Ma'am Juliet Alcaraz and Habi. Kumusta po kayo? And also, we have friends from, ayan, yung ating mga suki, no, na dyan sa Antipolo City. Welcome po umuli. Kumusta po kayo? Ang barangay Inarawan dyan sa Antipolo City with Barangay Captain Rick Bautista. Thank you po, Sir Rick, sa inyong support sa ating mga seniors at sa inyong pamumuno dyan sa Antipolo. Ganyan din, nandyan din si Ma'am Corazon Hernan dyan sa Kabading SDA Church. Sa Antipolo City. Welcome po. Welcome everyone. At magpapatuloy tayo sa pagbati habang tayo ay nag-uusap at nagkukwentuhan dito. At nariyan din pala ang ating mga kaibigan from Morning View Cherobics team. Welcome po ang ating aking teammates when it comes to outreach program. Kumusta po kayo? Welcome po sa program at sana po ay masigla tayo ngayon at sana rin po ay patuloy tayo na ating masayang pag-aaral, no, ng ating banal na kasulatan. Welcome po sa program. And also, nais ko ring idagdag ang aking kaibigan from the National Museum, sina Bel Pabunan, si Carol Magdaleno. Welcome, ang mga senior neto eh. Tapos yung mga staff no ng National Museum, si sana maalala ko yung mga pangalan, pero pabayaan nyo, dadalaw ako dyan sa inyo. Nandyan ang ating mga national treasure. Sana po ay patuloy tayong nakakaranas ngayon ng kasiglahan, ha? At ang ating topic ngayong araw na ito ay medyo, I would say, very personal, na napaka lapit sa ating mga puso lahat. Kasi ito ay i-dedicate ko sa isang kaibigan na nakipag-text sa akin, no? Nakipag-chat sa akin tungkol sa kanyang siya ay senior, 74 years old, na parang nakakaranas ng konting kalungkutan dahil nag-iisa sa buhay. Pero ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi kumagkaminsan, parang hindi na natin na-appreciate yung ating pagtanda, no? Kasi kaya nga po tayo may programang simula, usapang senior. Kasi po, ito po ay dinedicate talaga namin sa para sa mga senior na kumagkaminsan ay nalulungkot, o kaya hindi panatag ang mga kaisipan dahil naiisip nila eh mga tiyatawag natin ay hindi na tayo gaanong mahalaga, no? Yung mga ganun po. Ang tandaan po natin, wala po sa edad yan. Basta ang mahalaga, pag gumising tayo sa umaga, no? At nakita natin ang sikat ng araw, o nakita natin may ang ating kapaligiran, ang ating mga kaibigan. Ako po, yan po ay pagpapala. Ibig sabihin, kaya tayo naririto pa, meron pa po tayong maraming pa ho tayong pwedeng gawin, no? Bukod sa pangangalaga natin, pangangatawan, marami pa ho ang kapakipakinabang tayong magagawa. At ito yung ating pag-uusapan ngayon. Another pagpapala, no? Nakaraan kasi ang pagpapala na pinag-usapan natin, yung ikapayapaan, no? Galing sa Panginoon na hindi yan mabibili ng kahit hindi mababayaran o mapapantayan ng salapi o anumang bagay. Pero ngayon, may isa pa tayong dapat pasalamatan, at ito yung ating pagiging survivor. Anong tawag doon? Pagiging yung nakapag, anong tawag na sa Tagalog yan? Survivor. Tayo ay nakaligtas. O, ibig sabihin na, alam po ba na yung marami tayong pagkakataon na nakakaranas na tayo ng dapat, no? Noon pa ay hindi na tayo nakaligtas, o marami na tayong naranasan na unpleasant. Pero tingnan po ninyo, hanggang ngayon po ay narito pa tayo, nakakatawa pa tayo, nakakasalamuhan pa natin ating mga kaibigan. Yan po ay pagpapala. Ibig sabihin yan, meron pa po tayong mahalagang purpose, no? Meron pa po tayong dapat gawin, at huwag niyo pong gawing dahilan ang pagtanda. Dahil po kahit kami naman bata o matanda or anong edad natin eh, nasa atin po naman yun kung gusto natin maging masaya, kung gusto natin maging kapakipangnabang pa, kung gusto natin maging humaba pa buhay natin. It's our choice, no? It's our decision to make. Ayan po. Kaya kailangan po ay positive lang habang tayo ay nabubuhay. Naandyan po ang biyaya at awa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, meron pa tayong magagawa. Kaya yan po ang ating magiging topic ngayon. At alam ko na ano man ang ginagawa ngayon, kung busy man kayo sa inyong gawain, just go on at sa tahanan sa inyong mga ginagawa. Sasamahan ko lang po kayo. Simula po ang programa ay magaan at mabuting kaibigan. Kung kayo nasa mga lansangan, mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay, at ano nga yung ating stop look and listen all the time. Ayan po. So, yan po ang ating tatalakayin at huwag niyo kalimutang uminom. Kailangan po natin ma-hydrate ngayon para naman gumanda ang ating pakiramdam at makakabuti po sa ating blood circulation. Uminom po tayo ng tubig habang tayo ay nakikihalubilo o nakikipaghuntahan tayo sa ating programa. Kaya nais ko rin palang batiin ang aking mga kaibigan from Los Baños, Laguna, si Norman and Lea Licong and children, sila El and Liam. Kumusta po? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy kayong mag-enjoy sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga gawain. So, magbabalik po ang simula. Diyan lang po kayo.
1: All things new. Hope starts here.

Patuloy po kayo sumasabay-bay dito sa programang Simula Usapang Old Age tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po inyong kaibigan, ang senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At ang ating topic ngayon ay actually i-dedicate ko to sa aking kaibigan na 74 years old from Calasiao, Pangasinan. Okay. Siguro yun na lang yung identity na pwede ko ibigay sa kanya, pero kasi ayaw niyang ipabanggit ang kanyang, ano, of course, identity, pangalan. Pero napaka halaga po nung kanyang ano, kinonfess sa akin na mga pakiramdam niya. Okay. Actually, siya raw ay retired at widow, no, o balong teacher sa Calasiao, Pangasinan. At sabi niya, mula raw na mag-retire siya noong 2018, okay, how many years from that ngayon, ay sabi niya, nakaranas na raw siya ng, ano, ng kalungkutan sa buhay niya. Ano, I won't call it depression, pero parang gano'n na rin, no, na nalungkot siya dahil hinahanap-hanap daw niya yung kanyang dating ano gawain. Natural lang po yun, lalo na pag na-retire. In my case, talagang nakaranas din ako ng sandali lang naman na na-miss ko yung dati kong ginagawa. At siya kasi ay school supervisor na masasabi natin mataas yung ano niya, position. Kaya nung mag-retire siya, para bang naramdaman daw niya na nawala na yung kanyang ano identity, o di ba, lalo na kapag mataas ang position mo sa pinagtatrabahuan mo, di ba, nandoon yung responsibilidad mo sa mga tao at saka yung kahalagahan mo sa kanila, at lagi kanilang kinukonsulta dahil alam nila meron kang kakayanan na tumulong at manguna, no, maging leader. Ayun daw po na parang nawala. O, kasi nga dati ginagalang siya, dati tinitingala siya, parang gano'n, no? At hindi na niya nararanasan daw yan, na-miss na niya. At isa pa, yung responsibilidad na dati niya, yung routine. Kasi alam niyo po ba na, di ba, may mga nakasanayan tayong gawin everyday, lalo na ano, yung excited tayo lagi tayo on the go. Pero ngayon kasi, ang ating kalagayan ngayon, lalo mga senior, ating kalagayan ngayon ay slow down na, di ba? At saka, ano na, minimize na lahat yung mga stressful na work. Kaya dapat, alam nyo po, pasalamatan natin, katulad natin pinag-usapan nakarana, na tayo ngayon ay nakakaranas na ng kapayapaan. Hindi na tayo nakikipag-compete, no, sa sanlibutan o sa mga bagay-bagay dahil tayo tapos na po doon. Ibig sabihin ay naranasan na natin, and we actually stood out to be victorious. Ibig sabihin na ano tayo, nag-survive tayo, panalo tayo, di ba? Kaya ang maganda po ng dapat attitude natin, ito naman pag-usapan attitude, ay wag na po nating ano, kung magkaminsan nire-replay natin yung ano, yung mga bagay na dapat dapat ganito ang ginawa ko noong pa, at ito sana nawala, sana po. Wag na po natin balikan yung mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin, lalo na yung mga nakaraan, no, dahil tapos na yun. Kaya napakahalaga po na yung tamang attitude natin sa past natin, patawarin na po natin yun, patawarin natin sarili, patawarin na rin natin ang mga tao, patawarin na rin natin yung mga pagkakataon na hindi na po natin kailangan balikan yun. Pasalamatan na lang po natin dahil yung mga bagay na yun, kahit ano pong sabihin natin na failure yun, o kaya anong tawag natin dyan, ay hindi yun maganda, ay ano po yun? Nakadagdag po yun ng ating
maturity. Ibig sabihin natin, natuto tayo doon. Ayan. Kaya hindi na po natin dapat maging ano, mag-sorry tayo at maging guilty, no? Kung ano man yun. Dahil tapos na po yun. Iba na po yung stage natin ngayon. Kaya ito pag-uusapan natin. Ang ibig sabihin ay we survive heartbreaks, we survive betrayal, financial struggles, we survive sickness, we survive loneliness, at saka yung mga loss of loved ones na survive natin. Pero ano yun? Nandito pa rin tayo, di ba? Nandito pa rin tayo. We're still breathing, still standing. Ayan, no? Nandito pa tayo. Buhay na buhay. And still, ini-enjoy natin yung katahimikan, kapayapaan every single day. Ayan po yung tinatawag na peace o pagpapala galing sa Panginoon. Yan. And kaya minsan ina-underestimate natin, kala natin failure tayo dahil hindi natin yung nagawa. Pero ang pinag-uusapan po natin, kasi noon, ngayon, no? Iba na ang ating ano, iba na ang ating status o kalagayan, dahil noon kung sineselebrate ng sanlibutan o ng mundo. Sabi nga, kung sineselebrate ng mundo ang pagiging bata, ang pagiging ano tawag natin diyan, maganda o yung may kagandahan tayo, may talento tayo, may tagumpay tayo, ayun kasikatan. Kung sineselebrate ng mundo, magkaiba po. Ang langit daw, ayan ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos, ay iginagalang naman ang at pinahalaga ng pagiging matatag, ayan, pagiging resilient, okay, at nakatayong matibay sa mga pagsubok ng buhay. Ayan po yung tinitingnan natin ng Panginoon. So, ang ating pagiging matatag, pagiging mapagmahal, no, at mahinahon, oh, at may matibay na pananalig sa Diyos sa kabila ng ating katandaan, ay hindi yan mapapantayan ng anumang salapi o kagandahan o tagumpay dito sa sanlibutan. Kaya pasalamatan po natin ating Panginoon na tayo nakarating sa ating kalagayan ngayon, no, na senior. Kaya ano po usually, no, na dapat na isa isip natin at isa puso. You are still here today because your survival has a purpose. Kaya ka tayo nandito, yung pinagdaanan natin, nakasurvive tayo. Meron po yung dahilan at meron po yung silbi. And one of the greatest mistakes, okay, seniors make, believing that their painful past means they are weak. Ano po? No. Ayan po. Ang ibig sabihin po niya, yung pagiging survival natin, no, yung ibig sabihin yung pagkatakas natin dito sa mga pagsubok na yan is fruit of strength. Ayan. Bunga po yun. Ang dahilan sa tayo ay malakas. Hindi po kahinaan. So you survive years of hardship, still chooses, okay, love, kindness. Kahit na ang dami natin pinagdaanan, pero ang maganda niya hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nagbabago. Ang puso natin, ano pa rin, mapagpasalamat, umiibig, mabuti, at may pananalig sa Diyos. Ayan po yung talagang power. Kaya yung nararanasan po natin na kung nalulungkot tayo, tama lang po, natural lang po yun, pero wag po natin papayagan na yung mga emotions na mga negative ay siya naman kumontrol na ating isip o na ating buhay. Wag natin, dahil lagi pong may bago, no? Lagi pong merong simula, okay? New start. Pwede tayo mag-start anytime. Oh. Ibig sabihin, pag nag-retire kasi, kala nila katapusan na ng kanilang career, tapos na yung kanilang mga pangarap. Actually, kaya nga po tinawag na retirement para panibagong plano sa buhay yun.

nating experience. Ayan. So, sabi sa ang advice natin, please stop carrying guilt for everything you could not fix in the past. Tama po yun. Humarap-harapin na lang po natin yung panibagong humarap na tayo, kalimutan yung nakaraan, at leave it as ano, as a, anong tawag nila dyan, charge to experience, may ganyan eh, no? Or like a grain of salt, natuto tayo at nadagdaga ng ating kaalaman doon. Kindness and faith is incredibly powerful. Pero wag daw mawawala, of course, yung mabuting mga kindness, yung kabutihan natin. So, sabi niya, it would him, madalas tayo raw na nire-replay natin yung ating mga failures, pero wag naman daw tayo, wag natin gawin yun. Sometimes surviving may be more than enough. Kaya po yung makatakas tayo sa mga nakalipas, nakaraan natin mga challenges sa buhay, nako, that's enough, more than enough, sabi rito. Remember, this is where you were meant to carry the entire world in your shoulder. Even strong people, okay, kahit naman po sino eh, kahit na raw yun, sabi rito, even strong people become tired. Even faithful cry. Even loving people break sometimes. But that does not mean God abandoned you. Ayan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Sometimes the blessing is not that life become easy. Ayun po yung kala natin yung blessing o yung ating dapat na tatanggapin na yun. Kinakailang maalwan na ako, kailang marami na ako, pero hindi po. Ang mahalagang blessing po natin, itong maganda. The blessing is that you did not give up. O yan, ibig sabihin, hindi ka sumuko, na ipaglaba mo, na panalona mo. Kaya marami sa mga senior daw ang hindi nare-realize na sila ay talagang inspirasyon. Tingnan po ninyo ha, kahit nasabihin natin na hindi tayo masyado nangunguna, pero pag tinitingnan tayo na lalo na ng mga kabataan, ng mga tao, sabi na yun, ay, nai-inspire sila sa atin. Kaya yun yung ating miracle na daladala, yun yung ating mga kababa, anong tawag natin yan? The miracle na, miraculous na kalagayan natin na nag-survive tayo dahil hindi nila yun ano, naranasan, di ba? Kaya hindi nila pwede mapantayan yung ating naranasan na napakahabang panahon na nahirapan tayo. Sabi rito, that could have destroyed, di ba? Salamat at nakatakas tayo doon sa mga bagay na yun na dapat noon pa ay na namatay na tayo, dapat naranasan na natin ang ano, ang talagang kahirapan nun. Pero ibig sabihin yun, hanggang ngayon, meron pa rin tayong purpose kaya tayo narito. Those years that could have destroyed your spirit forever, and yet you still care about people, you still hope, you still pray, that is a blessing. Okay. Kaya ang payo sa atin, please don't remember only your pain and struggle. Kasi kumbaga minsan nakaptuon lang tayo dun sa mga sakit, mga karamdaman na naranasan natin, at saka yung paghihirap. But do not forget your victories too. Ayan. Kung marami man tayo mga failures, marami rin tayo mga, ano raw, mga tagumpay naman. Isipin din natin yun. And you survived. Ayun ang pinakamahalaga. You made it days you thought you would have destroyed. You've been destroyed forever. Diba? Tingnan nyo, kung talagang wala tayong pang purpose, kung wala pa tayo, ano, noon pa lang dapat nasira na tayo. Hindi na natin inabot yung ating ano, kalagayan ngayon. So that alone deserves respect. But sometimes when you look at the mirror, ayan ang ano, wrinkles, tired eyes, a person who carried burden silently, a person who kept

0: along even while life's unbelievingly heaven, sabi ganon, you survive. So your survival is evidence of victory. That is why you practice carry wisdom. Yan. Because pain refined you. Ayun, nagpa-pino sa atin, not destroyed, because God sees us differently now. Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon ay iba na. Hindi na tayo yung dating aktibo. Hindi tayo dating yung nakikipagbaka ng ganon. Tayo ngayon, ang purpose natin ngayon ay nagiging inspirasyon na tayo. Kaya tandaan po natin, no, na ang ating Panginoon ay may pangako sa atin. At ito yung sa Isaiah 46:4. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Ganda ng pangako ng Panginoon. Sa Tagalog, at hanggang sa katandaan mo ay ako siya. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. At aking dadalhin at ililigtas ka. Sana po ay may natutunan tayo, no, na don't regret your being old, dahil lahat po yan ay nangangahulugan lamang na tayo ay naging matagumpay. Ang dami natin dinaan ang pagsubok, mga bagyo sa buhay, pero nasaan tayo? Hanggang ngayon po, narito tayo, buhay, humihinga, nakakangiti, nakakamaraming na nararanasang magagandang karanasan, at kasama natin ang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mahalaga, nakikita pa natin, no, ang kagandahan ng ating kapaligiran, at higit sa lahat, tayo ay mayroon pa ring mabuting kalusugan. Naku po, ayan po ay pagpapala mula sa ating Panginoon. So sana po ay isipin natin na ang ating Panginoon ay kahit kailanman ay hindi tayo iiwanan, no? At hanggang raw, sabi niya sa ating pangako, Isaiah 46:4, hanggang sa ating pagtanda, hanggang sa pagputi na ating buhok, lagi niya tayong bibiyayaan, susustain, at higit sa lahat, tayo ililigtas daw niya. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula. Usapang old age.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Old Age tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Dr. Rome Barrios. At nice kong patuloy na pag-usapan natin yung tungkol sa aking kaibigan na nakipag-chat sa akin tungkol sa kanyang nararanasan ngayon. Hanggang ngayon daw po ay yung ating guro na retired at balo ngayon na madalas daw siyang nakakaramdam ng kalungkutan kasi nga nag-iisa, sabi niya malayo na sa akin yung mga anak ko, hindi ko na sila madalas makita. Tapos sabi niya parang nababawasan na raw yung kanyang kumpiyansa no sa sarili niya. Tama po ba yung confidence daw niya? At gayon din dahil marami siyang kalagayan kapag tayo ay malungkot, no? Marami pong sumasama po yung pangangatawa natin sa ating kalungkutan. Ibig sabihin, marami tayong mararamdamang sakit. Although, sabi naman niya, wala naman daw siyang malala o grabing mga karamdam, pero marami na siya nararamdamang pain. No, naalala ko maghydrotherapy ka lang, uminom ka na lang, uminom tubig. Kung magkaminsan, no, baka kailangan mo lang uminom ng tubig para mapawi yung mga nararamdaman na masasakit. Natural lang po yun dahil meron man tayong tinatawag na metabolic syndrome. No? Habang tayo'y nagkakaedad, it goes with our age, nagbabago po ang mga bagay-bagay sa ating pangangatawan. No? Na marami tayong mararamdaman. Pero hindi po yun dahilan para mag-worry tayo kasi marami man pong pamamaraan na very practical, ano tawag natin yan, na pwede nating magawa dahil pwede nga natin gamutin ang ating sarili, unang-una gamutin natin 'yung ating kaisipan. At dito sa kanya kapag sinabi mong wala namang siya sinabing depression, pero para sa akin nagsisimula 'yung depression ng ganun 'yung kalungkutan sobra. Kaya wag po natin papayagan na makontrol tayo nating kalungkutan dahil hindi po dahilan sa loneliness talagang number one na mahirap na emosyon, no? Dahil ang may mga tao na may ang loneliness naman hindi kailangang nagsosolo ka kaya ka lonely, hindi. Pwede ka rin maging lonely kahit maraming tao sa paligid mo eh. Ang ibig sabihin doon, yung kaisipan mo ay dapat mong gamitin may pananampalataya at may desire ka na gusto mong makaranas ng mabuti. No, dapat ayun ang desire mo, pero pag sinabi mo nakakalungkot na lagi na lang ganoon, para bang dinidiin mo pa lalo 'yung sarili mo, kailangan po gumawa tayo ng paraan. Lumabas kayo. At sabi nga niya raw na konti na raw kanya kaibigan, di maghanap ka ng kaibigan, dagdagan po ninyo at wag po kayong mag-isolate. Ano 'yung isolate? Wag niyo ikukulong at magkukulong. Kinakailangan mag-reach out po kayo. Kasi habang kayo ay nag-reach out, gagaan po ang inyong pakiramdam at sisigla. Dahil lalo na kapag tumutulong ka sa kapwa, yung tinutulong mo, parang kalakasan mo yun. Dahil lahat ng iyong ginagawa, bumabalik po sa inyo. Yan, na mabubuting ginagawa. Kaya yun po. Kaya sabi niya, may pag-asa pa kaya akong maging masaya. Sabi ko, it's your choice. Hindi naman yan, wala pong pipigil niyan sa inyo, kundi kayo rin lang, no? Kayo rin, sarili nyo rin. Sabi niya kasi, naranasan ko na parang kukunti na kaibig ako. Then, di mag-reach out po kayo.
O din, kung meron kayo cellphone, kumonta ka once a day, kumustahin mo yung iba mong dating kaibigan. Alam mo ba na makipagkwentuhan ka lang sa mga dati mong kaibigan kahit isang kaibigan a day. At batiin mo lang, kumusta ka, na-miss kita, naalala kita. Ay nako, napakagandang ano po yun, therapy po, napakaganda po yung kagamutan. Dahil pati yung kapwa mo, yung tao na tinawagan mo o yung kinontak mo, magkakaroon din ng magandang ano, pakiramdam dahil biruin mo. O syempre, matagal na kayong nag-usap at may nakaalala sa kanya. O pwede mo sabihin, naalala kita ngayon eh. Naku, napakaganda pong pakinggan yan na naalala kita ngayon. O di po ba nakaka-uplift no, na pakiramdam sa atin. Kaya sabi niya, meron pa ba akong pag-asang sumaya o sumigla? Ayun po, it's your ano po, tulungan po natin ating sarili. Hindi po natin yan, wala pong ibang tutulong sa atin, kundi tayo rin. Ang mahalaga po, you reach out. Lumabas po kayo once a day, kahit makipag-usap ka lang sa kapitbahay mo, makipagkwentuhan ka, o pumunta ka sa park, makakita ka ng mga bagay-bagay doon, mga natural ano landscapes, o yun, makita mo lang yung mga ibon. Yung mga, ayun po ay talagang ano po yun, napaka, hindi lang po yun basta activity, ayun po ay gamot, medicine po yun. Of course, yung ating ano, yung pag pinag-usapan naman natin ating pangangatawan eh, yung health and wellness, talaga pong ano rin yun. Marami tayong natural doctors, ang sunlight, ang air, ang ano, ang water, o di ba mga natural yan, o lahat ng nakikita sa paligid, gamot po lahat yan. Binigay pala po ng ating Panginoon lahat na yan. Kaya, kung gusto po natin na sumaya at maging ano, kapakipanginabang, kasi tayo rin po ang ano ang gagawa noon. Wala pong ibang gagawa noon. Kung gusto natin sumigla, parang ganoon eh, na kahit mahal tayo na ating mga anak, na ating mga mahal sa buhay, hindi naman sila mag-exercise para sa atin. Hindi naman pwedeng sila ang kumain na masustansya para sa atin. Kaya kailangan po natin ang ating ano yung ating sarili nating ano intensyon na para tayo ay makaranas ng kasiyahan, kung tayo ay makaranas ng kasiglahan at kalusugan. Ayun po. Kaya ang ating pong ano ay pipiliin lang po natin. Mapipiliin lang naman natin na tayo sumaya. Kaya pag nilagay mo sa isip ko, ngayon gusto kong maging masaya. Kapag inisip mo yun, lahat ng mga bagay na gagawin mo ay magiging ano, masaya at magaang sa inyo. At dito nga sa ating ano, sa ating senior wisdom, okay? May kwento tayo na nais na i-share, nais ko i-share sa inyo na may isang matandang shoemaker. Alam niyo, matanda shoemaker, nag-iisa na rin sa buhay at napagod na rin siguro sa katandaan. Buong taon na, ilang taon nang ano siya, ayun na ang kanyang ginagawa. Siyempre, naging routine na, di ba? Pagka lagi naman pareho-pareho ginagawa, minsan ang tawag natin, umay na, nakakapagod na rin. Ano? Pero kaya tingnan po ninyo yung variation ng inyon, magkaroon kayo ng hobbies, magkaroon kayo ng ibang activities, no? Kung paminsan-minsan pwede naman kayo sumama sa isang activity, halimbawa yung meron akong alam na activity na may mga reading activities para sa mga senior, meron din mga painting, mga ganon, mga exercise o tai chi. Ano nga ba yun? Nakikita ko sa mga ano sa social media yung mga ano ngayon, yung mga group exercise, sumama kayo pati mga Zumba para lang kayo no makita niyo yung
kagandahan at shall we say yung biyaya ng Diyos na andyan na sa paligid mo, kayang-kaya mo yung abutin. Kaya itong shoemaker na ito ay nagsawa na sa buhay, parang gano'n, meron rin pala sigurong taong gano'n. No? Sabi niya, the old shoemaker was tired. He wanted to die and go to be with the Lord. Ibig sabihin, kontento na sa buhay. Gusto na raw niyang makasama ang Panginoon. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin nung gusto niya mamatay. O yun lang, gusto niya mamatay at gusto na niyang makasama ang Panginoon. Pero sabi, parang habang one day daw, he thought he heard a voice in his prayer nung siya'y nananalangin. Nakarinig daw siya, parang may nagsabi sa kanya. The voice said, "Tomorrow, I will come to your shop." Parang narinig niya, sinabi raw ng Panginoon na dadalawin siya doon sa shop niya. Kaya na-excite siya ngayon. Gusto ko yun. Sabi niya, kailangan kong gusto ko siya makita. Dadalawin pala niya, paghahandaan ko. Kaya umaga, naghanda na siya at maghihintay na sa shop. No? Nakaupo siya. Habang nakaupo po siya sa shop, sabi rito, an old woman came in complaining about some boys. Yung kapitbahay naman na babae, na matandang babae, pumunta sa kanya at kinukomplain yung mga bata raw, laging ninanakaw yung kanya mga bunga ng mangga niya. Hinukuha, ninanakaw. Kaya sabi niya, paano kaya maano yan? Sabi niya, huwag ko kayo mag-alala, kakausapin ko ho yung mga bata. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya yung mga bata, kinausap niya, at sabi niya, huwag niyo nang gagawin. O, nangako naman doon yung mga bata. At hindi na nga ginawa. No? Ayun ang naging niya roon, role niya roon sa complaint na yun. O, tapos umupo na naman siya. Habang nakaupo siya, then a fellow down on his luck came in. Down on his luck, ibig sabihin may pulubin lumapit sa kanya. No? He needed a meal. Kailangan niya ng pagkain. Kaya sabi ng shoemaker, meron dyan sa bayan na meron dyan mission, may mission group dyan sa bayan na pwede kang pumunta doon at pakakainin kanila. Pero sabi ng saan po yun? Parang hindi ko alam, sabi ng pulubi. Sabi niya, sige ganito, sasamahan na lang kita. At kaya sinamahan niya, dinala niya roon sa mission house na yun at para makakain. At so nagmamadali siya kasi nga alam niyang dadalawin siya ng Panginoon. Magmadali siyang bumalik sa shop. So umupo naman siya sandali, naghihintay. Ay maya-maya, sabi niya noon, late in the day, a girl came in. Mayroon namang batang babae na pumunta sa kanya. Kilala niya siya. Sabi niya, ano po yung tatay ko po ay may sakit. Kailangan po niya ng tulong. Kailangan po madala sa ospital. So, ang ginawa naman niya, sumama siya, pinuntahan niya, iniwan niya yung shop niya. Tapos nagpunta sila sinamahan niya sa doktor, ama nung batang babae. So, kaya late na yon, dumali na naman siya bumalik. Kasi sabi niya, nako, malapit ng sabi niya, nako, wala ng time. Baka nag-close down na siya dahil madilim na. Pero sabi niya, the Lord had not come. He went to his room for his hour prayer. Kaya nung sabi niya, hindi ako, baka, sabi niya, nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, sorry po kasi lumabas po ako sa shop ko na madalas, ilang beses po ako lumabas at marami po akong ginawa. Marami, naging busy po ako. Sabi niya, sana po ay hindi ho kayo dumating ng mga habang wala ako. Sabi niya, kasi marami akong taong tinulungan. At alam po ba ninyo, sumagot, nakarinig siya ng tinig. Sabi niya ganon, huwag kang mag-alala dahil pumunta din ako. At
pumunta din ako kasama mo yung mga taong tinulungan mo. Okay? So, yung habang palang tumutulong siya at sinamahan niya yung mga tao, ay kasama na niya ang Panginoon daw noon. Ayun ang pagdalo sa kanya. Sabi niya, sabi ng Panginoon, at alam ko na naramdaman mo rin ang aking presensya. Sabi niya yun. Sabi, I am very pleased with you, sabi ng Panginoon. Kaya, ibig sabihin, ang Panginoon ay kasama natin actually lagi. Kaya sa lahat nating ginagawa, no, sa ating ginagawa, kasama natin siya. Kaya lalo na pag gumagawa tayo ng mga kabutihan, kasama natin siya. Kaya Jesus is in us, within us, no? Kasama natin siya lagi. Kaya hindi natin kailangan idalangin na, Panginoon, kunin mo na ako para makasama na kita. Ay, hindi na. Dahil anytime ngayon po sa ating buhay ay kasama na natin ating Panginoon. Lalo tigit kapag tayo'y gumagawa at tayo'y patuloy na nagmamahal nating kapwa, kasama po natin siya. At ang pangako nga nating Panginoon, kahit kailan, hindi niya tayo iiwanan hanggang sa katapusan ng salibutan ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating pinag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.

purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama ngayon at tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Tayo po'y mananalangin at ating patuloy na idadalangin ang mga tao na nag-request sa atin ng total healing ng kanilang mga proyekto at ang kanilang mga iba't ibang mga gawain. So, kung may time po kayo, nais ko kayong hilingan na dalangin din po natin sila, yung mga tao na inyong matatanda ng pangalan sa ating padalangin ngayon. Kung maaari po ay idasama po natin sila sa ating personal na padalangin. Ngayon po ay hinihilingan ko kayo na sumandali tayong tumahimik at tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman. Ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng karunungan, lahat ng pag-ibig at pagpapala at kapangyarihan ay mula sa inyo. Kaya po, patuloy kaming nananalig sa inyong mga pangako sa bawat sasamin na kailanman ay hindi nyo kami iiwanan magpakailanman. Maraming salamat sa patuloy niyong patnubay kasama namin ng iyong banal na espiritu at sa tuwi-tuwi na sa lahat ng aming mga ginagawa, lahat ng aming mga pagtulong, lahat ng aming kabutihan, ang lahat ng aming mga mabubuting mga ginagawa, kayo ang aming kasama. Kaya sa oras na ito, Ama, kami ay nananampalataya at nananalig sa inyong kadakilaan at sa inyong pag-ibig sa amin. At hinihiling po namin ang mga kagalingan ng aming mga kaibigan, ng aming mga kapatid na nais makaranas ng total healing. Nais po namin idalangin si Lydia Elijah sa kanyang karamdaman. Gayun din si Ayi Biray at ang magkapatid na si Samantha Jordan Ocasla. Dadalangin din po namin ang aming kapatid na si Tess Hael ng AUP. Nais po namin ang mga bigyan niyo siya ng patuloy na mabuting pakiramdam. At kung ano man ang inyong panukala sa kanya, nawa Panginoon, maranasan niya at patuloy niyang makita ang inyong kagalingan at matagpuan at magkaroon pa siya ng mahabang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa patuloy niyong pagtusto sa lahat naming mga pangangailangan at higit sa lahat ng mga pagkakataon na aming kayong takbuhan at aming tanging hantungan. Tulungan din ang mga iba pa naming kaibigan may karamdaman, si Maricar Bartolome. Dadalangin po namin si Lucy de Guzman, si Waylene Lorenzo, si Gemma Molina. Lahat po sila ay patuloy na humihiling ng total healing. Maraming salamat. Hanggang sa ngayon ay patuloy namin nararanasan ang inyong kabutihan sa amin. Subalit nais po namin na matamo ang inyong wagas at tunay na pagpapagaling sa kanila. Tulungan din ang aming mga kaibigan na si Patrick Gonzalez sa kanyang tahanan. Ang kanilang patuloy silang bigyan ng pagpapala. Tulungan din ang kanilang mga kung may mga karamdaman at mayroong mga pangangailangan naman. Ikaw ang siyang magtusto sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan din ang gawain ng church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan. Alam namin naman na ang gawain ng iglesia ito o ng simbahang ito, pagpapatayo ng simbahan, ay inyong gawain at ito ang kumakatawan na inyong katawan. Tulungan sila ang lahat ng mga namumuno, ang lahat ng mga bahagi ng pagpapatayo ng simbahang ito ay inyo pong pagpalain, tulungan, bigyan ng karunungan at higit sa lahat, bigyan ng mga pangangailangan at pagpapala upang
matupad ang kanilang hangaring maitayo ang bahay-simbahang ito upang marami pang mga kaluluwa ang mapalapit sa inyo at higit sa lahat makarinig ng inyong pabalita ng kaligtasan. Tulungan din ang Bayoyong Basista SD Church sa Pangasinan. At ito pong church ay muling sumigla. Bigyan sila ng panibagong pag-asa at panibagong mga pagpapala. At higit sa lahat ng pananampalataya nang sa gayon ay muling magkaroon ng apoy at liwanag ang kanilang gawain sa kanilang lugar sa pamagitan ng kanilang bahay-simbahan. Inaasahan namin naman na patuloy nyo kaming susubaybayan. Hindi na namin mababanggit ay ilang pa namin kahilingan. Subalit sa alam namin na kayo nakakaalam na aming pangangailangan. Narito ang bawat sa amin nakatunghay sa programang ito at nananampalataya at nananalig na hanggang manambawat sa sanin ay inyong pagpapalain anuman ang aming mga dinadaanan, anuman ang aming mga circumstances sa buhay, anuman ang aming mga suliranin, pagpalain po ang aming mga tahanan, pagpalain ang aming mga mahal sa buhay at patuloy kami Panginoon makaranas na inyong pakikisama at higit sa lahat ng inyong kapayapaan ang inyong pagliligtas. Inaasahan po namin na sa aming paglapit na ito, inyo pong tutugunin ang lahat na aming mga panalangin, aming mga kahilingan, at ang lahat ay hinihiling namin hindi sa aming sariling kabutihan, kundi dahil sa matamis na pangalan naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isa na namang mapagpalang araw ang ating naranasan sa pamamagitan nating programang Simula, Usapang Old Age. Sana po ay nakinabang tayo sa ating pagsasama-sama ngayon at tandaan po natin, no? Tandaan po natin ang ating mahalaga sa ating Panginoon, ang ating pagiging matatag, no? Sa lahat ng hamon ng buhay. Matatag, pero nananatili po tayong mapagpasalamat, natili tayong mapayapa at natili tayong masaya, no, sa kabila ng ating dinaranas o nararanasan. Kaya ayan po ay isang tunay na kalakasan at ayan po ay biyaya simula o biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nais ko pong pasalamatan ang lahat ng inyong pakikisama at lalo tingit ng mga tao sa likod ng programang Simula, Usapang Old Age, si Pastor Nerio Carranza. Maraming salamat po ang aming, dyan po ang aming AWR Station Manager sa Manila. Marami ring salamat Andy Joaquin. Thank you, Jonah Bayog. Maraming salamat din Reza Nabor, Wilmer Restrito, Irina Sidao, at higit sa lahat sa inyo pong lahat. Mula po sa aking puso, nais ko pong pasalamatan na patuloy kayong sumusubaybay. At maraming salamat po sa inyong magagandang mga mensahe at mga text sa amin na nagpapataba po na aming mga puso. Patuloy lang po kayong kumunek sa amin at nais po na marinig ang inyong mga komento, lalo tigit na po ang inyong mga, pati mga request ninyo at tigit sa lahat yung inyong mga suggestions para po sa ating program. Marami na po kami natatanggap ng mga suggestions. Ang ginagawa po namin ay pinagsasama po namin sa isang topic, no, para hindi naman po napaka-limited lang doon sa specific. Pero pagka meron pong napakaganda kaming mapiling mensahe na kapaki-pakinabang po para sa lahat ay pagbibigyan po natin ng
ng pinaka-special na feature sa ating program. So thank you po sa inyong panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay tuwing Huwebes. Huwag po ninyong kalimutan, Huwebes yan at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Dr. Rome Barrios, inyong kaibigan, senior, at patuloy na nagsasabi at pinalalahanan ko kayo na ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po muli sa inyo lahat and God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit dalawang dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung madi-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Binabati ko po lahat na nakikinig sa atin sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga live stream viewers sa Facebook and YouTube. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? At maraming salamat po sa pag-tune in sa amin sa araw na ito, sa mga oras na ito. At kung kayo pa may mga pa-shoutout dyan, isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. Maaari nyo rin po dyang isend kung gusto nyo pong makakuha ng mga libreng aklat aralin na amin pong ipinamimigay, katulad nitong hawak ko pong libro na Explore, no? Ito po ay isang Bible study guide para po sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Gusto niyo po ba yon? Kaya naman po, i-send nyo na po dyan sa mga numbers na nabanggit ko, no? Kung gusto niyo po ng libro. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, kung hindi pa po kayo naka-like and subscribe, ay mag-like and subscribe na po kayo. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. Sa mga nagnanais po na magpadala ng email sa amin, isend lamang po yan sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa love indicators. Maraming tao po ang nagsasabi na sila ay umiibig. Ngunit paano natin malalaman kung ang pag-ibig ay tunay? Sa Biblia po, ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin o salita. Ito ay makikita sa ating mga kilos, ugali at pakikitungo sa Diyos at sa ating kapwa. Ang tunay po na pag-ibig ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming beses nating sabihin ang I love you o mahal kita, kundi sa kung paano natin ipinapakita ang pag-ibig sa araw-araw. At sa pagtalakay nga po nitong paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa pagiging katiwala. At nais natin ngayong bigyan ng pansin ang God loves us, love indicators. Ang Kristyanismo ay isang karanasan ng pag-ibig, na nagpapahayag ang Diyos ay umiibig sa atin. Kaya ang sabi ng ating Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, nang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Nanupat hindi lamang basta ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nga ng ating mga basa sa Biblia sa 1 Juan kapitulo 2 versikulo 2 sa 3, ganito ang ating mababasa. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa ating kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kaya nga, hindi lamang si Kristo ay napunta sa lupang ito upang siya ang magbayad ng kasalanan ng lahat ng mga taong nagkasala. Sapagkat ang sabi sa atin, sapagkat gayna lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, hindi lang basta ganoon ang pangyayari. Sapagkat noong si Kristo ay napunta sa lupang ito, siya ay nagkatawan tao. Hindi na maalis yung ganong katawan, kaya nga ang tawag sa kanya, anak ng tao at saka anak ng Diyos. Sapagkat siya ay anak ng Diyos. Nanggaling siya sa langit at siya'y napunta rito upang siya ang magpakita sa pag-ibig ng Ama. Kaya nga ang Ama natin ay umiibig sa bawat sa atin sapagkat ang sabi, gayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaibigan, yung pangyayaring yon, ang sabi nga ng ating nabasa ay yung pagiging tao ng ating Panginoon, bagamat siya ay tao na Diyos, ay hindi na mawawala yon. Kaya nga sa atin, ang love indicator ng ating Diyos sa atin, ang una ay God's greatest love indicator was His act of giving up His Son, Jesus, na ibinigay ng ating Ama ang kanyang bugtong na anak. Hindi lang basta ibinigay ng Diyos ang magiging kabayaran ng ating mga kasalanan, kundi pa naman kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ipakita sa atin na tayo ay minamahal ng ating Diyos. Isa pang indicator o palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, yung God's forgiveness, yung pagpapatawad. Binigay sa atin ng Diyos ang kaloob ng pagsisisi. Binigay sa atin ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Binigay sa atin ng Diyos ang kanyang kaloob na banal na espiritu. Nanupat ang presensya ng ating Panginoon sa lupang ito ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nang wika niya, kanyang ipagkakaloob ang comforter, ang mga aliw. Nanupat ang banal na espiritu ang siyang umaakay sa atin, ang banal na espiritu ang siyang nagtuturo sa atin, nagpapaalala sa sacrifice ng ating Panginoon sa pag-ibig ng Diyos. At saka nung ang ating Panginoon ay nabayubay sa krus, hindi lamang ibinigay yung kaloob ng pagkapatawad, kundi pa naman siya mismo ang nagsabing, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya nga, halimbawa ang ating Panginoon, hindi lang basta nagsalita ang ating Panginoon, kundi pinatunayan sa mga tao na ang Diyos ay handang magpatawad sa atin, na ang Diyos ay kanyang pinagkaloob ang mga kaloob na katulad ng mga spiritual blessings na ating tinatamasa, nagpapatunay na ang Diyos ay pag-ibig. Bilang naman na tayo ay inibig ng Diyos, paano nating mapatunayan o yung indicator ng ating pag-ibig naman? Ang una, sa paraan na tayo ay nakikitungo sa ating kapwa. Sa anong paraan ba tayo nakikitungo sa ating kapwa? Bilang patunay na tayo ay umiibig sa ating kapwa na katulad ng ating pag-ibig sa ating mga sarili. Ang wika ng ating Biblia, noong ang isang tagapagturo ng kasulatan at gayon din siya ay dalubasa sa sinasabing kautusan, ay lumapit sa ating Panginoon na gusto niyang malaman ang dakilang utos. Anong sinabi ng ating Panginoon bilang katugunan sa sinasabing dakilang utos ng ating Panginoon? Itingnan natin, kaibigan, yung sinasabi sa ating banal na kasulatan. Ang wika sa kapitulo 22, ating simulan sa 35, ganito ang sabi ng Biblia. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Kanya ngayong sinusubok ang ating Panginoon at gusto niyang malaman ang pinakadakila sa kautusan. Ano sabi ng ating Panginoon? Versikulo 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At sa ating pagkapatuloy, 38 hanggang 39, ang wika, ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. hindi lamang basta pag-ibig sa ating kapwa, kundi ang sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. At sa 40 ang wika, sa dalawang utos na ito, makasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Sa makatwid, itong sinasabing pag-ibig sa Diyos, dakilang utos, at pag-ibig sa kapwa ang nagpapatunay ngayon anong klaseng relasyon tayo meron sa ating kapwa. Kaya nga, yung indicator na tayo o yung palatandaan na tayo umiibig at ating ipinapakita ito sa magitan ng ating the way we deal, the way we are relating ourselves sa ating kapwa. Anong klaseng relasyon meron tayo sa ating kapwa? Sapagkat may mga taong mahal ko ang Diyos, mahal ko ang aking kapwa. Pero ito ang sabi ng ating Panginoon. Kung ating bigyan ng pansin ang sinasabi sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 31 hanggang 40. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan ako. Ako'y nagkasakit at ako ay inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan." At sa ating pagpapatuloy ng wika pa ng ating Panginoon, pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin? Uhaw o binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad o dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin?" At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." Sa makatwid kaibigan, ang ating pakikitungo sa ating kapwa, the way we deal with our fellow men, ay titingnan ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga taong ito na maliligtas, yung nag-represent sa mga tupa, ay kanilang ginawa yung love in action, kaibigan. Yun ang kanilang ginawa. Itong bagay na ito, yung ating pakikitungo na mabuti sa ating kapwa, ang wika ng ating Panginoon, "Sa akin niyo ginawa." Sa makatwid, hindi tayo maaring umibig sa Diyos na hindi nakikita kung hindi tayo umiibig sa ating kapwa na kung papaano ang Diyos ay inibig tayo, ganun din tayo ay dapat magpakita ng pag-ibig at magandang relasyon sa ating kapwa. Sapagkat ang ating Panginoon ay namatay para sa lahat. At ang pangalawang palatandaan na tayo ay mga anak ng Diyos, walang iba kundi ang Sabat. Bakit mahalaga ang Sabat ng ating Panginoon? Ang Sabat ng ating Panginoon ay nagpapahayag siyang ating Creator. siyang ating Redeemer, sapagkat noong ang ating Panginoon ay tinubos ang tao sa kanyang mga kasalanan noong siya ay nabayubay sa krus at namatay sa krus ng Kalbaryong ating Panginoon araw ng Sabat, siya'y nagpahinga sa kanyang pagtubos na kung papaano noong creation ng Diyos ay nagpahinga ayon sa Genesis Kapitulo 2. Ating simulan sa versikulo 1, hindi lamang nagpahinga ang Diyos, kanyang binasbasan at ipinangiling ng ating Diyos ang Sabat, kaya ito ay mahalaga sa ating Panginoon. Katunayan, noong ibinigay ng Diyos ang 10 utos na nakasulat, ang pasimula ng pang-apat na utos ang may kinalaman sa araw ng Sabat, ang wika, alalahanin mo, remember the Sabbath day to keep it holy. Kung hindi ito mahalaga sa ating Panginoon, ay hindi rin dapat nating bigyan ng halaga. Pero alam ba kaibigan, sa Sabat na ito ng ating Panginoon, narito nakasalig ang sinasabing the great controversy o yung malaking tunggalian. Bakit? Sapagkat kapag ka iyong ipinangiling ang Sabat, ikaw ngayon ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung obedience na yon, kaibigan, doon nasusukat. Bagamat totoo, ang tao ay hindi naliligtas sa pagsunod, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoon. Pero kaibigan, sino ba ang ililigtas ng ating Panginoon? Yung bang nagsasabing, ako ay may pananampalataya sa Diyos? Ang sabi sa atin ng lingkod ng ating Panginoon sa aklat ni Santiago, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa magitan ng aking gawa. Sa makatwid, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia ay faith that works. Bagamat ang tao ay hindi naliligtas sa pagsunod, pero kaibigan, sino ba ang ililigtas? Yung lumalabag o yung sumusunod? Kaya ang sabi sa atin dito sa aklat ng Apokalipsis 14:12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Sa makatuwid, hindi lamang sila nananampalataya, umahawak na may pananampalataya sa ating Panginoon, kundi pa naman ang sabi ng ating Biblia, sila'y sumusunod sa utos ng Diyos, kaibigan. Kaya nga, kapag ka ating ipinapangiling ang araw ng Sabat, nagpapatunay, hindi yung nais natin, hindi yung ating paraan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, kundi yung paraan ng ating Panginoon. Kaya ito'y napakahalaga. Maaring sabihin natin, bakit kayo puro Sabat ang binabanggit? Eh, hindi ba ang ating Panginoon, araw ng Linggo, siya'y bumangon sa mga patay? At bilang pagpapakilala at bilang tanda, siya ang ating tumubos sa ating mga kasalanan, kaibigan. Ang ibinigay na tanda ng ating Panginoon batay sa ating pag-aaral sa nakalipas ay ang baptisin o banal na bautismo. Yun ang pagkapakilala na tayo ay sumusunod at tinatanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas. Kaya kaibigan, mahalaga itong indicator na ito, palatandaan na tayo ay nagmamahal sa Diyos kung ating ipinapangiling ang Sabat ng Diyos. Bakit kapag gagawa ng ibang pangiling, mayroon ang ginawa ang Diyos? At saka yung pangingiling ng araw ng Linggo, hindi gawa ng Diyos yan, kaibigan. Ito ay gawa ng tao. Kaya ang sabi sa atin sa aklat ng San Marcos, walang kabuluan ang iyong pagsamba sapagkat iyong sinusunod ang utos ng tao, hindi ang utos ng Diyos. Kaya kaibigan, gaya na lamang na bakit mahalaga? Sapagkat ito ang nagpapatunay na mahal natin ang ating Panginoon, ang kanyang instruction kapag ka ating pinapangiling ang araw ng Sabat at ating sinusunod ang kanyang mga utos. At ang sabi ng Biblia, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, madali ang mga utos ng ating Panginoon. Isa pang palatandaan na tayo ay umiibig sa Diyos sa panahon na ito at maging noong unang panahon sa pagiging katiwala. Kaibigan, tapat ka bang katiwala ng ating Panginoon? Hindi isinuko ng ating Panginoon ang kanyang ownership, kundi noong ang tao ay kanyang inilikha, maging noong ang tao ay nagkasala, ang tao ay ginawa ng Diyos na bilang isang steward o katiwala, manager. Pero yung sinasabing ownership, ito ay ang ating Panginoon. Kaya nga, ang oras, ang panahon, nagpapatunay na tayo ay katiwala kapag ka ang Sabat ng Panginoon ay ating ipinapangiling kaibigan. Kaya bakit mahalaga itong pagiging katiwala? Ang pagiging matapat na katiwala ay isang indikasyon na tayo ay umiibig sa Diyos. Hindi lang yung nasa nguso, kundi ang wika ay nasa puso. At ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 23, ito yung sabi sa atin, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamanahin kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Bakit sinabi ng ating Panginoon ang mga salitang ito? Ay sapagkat ang kanyang binigyan ng talento ay kanyang ginamit ayon sa panukala ng Diyos. Yung lima ay naging sampo, yung dalawa ay naging apat. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, tapat na alipin at ang ipamamana ng ating Diyos sa kanila ay buhay na wala hanggan at yung tahanan na inihanda ng ating Diyos sa bawat isa. Bakit gusto ng ating Panginoon na tayo na kanyang mga lingkod ay maging liberal, maging palabigay? Yung ibinigay ng Diyos sa atin ay ipakita natin kaibigan na tayo ay bilang mga taong tumanggap, liberal tayo sa pinagkaloob ng Diyos sa ating kaibigan. Ano ang sabi ng ating banal na kasulatan ayon sa aklat ng Malakias? Kaibigan, ang sabi sa Malakias 3, ating simulan sa versikulo 8, nananakawan baga ng tao ang Diyos. Gayunmay, ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? Kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Kaibigan, na kapag tayo ay nagtapat na katiwala ng ating Panginoon, tayo ay naging liberal sa pagbibigay. Hindi lamang yung ibinabalik natin yung kasampung bahagi para sa ating Panginoon at nagbibigay ng handog. Ang sabi nga ng aking nabasa, ang pagbibigay ng handog ay isang indikasyon na tayo ay nagmamahal sa Diyos at nagpapasalamat sa Diyos at ang wika, wala ng ibang palatandaan. Kaibigan, mayaman ng Diyos. Pero nilikha ng Diyos, ginawa ng Diyos ang paraan ng pagbibigay upang ating ipahayag sa Kanya na tayo ay nagmamahal sa Diyos. Kaya nga, ang indikasyon, kaibigan, kung bakit tayo ay dapat maging liberal sa gawain ng ating Panginoon ay una, upang pasulungin ang kanyang gawain, ang sabi nga, are giving advances God's work on earth to prepare the world for Jesus' second coming. At ang pangalawa, kaibigan, ito'y napakahalaga. God wants us to learn to trust Him and not the couple of dollars o yung pesos, kaibigan. Kaya nga, sa ating pagbibigay ngayon ay nagpapahayag na tayo ay naniniwala sa Panginoon, tayo ay may trust sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, trust me, magtiwala ka sa akin. Akong bahala sa iyong pangangailangan, sa iyong pagkain, sa iyong inumin, sa iyong kasuotan, ang sabi ng Panginoon, akong bahala. Ang kailangan lang, hanapin mo muna ang aking katuwiran at ang aking kaharian at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Kaibigan, ito yung mahalaga. Indikasyon na tayo ay nagmamahal sa Diyos, na ginawa ng Diyos ang ating mga kamay para tayo ay magbigay para sa Kanyang gawain at tayo ay magtiwala sa Kanya. Trust me, ang sabi ng Panginoon. Kaibigan, ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Ang iyong pagkain, hindi mo problema yan. Hanapin mo lang ang aking katuwiran at ang aking kaharian at ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Nako, basta talaga usapang pag-ibig, ano, maraming makaka-relate dyan. So sana po marami tayong natutunan at nalaman po natin yung mga love indicators. Ano, ang tunay po na pag-ibig ay higit pa sa damdamin. Ito ay isang pagpili na magpakita ng pagtitiis, maging mabait sa ating kapwa, ano, katapatan.

0: 777 0917-1742 777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pag-tune in sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luz de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: anong nangsta disco. Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Tayo po ngayon ay minsan pang magkakasama-sama. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Levi Perdon, na muling nag-aanyaya na tayo'y magsama-sama sa isang muling pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Medyo solo flight po tayo sapagkat si Ma'am Ambi ay mayroong kanyang appointment sa buong sanlinggong ito. Salamat sapagkat kayo patuloy na sumusubaybay. Napakaganda po ng ating mga pinag-aaralan. At ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay pagpapatuloy po ng ating pinag-aralan. Tayo po ay nagtapos sa ating pag-aaral doon sa Apokalipsis 11. Ano po? Na kung saan sinabi na ang ating Panginoon ay kanyang muling babawiin ang kanyang kaharian na inagaw ni Satanas na pansamantala sapagkat ang tao ay nagkasala at sumampalataya kay Satanas doon sa kanyang mga lalang. Datapot darating ang araw na ang wika ay aagawin to o hindi aagawin kundi babawiin ng ating Panginoon ang paghahari. At ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay ang babae at ang dragon na nasa Apokalipsis 12. Tayo po'y pumapasok sa isang muling pag-aaral na talaga po namang napakahalaga. Ano po? Ito po ay isinasaysay ang magiging karanasan ng iglesia magmula ng ito'y itatag hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano-ano ang maging mangyayari? Ano-ano ang magiging pinakadakilang digmaang magaganap? So ito po ang ating pag-aaralan at bago po tayo magpatuloy, tayo po'y lumapit sa Panginoon upang muling hilingin natin ang kanyang pamamatnubay sa ating pong pag-aaral upang ang ating pong pag-aaral ay maging ayon sa kanyang banal na kalooban. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, minsan pa kami po'y lumalapit sa iyong banal na harapan upang pasalamatan ka, purihin ka sa buhay at lakas na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami muling magsasama-sama sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit amin pong pakiusap ang banal na samahan nawa kami ng iyong banal na espiritu, patnubayan upang aming makita ang mga mahalagang katotohanan na rapat naming matutunan at marapat naming isakabuhayan upang sa gayon kami makapagbigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan at magi po naman kaming handa sa lahat ng mga pagsubok sa ibabaw ng mundong ito at higit sa lahat maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoon. Maging karapatan po nawa ng bawat isa sa amin ang makasama diyan sa iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, tayo po ay dadako ngayon sa pag-aaral ng Apokalipsis 12 at uumpisan po natin sa talatang 1. Isang napakahalagang pag-aaral po nito na marapat nating subaybayang mabuti. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nakadamit ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang putong lang 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap, sa panganak at sa sakit ng pagluluwal. At may isa pang tanda na nakita sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema, kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa at tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagka panganak niya. Ha? Datapuat, ha? Ang wika sa talatang 5, at siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamahalong bakal sa lahat ng mga bansa, ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. So narito po ang isang larawang ipinapakita na mayroong isang babae na nadadamita ng araw at siya ay nakatungtong sa buwan. At siya ay nagdadalang tao at malapit ng manganak. At ipinakita rin po na mayroon namang isang pulang dragon, ha? Itong pulang dragon na ito ay nagbabantay ng ipanganak ang anak na lalaki ng babaeng ito upang kanyang lipulin. Datapwat salamat sa Diyos sapagkat ang wika, itong anak na ito ay magtatagumpay, siya ang itinakda upang magahari at magpapastol sa kanyang bayan. At ito'y dinala sa trono ng Diyos. So ating pong pag-aaralan, sino ba itong babaeng ito? Sino itong pulang dragon na ito na sinasabi? Napakahalaga po na ating maunawaan na sa banal na kasulatan po, lalo tigit sa propesiya, ang babae po ay inilalarawan na isang bayan o ano po? O isang iglesia. Napag-aralan na po natin na kapag ka ito ay yung nakadamit ng maputi at malinis, ito'y isang dalisay na babae, nangangahulugan, ito yung tunay na iglesia ng Diyos. Ano po? At dito po ay inilalarawan na sabi siya ay mayroong corona, ano po, na 12, ano po, at mayroong mga bituin. Mga minamahal, ito po ay nangangahulugan na ang babaeng ito ay yung bayan na kilala doon sa kanyang 12 tribes, ano po. O walang iba kundi yung Israelita, ito yung bayan ng Diyos. At ito rin po ay nangangahulugan yung bagong iglesia sapagkat yung 12 disipulo, ano po. So ito yung mga kahulugan. So ang babaeng nakasuot ng puti ay ang bayan ng Diyos. May 12 bituin, nangangahulugan na ito yung bayan ng Diyos na noon ay kung tawagin ay Israel. Subalit ngayon ay kung tawagin ay iglesia ng Diyos na siyang pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang wika, ito ay nagdadalamhati sa panganganak. At kung titingnan po natin sa Galatia 4:4, ito po ay inilarawan din ng wika, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak at na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ano po? So makikita po natin na dito po inilalarawan kung papaanong ipapanganak ang ating Panginoong Hesukristo na ang wika siya ay anak ng Diyos, subalit ipapanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Ano po? So tatandaan po natin ang ating Panginoon, siya yung inilalarawan ditong ipapanganak at siya yung pinaka-focus nitong ating pag-aaral ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang maghahari, hindi po yung babae ang pinakamahalaga rito kundi yung ipinanganak ng babae, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang maghahari, siya ang magpapastol ng kanyang kawan. Ano po? So balit itong anak na lalaking ito ay mayroong kaaway. Ano po? Ang kanyang kaaway ay ang dragon. Ano po? Sino naman itong dragon na ito? Kapag tinignan po natin sa talatang 9, ang wika po at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan, siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Kaya nga mga minamahal ay narito ipinapakita na ang dragon, ha? Ang dragon ay walang iba kung hindi si Satanas, ha? At siya yung mandaraya sa buong sanlibutan. Kaya hindi katakataka nung kung papaanong nakararami ang hindi nauunawaan yung katotohanan sapagkat may rumpong mandaraya, walang iba kung hindi ang tinatawag na dragon at Satanas. At siya ay gagamit ng isang kapangyarihan sa lupang ito, ha? Hindi siya mismo aktual na haharap at lilipulin ang ating Panginoon. Gagamit siya ng kapangyarihan. Kaya kung inyo pong mapapansin, ito pong dragon, ang wika ay may 7 ulo at 10 sungay. Ano po? At ito rin po ay yung inilalarawan sa Daniel 7. Ito yung ika-4 na hayop o sungay nung ika-4 na hayop. At sa Apokalipsis 13 po ay ito naman ay inilalarawan bilang isang lapastangan. Ano po? At sa Apokalipsis 17, ito po na may inilarawan bilang isang ina ng mga patutot at dakilang Babilonya. Kaya nga po, dito po ay inilalarawan na si Satanas ay gagamit ng kapangyarihan dito sa lupa na mula doon sa ika-4 na kaharian, magmumula doon sa ika-4 na kaharian, may tutubo na isang maliit na sungay, subalit ito'y magiging dakila at makikipaglaban sa prinsipe ng mga hukbo at kanyang lilipulin ang mga banal. Kapag binasa po natin sa Daniel 7:25, ang wika po, magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at ang mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. So dito po sa Daniel 25, ito pong gagamitin ng dragon. Ang gagamitin ng dragon o gagamitin ng Satanas na ito ay isang kapangyarihan na wika ay magsasalita ng mga salitang laban sa kataas-taasan. Ibig sabihin siya po ay magsasalita ng laban sa salita ng kataas-taasan sa pamagitan ng ano? Kanyang tatangkaing baguhin ang kautusan at ang mga takdang kapanahunan. Ano po? At mapapasailalim ng kanyang kapangyarihan ang mga hinirang ng Diyos sa loob ng 3 taon at kalahati. At kapag katininan po natin sa Jewish calendar, ang isang taon po ay 360 years. So kung 3 taon at kalahati, imumultiply natin yung 360 times 3.5, ay tayo po ay lalabas na mayroong 1,260 years. Ano po? Ito po yung kalalabasan ng ating kwentada. At kapag dito po naman ay tiningnan natin sa Apokalipsis 12:6, ay binanggit rin po ito. Ang wika, ang babae naman ay tumakas papunta sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. So muli po ay binabanggit yung 1,260 days na kung sa propesiya po yan ay nangangahulugan ng literal years. Ano po? 1,260. So ibig sabihin, yung sinasabi po sa Daniel 7:25 at itong sinasabi rito sa Apokalipsis 12:6 ay iisang kapangyarihan. Ano po? Pareho silang 1,260 years na maghahari. At kapag katinignan po natin sa Apokalipsis 13:5, pinahintulutang magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Ha? So kung yung pong 42 buwan ay imumultiply po natin sa 30, ay yan ay lalabas uli na 1,260. Ano ba? So makikita po ninyo na iisa ang tinutukoy ritong kapangyarihan na siyang magiging kalaban ng ating Panginoong Diyos, yung mag-iisip na baguhin ang kautusan ng Diyos. At pakatatandaan po natin, ang wika po itong si Satanas ay maraming kasama. Ang wika po kasama ni Satanas ay ang 3 bahagi ng mga anghel sa langit, mga nahikayat niyang pumanig sa kanya. Kaya ito po si Satanas ay hindi nag-iisa. Marami po siyang kasama sa lupang ito na mandaraya upang ang tao ay iligaw at ilayo sa Diyos. Ano po? Kaya nga napakahalaga na ating pag-aaralang mabuti ang banal na kasulatan upang tayo po'y huwag masinsay sapagkat si Satanas po ay maraming kasama. Ha? Tandaan po natin, ang dragon o sungay na lumaki o ang halimaw ay siyang nagahari ng si Kristo ay ipanganak. Ha? So yun po yung gagamitin niya, yung kaharian na nagahari ng si Kristo ay ipanganak. Sapagkat ang wika at tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. Kaya nga po nung ang ating Panginoon ay ipanganak, alam po natin na siya ay pinagtangka ang patayin. Data po at salamat sa Diyos sapagkat kanyang ginabayan at iningatan upang siya ay maitakas, ano po, at upang siya ay mapangalagaan. Kaya napakalaga po na ating maunawaang mabuti itong salitang ito at tayo'y magmanalig sa ating Panginoon sapagkat siya ang totoong maghahari sa huling kapanahunan. Ano po? At ang wika, ang dragon ay nagmula sa langit. Ito ang ating dapat manapakatatandaan. Ang ating kaaway ay isang makapangyarihan sapagkat siya ay nagmula sa langit at ang wika at nakipaglaban sa langit. Kaya nga po kapag tiningnan natin sa Isaiah 14:12, anot nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan. So dito po, ang inilalarawan dito, si Satanas na mula sa langit, una sa lahat, ang tawag sa kanya ay tala sa umaga. At sapagkat dahilan sa kanyang kagandahang ito ay nagnais siyang pantayan niya ang Diyos. Ang wika niya, ako'y aakyat sa langit sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan. So dito po ay inilalarawan na talaga ang panukala ng Diyos ay kanyang paghaharian ang bayan ng Diyos. Ha? At itong si Satanas ay totoong mangdaraya. At malimit tayo po ay nadadaya kahit sa anyo pa lang ni Satanas. Alam po ninyo, yung kanyang pangalan ay Lucifer. Ha? Light bearer. Yung Lucy, ibig sabihin ay light. Yung fair ay bearer o tagapagdala. Kaya siya po ay isang maningning na anghel noong siya ay lalangin. Hindi po siya yung nakikita natin sa mga caricature na may buntot at may sungay. Alam po ninyo kung minsan tayo ay nadadaya rito at akala natin si Satanas ay ganun ang kanyang larawan. Kaya nga maraming tao ang nadadaya sapagkat itong si Satanas kapag ka nagpakita sa iyo ay hindi siya magpapakita bilang yung isang nakakatakot. Sapagkat sino ba naman ang maniniwala sa kanya? At sinong susunod sa kanya? Sino ang sasamba sa kanya kung siya ay mag-aanyong may sungay at may buntot? Alam po ninyo, kapag binasa natin sa English itong Isaiah 14:12, ang wika, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground which didn't weaken the nations?" So ito po si Satanas ay talagang ang tawag sa kanya ay Lucifer. Ano po? At siya ay tala sa umaga, ang wika. Talagang napaka-ningning. So mga minamahal, huwag po ninyong isipin na ang Satanas ay yung may buntot at may sungay at may dalang salapang, ano po, sapagkat hindi po yun ang tunay na larawan ni Kristo o ni Satanas. Si Satanas po ay kung magpakita man ay nagpapakita siya bilang isang napakaganda o napakagwapong tao. Ha? Naalala ko tuloy yung aking dating kaklase doon sa Mindanao. Siya ay pumunta ng Davao at siya ay isang gabi pumasok sa isang restaurant. At nakakita siya ng dalawang napakagandang babae. At itong dalawang babaeng ito ay lumapit sa kanya at nakipagkwentuhan sa kanya at inalok siya ng inuming masarap na inumin. At yun naman ay kanyang tinanggap sapagkat napakaganda naman o nag-aalok. At kanyang ininom. At alam po ba ninyo, magmula noon tuwing alas 12, maging alas 12 ng tanghali o alas 12 ng hating gabi, ang dalawang babaeng ito ay muli niyang makikita at papasok sa kanya at mapoposes na siya. Magtitinig babae na. Alam po ninyo, ganyan si Satanas, kamapandaya. Sapagkat tayo po naman ay pinapaniwala na si Satanas ay yung may sungay at may buntot. Kaya nga, hindi natin inaakala na kung minsan ang ating po palang nakakaharap ay walang iba kung hindi si Satanas na mismo at tayo'y tuwang-tuwa pa. At tayo'y nagpapasalamat na ating nakita, akala natin isang kaibigan. Subalit yung pala ay si Satanas na. Ha? So, atin pong pag-aaralang mabuti ito. Ha? Si Satanas na ito ay nakipaglaban sa Diyos. Ang sabi po, datapwat ang mahalaga, ang anak ng babae ay itinakda upang maghari. At siya ay nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mabansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. So ang anak ng babae ay mayroong trono doon sa piling ng Diyos at siya ang itinakdang maghahari sa wakas kung tapusin na ng Diyos ang paghahari ni Satanas sa sanlibutang ito. Ito po ang mapalad na pag-asa na ating hinihintay, ang ating bagong pag-asa sa piling ng Diyos kung saan mawawala na ang kamatayan, ang kahirapan, ang mga kalungkutan. Kaya nga po mga minamahal, tayo ay tinatawagan ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya hanggang sa kamatayan sapagkat sa wakas tatapusin ng Diyos ang kamatayan at ang Hades at ang buhay na walang hanggan at ang immortalidad ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. So mga minamahal, tayo'y manatiling nagtatapat sa Panginoon. Mahal, tayo'y manatiling nagtatapat sa Panginoon, naglilingkod sa Kanya sapagkat ang ating pong Panginoon kailanman hindi maaaring gapiin ni Satanas. Pansamantala po ang pagtatagumpay ni Satanas. Ang mahalaga, tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa sinira ng kaaway.

Dalangin na muli mo po nawa kaming patnubayan sa buong maghapon na ito sa aming paggawa. Ingatan po kami at ilayo sa mga kasakunaan. At ang pagpapala nawa ng langit ay patuloy na pakamtan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Levi Perdon, na muling nagpapaalam, nagpapasalamat. Ang pagpapala nawa ng Panginoon ay kamtan nating lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan, eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Inadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Ting araw ka ako ng Sabat, ay tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, ay mahirap, iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: I'm so tired of this relationship.
4: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
5: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Ano po, ngayon po nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. At guess what? You know, I'm wearing a traditional suit, damit, ng isang bansa. And guess what? I'm here in the country of Myanmar. Adventist World Radio 360 Cares here in the country of Myanmar, mga kababayan. So, kami po ay maglilingkod sa inyo at we will be featuring ang mga kaganapan na ginagawa po ng Adventist World Radio sa lugar pong ito. At we have a special event, you know, that we will be featuring. At sa araw pong ito, samahan niyo po kami sa isang oras po ng ating paglilingkod. By the way, sa pagpapatuloy po, bago po tayo magpatuloy sa apit po, mga kababayan na nakikinig sa radyo, sa television, sa social media, samahan niyo po kami sa isang oras pong ito na mabalik tanawan at tingnan natin ang mga pinaglingkod o mga ginawang activities ng Adventist World Radio 360 Cares here in the country of Myanmar. So sa pagpapatuloy po, nais ko pong anyayahan kayo, nasamahan niyo po ko sa maigsing panalangin bago po tayo magpatuloy ng ating pong paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Sa araw pong ito, nagbabalik po kami sa inyo at nais naming samahan niyo po kami sa amin pong programang ito at sa amin pong paglilingkod na madama ng amin pong mga tagapakinig, ng amin mga tagasubaybay, ang inyong pagmamahal, ang inyong malasakit at ang inyong pag-ibig sa sangkatauhan. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin at sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga kababayan, ngayon pong araw pong ito ay tayo po ay maglilingkod po dito at mamaya I will be featuring yung mga activities. Nandito po tayo sa Myanmar Adventist Union Seminary, kung saan more than around 800 students ang atin pong paglilingkuran dito at mayroon po tayong mga activities, convention, digital evangelism training, ng atin pong mga pastors, ng ating mga communication directors, ng buong union ng Myanmar Adventist Union. At this is a welcome banner, if you can see po, na kasama ko po ang atin pong mga leadership ng ating union dito po sa lugar na ito, na tayo po ay maglilingkod for sa loob ng weekend po ay nandito po kami. Buong weekend nandito po tayo at maglilingkod. And you can see yung mga students po ay going to our special program today. At mga kababayan, samahan niyo po kami and I want to show you something. And this is about Adventist World Radio taking care. Caring for our people, caring for the ministry, caring for our church, caring for the institutions, partnering with the institutions of the church. Mga kapatid, samahan niyo po kami dito at nais po naming ipakita sa inyo. So, this is the convention area na atin pong pinaggaganapan po ng ating programa, no, for this weekend. Nandito po tayo kasama ang atin pong communication directors, lahat ng presidents ng mission dito po sa Myanmar. At syempre kasama din po natin ang presidente po ng Myanmar. At gusto ko pong ipakita sa inyo na meron pong special event na gaganapin po tayo dito. And this is a special mass baptism na inihanda ng ating mga kapatid at ng buong union. AWR Myanmar listeners, mass baptism, and we will be baptizing yung mga direct product po ng atin pong mga broadcasters dito po sa Myanmar. So we are catering 11 languages, 11 dialects sa buong state ng Myanmar. At ngayon pong araw na ito ay we will be witnessing how the gospel triumph over the life of these people, mga kababayan. So kami po ay nagpapasalamat na tumutok po kayo at we will be interviewing even the new believers, yung mga estudyante po dito, sapagkat in this location, I will be telling you something about a special project. And this is a caring project of the Adventist World Radio. So magbabalik po ang Adventist World Radio. We will be right back. Magbabalik po kayo. Keep tuning in. Tumutok po kayo. Magbabalik po ang Adventist World Radio pagkalipas po ng minsahe ng awit na inyong mapapakinggan.

0: things new. Hope starts here.
1: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Ano po mga kababayan? At we would like to greet Dr. Prince Jun Apeliado, Sister Paimin Apeliado. Thank you so much for all your generous support and your help and support ay nakarating po dito hanggang sa country ng Myanmar. At dito po sa loob ng seminary, dito po sa mga loob ng school na ito, ay we will be doing a charity program at gusto natin po silang matulungan, ma-assist para sa kanilang digital evangelism initiatives. At mamaya gusto ko pong ipakita sa inyo mga projects na atin pong ilalunch dito po sa lugar na ito and through the help ng atin pong mga generous donors. Thank you for praying and you can like and share mga kababayan. Pwede nyo pong i-share ang atin pong 89.1 Adventist World Radio Manila at ganun din po sa atin pong number na 0918-944-7891 0918-944-7891. Pwede po kayong kumontak sa akin pong official WhatsApp number +63 917-571-6517 at kung gusto niyo pong maging kabahagi po, everyone is invited to be part and to participate, to bless humanity, to take care of humanity, lalo tigit dito po sa country ng Myanmar sa mga kababayan. So, ngayon po ay another candidate ang atin pong paglilingkuran ngayon at isa po itong kabataan na tumanggap sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. So, ngayon pong araw na ito, and we are so you grip, hold like this, and this one, on your nose, yeah. Okay. Yeah. Okay, mga
2: kababayan. Tinodi Yesu Kristo wo tinoe ko bang ke tin pai shin phi yong chin le khan di nam ka chan chwin no atin no nai tissa shi do yong chin mya phi mi mi le tat ta ko sak ka anan bo yan lu she phya thakin shin nai kiri tissa pyu khe bi phit di twe chang dhamma sia phit daw chin lo di tin lo a khme ro ta ro tan shin no wit chin no in nam ma nai nin chin pe ba yi.
1: Amen. Congratulations. Mga kababayan, we are so excited po. Ano po? Ang sabi ng ating Panginoon, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And Adventist World Radio 360 Cares, and we are fulfilling this mandate of the Great Commission. Kasama po ang leadership, we would like to praise the Lord. Ano po? Sa leadership po ng ating pong division, Pastor Roger Caderma, at ang kasama po ng ating IEL Vice President, Pastor Arnel Gabin, and the rest of the officers of the division. Thank you so much po for all the support sa atin pong mga programa. At nandito po ang Adventist World Radio as a comprehensive evangelism arm ng atin pong church na supporting different entities ng atin pong iglesia. So nandito po tayo, atin pong patuloy na pinaglilingkuran ng atin pong mga kababayan dito po sa country ng Myanmar. At ngayon pong araw na ito, bless na bless ang atin pong mga kapatiran, bless po ang lahat na atin pong nasaksihan po ang baptism ng atin pong mga kababayan. At ngayon po ay gusto ko pong magpaalam sandali para po sa isang prayer of dedication na pangangasiwaan po ng atin pong Union President. So magbabalik po, tumutok po kayong patuloy, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: all things new. Hope starts here.
1: Mga kababayan, nagbabalik ang Adventist World Radio 360 Cares. Ngayon po, live po tayo dito po sa baptismal pool kung saan po we are officiating the baptism ng atin pong mga kapatid, directly listeners po ng atin pong mga Bible workers at ng ating mga kapatid dito po sa bansa ng Myanmar. And I'm standing here with me, ang atin pong president ng Myanmar at ang atin pong communication director. At ngayon po, samahan niyo po kami, mga kababayan, at napaganda po nitong event na ito. Talagang we are celebrating. This is a harvest event. Caring for humanity, caring for God's people. Nandito po tayo para isagawa ang banal na seremonya po ito ng ating pong inutos ng ating Panginoon na baptism, mga kababayan. So, we are rejoicing. At more or less, nasa 50 plus yung ating pong mga candidates ngayon pong araw na ito. So, samahan nyo po kami, panuorin nyo po, i-share nyo po, please like and share ang ating pong nangyayari pong ang ating event ngayon para marami pong mga kababayan natin na ma-bless, ma-inspire, at tayo po isama-sama para sa One Voice 27, at ito po ay initial foretaste ng ating pong gagawing campaign. At ngayon po ay nandito po another candidate, ang ating pong paglilingkuran. So, Nanay, you greet. Okay? Another, okay, this one in your nose, okay. You tell her to sit and then do like that, okay. Yeah. Okay, ngayon po ay nandito po ang isa ng candidate. Ano po ating po? Paglilingkuran siya, isa sa gawang banal na seremonya ng bautismo.
2: Tinodi Yesu Kristo ko, tinuyo ay kubay ketiyang panshim ti yung chi le kandida mo ka. ကျွန်တော် အတင်း တော့တစ္ဆာရှိတော်ယုံကြည်သူများဖြင့်မိမိတို့အသက်တာကိုဆက်ကပ်ဖို့ရန်လူရှိဖျားခင်ရှင်၌ဂတိတစ္ဆာပြုခဲ့ပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဆရာဖြစ်သောကျွန်တော်တို့သည်တင်တော်အားခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင်ချင်ပေးပါ၏အာမင်
1: Congratulations. So mga kababayan, what a joy, na atin pong makita ang atin pong mga kapatid sa coming to Jesus. Ayun po. At nagtatagumpay po ang ebanghelyo ng ating Panginoon dito po sa bansang Myanmar. At narito po tayo, atin pong kasama ng ating pong mga kapatiran. At thank you so much for this opportunity. So tutukan niyo po kami, marami na po tayo mga events mamaya pong hapon, and especially we are geared to nurture, in-nurture itong mga kapatid po natin ito, yung post-harvest events natin na atin po isasagawa, nurturing program para po sa kanila. And Adventist World Radio is here to take care of humanity, to take care of Myanmar Adventist Union Mission. At nandito po tayo kasama po yung ating po mga pastors na talaga pong active sa ating pong isinasagawang mga pangaral. At gusto ko pong inyong saksihan, ayan po yung ating pong mga family after families are getting baptized here, mga kapatid. Mga tanda, mga bata, sila po ay lumalapit sa Panginoon. At ito po ay katuparan ng pagtatagumpay ng Ebanghelyo ni Kristo sa buhay ng atin pong mga kapatid. Ito pong ating mga pastors na kasama po natin sa baptism ngayon pong araw. So, patuloy po kayong tumutok, mga kababayan. Tayo po ay magbabalik. Magbabalik ang ating pong paglilingkod ngayon. So, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng minsahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: church leaders dito po sa lugar. At syempre po, nakadaupang palad po natin kanina ang 800 plus na mga students, ano po, mga seminarians o mga college students po dito sa Myanmar Adventist Union Seminary. At gusto ko pong malaman ninyo na dito po sa Myanmar, Adventist World Radio 360 Cares is going to launch a special project. Ano po, nandito po tayo sa kanilang vicinity, ano po, dito po sa area na to. Kasi po, nais ko pong ipakita sa inyo na magkakaroon po tayo ng isang special project. Ano po, because we care for our students, we care for our young people, and we want our young people involved. Especially for this One Voice 27, when it comes to social media and digital evangelism. So nais po natin na makasama po natin sila at ang mga kabataan po natin, mga institutions natin, ang ating mga universities at ating mga seminary ay engaged kasama po sa programa ng One Voice 27. At gusto ko pong ipakita sa inyo, haba po tayong naglalakad, ano po, gusto ko pong ipakita sa inyo itong area po na to, na nakikita ninyo mga kababayan, ano po, doon sa naka-social media sa inyo, nasa Facebook, nasa YouTube, please like and share. So ito po yung likod ng church, ano po, ng auditorium dito po sa Myanmar Adventist Union Seminary. So they call this seminary. At kung makikita niyo po dito yung mga post na yan, yung mga poste na nakabaon, ano po, itong lawak po na to, kung makikita nyo po yan, so mayroon yung mga ribbon. So we launched yesterday yung groundbreaking ceremony. Yes, dito po sa lugar na ito ay itatayo po natin ang atin pong Adventist World Radio Studio inside dito po sa campus ng seminary ng College ng Myanmar. And 800 plus students and faculty and staff will be engaged and will be involved in social media evangelism, in digital evangelism sa mga kababayan. So in this studio, they will be trained, they will produce content. At dito po sa studio na ito, magpuproduce ng iba't ibang mga dialects and contents to reach the world, especially to reach this country, mga kababayan. At dito po sa studio ito na nagpuproduce ng content para po sa ating Guam mother station, ano po, na in-air dito po sa country ng Myanmar. So at dito rin po sa aking harapan, yan, dyan naman po yung itatayo yung contributions ng university kung saan yung atin pong mga AWR staff ay magkakaroon sila ng housing, ano po, ng kanilang tutuluyan. So ito po yung area na ibinigay ng university at itatayo po dito yung mga facilities natin. At gusto po natin na makita ang involvement ng atin pong mga kabataan, ng ating mga young people sumusuporta sa nagtatapos na gawain ng ating Panginoon, One Voice 27. So mga kababayan, ngayon pong araw na ito, naging busy tayo, ano po, at naging makabuluhan yung ating engagement at paglilingkod dito po sa bansang ito. At nagpapasalamat po tayo sa leadership ng ating church, ng ating union dito sa lugar na ito, na tayo po ay nakapaglingkod. At gusto ko lang pong iikot kayo sandali, ano po, bago po tayo magtapos. Alam ko po ay nasa last part tayo ng ating pong episode ngayon pong hapong ito. So gusto ko pong ipakita po sa inyo yung mga lugar na dito po sa loob ng campus. Very simple. Ano po, ito po ay very organic itong lugar nila. Nasa may jungle sila. Ano po, yan yung kanilang campus. At they are in need of our help. They are in need of our support, especially our prayers. Ang ating pong panalangin, alam niyo po, napakaraming mga estudyante dito. Sila po ay product ng, ano po, na displaced ng war. Sila yung mga victims ng civil war sa kanilang lugar. At karamihan po sila self-supporting. At kung makikita, gusto ko pong ipakita sa inyo itong kanilang auditorium, ano po, na dito po nila isinasagawa yung kanilang mga program sa schools. At ito po yung nagsisilbi na rin nila na church. So this is very simple. Yun po yung admin building nila. Kung nakikita nyo, cafeteria, very simple. Ang mga estudyante, very disciplined. Alam nyo po, napaka-disciplined ng mga kabataan dito. Mga kabataan. So this is the hall, ano po, auditorium nila, na dito po isinasagaw ang program. So nagsagawa po tayo ng big event dyan kanina. Kung makikita nyo po dyan, yung AWR Digital Evangelism Training Convention and Mass Baptism. So this is the backdrop po ng atin pong program. At kung makikita nyo po dito, meron silang isang television doon para sa projector. At kasi medyo naka letter T itong kanilang auditorium, ano, letter T. So hindi lahat ng audience o mga participants nakikita so yung pinipresent sa harapan. So meron sila isang television and Adventist World Radio 360 years. Thank you so much Dr. Prince June and Dr. Baimin Apelado. Thank you so much po. And our proposal is madagdagan po, maging balance yung isang TV doon po sa right side kung makikita niyo po diyan. And Adventist World Radio 360 years will donate ano po ng television para po maging akma ano po at makita ng mga nasa right side yung mga audience natin dito sa right side na to. Makita nila clearly yung mga nangyayari po doon sa harapan. At yun po yung isang television at dito po ay sa kanan ay wala. So, we would like to support and help them mga kababayan. So, samahan niyo po ako. Ano po, ito pong ating pong sinasagawang programa dito sa Myanmar ay talagang very successful. And sa tulong po at biyaya ng ating Panginoon, many were blessed. Kanina po, just to give you an update, 48 precious souls, mga Buddhists po ito, no? Mga Buddhist families, 48 precious souls accepted Jesus as their personal Savior and Lord. At dito po kanina na nakita niyo po itong ating venue ng ating baptism kanina. Yan po nasa likod ko yung pool nila at talaga pong very overwhelming yung atin pong nasaksihan ngayong araw na ito. So mga kababayan, nagpapasalamat po tayo sa patuloy niyo pong panalangin, patuloy niyo pong pagsuporta sa atin pong programa. Gusto ko pong ito yung mga estudyante dito, ano po, itong yung mga students dito, so they are hanging out. Good afternoon. Bengalaba. So, can you speak English a little?
1: Yes.
0: Okay, so this is Adventist World Radio 89.1 FM. So, this is live in the Philippines and we would like to. So, are you students here?
1: Huh?
0: Students?
1: Yes.
0: Yeah, so
1: no, we're from
0: high school. Oh, high school. So on the other side. So what can you say about the program today? Have you witnessed the program today? Any special comment? What is your comment, you know, for the program today? Any comment? Just say something, you know. Say something. What is your name? Yeah, your name?
2: Mitapa.
0: And how about you, sister? What's your name?
3: So Indrani.
0: Is it okay that I'm filming this one? Mm-hmm. Is it okay to take mm-hmm. video? How about you? What's your name?
4: My name is Anisha.
0: Anisha. Can you join me? I am on the last part of my broadcast today. So these are young people here in Myanmar Adventist Union Seminary.
4: Yes.
0: So this is Adventist World Radio 360 years, and thank you for patronizing the Adventist education, and we will be praying for you that you will become successful in your studies. And yes, mga kababayan, nagpapasalamat po tayo sa inyong pagtutok at pagsuporta. Ito po simuli si Pastor Robert Dulay ng Adventist World Radio 360 Cares na laging po nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagmamalasakit sa atin ang ating Panginoong Jesus at siya'y nangakong muling darating at siya'y tiyak na darating at siya'y malapit nang darating. Kaya't maghanda po tayong siya'y ating salubungin. Jesus is coming soon. Yes? Jesus is coming soon. Maghanda po tayong siya ating salubungin. God bless everyone.
5: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga kaibigan, at ating pong mga ginigiliw na tagapakinig ng programang Tinig ng Pag-asa. Sa ating pong pagsimula, nais ko pong batiin ang lahat ng mga taga-subaybay at sa lahat po ng mga kaibigan na kung saan ay patuloy na pinapanood ang programang ito. Saan man po kayo naroon, nawa ang kabutihan ng Diyos ang patuloy ninyong matanggap. Muli po, tayo naman po ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Panginoon sa loob ng kalahating oras. Sa muli, ako si Pastor Jojo Sulabo, ang inyong pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang ating tema sa seryeng ito sa natinatalakay ni Pastor Nick Francisco, ang kasaysayan ng misyon. At mapalad po tayo sapagkat sa bawat talakay ay natututo po tayo na mayroong kinalaman sa misyon. Ating pong welcome ang ating pong tagapagsalita, si Pastor Nick Francisco. Kumusta kayo, Pastor?
2: Patuloy po nating nararanasan ang biyaya at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Lalo na sa ating pag-aaral na ito na kasaysayan ng misyon tungkol sa Aklat ng Gawa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Sulabo. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Jojo.
1: Salamat po, Pastor. At bago po tayo magsimula sa pag-aaral na pangunahan ni Pastor Nick, tayo muna po ay manalangin.
2: Mapagpala at makapangyarihan po naming Diyos sa langit, patuloy ka po naming nilalapitan, tinatawagan na kami humihingi ng iyong patgabay at patnubay samantalang kami mag-aaral ng iyong banal na salita na sa pamamagitan ng mga kasaysayang ito ay patuloy naming maunawaan at matutuhan na ang kaligtasan ay napakahalaga sa buhay ng tao at ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang amin po mga taga-subaybay, patuloy na sasamahan anuman ang kanilang karanasan at kalagayan sa buhay, sana po'y nasa mabuti silang kalagayan at makarating sa kanila ang pabalitang ito ng pag-asa. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. So mga kaibigan, inibitan ko po kayo na manatili na makinig at manood sa ating pong programa. At huwag din pong kalimutan ang mag-like, mag-share at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Atin na pong ipagkaloob ang panahon at oras sa ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco.
2: Ang Aklat po ng Gawa ay napakagandang mga kasaysayan at kwento. At ito ay ating pinamagatan sa seryeng ito, Kasaysayan ng Misyon. At tayo po ay nasa aklat na ng chapter 5 ng Aklat ng Gawa na pinamagatan naman itong mga himala at pag-uusig. Ito ang kanilang karanasan ng kasaysayan samantalang sila ay nagmimisyon, naghahatid ng pabalita na ipinakikilala ang ating Panginoong Jesus na sa pamamagitan nito ay mayroon tayong kaligtasan. Aklat ng Gawa 5:1 and 2. Ngunit may isang lalaki na ang pangalan ay Ananias, ang nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon ng kanyang asawang si Sapira. Nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinala ang isang bahagi lamang at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Mayroong isang lalaking Ananias at ang kanyang asawa ay Sapira. Ang mag-asawang ito ay nagkasundo na sila'y magbebenta ng lupain at ang pinagbilhan noon ay ibibigay sa mga alagad para mayroong panggastos sa misyon. Ito palang pangyayaring ito ay nakita nila na kaugalian ng mga naunang Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Dahil nga matindi ang mga pag-uusig, ang ibang mga tao ay umaalis na sa Jerusalem at pumupunta sa ibang lugar na dala ang pabalita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Bago sila umalis, ay kanilang ipinagbibili ang kanilang malalaking mga ari-arian at ibinibigay ang iba sa mga alagad. Nainganyo ang mag-asawang ito na gayon din ang kanilang gawin, na sila'y ibebenta nila ang kanilang tinatangkilik upang ibigay sa mga alagad. Kaya lang, nabago ang kanilang pag-iisip pagkatapos na maibenta ang property, ang ginawa ni Ananias, ito'y kanyang hinati. Nagkasundo silang mag-asawa na hatiin na lamang at kalahati na lang ang ibigay at ang kalahati ay maiwan sa kanila. Kaya ganito nang siya'y makita ni Pedro, ganito ang sinabi sa kanya. 5:3 and 4 ng Aklat ng Gawa. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nanatatiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ay, ganito pala. Ay, sabi ni Pedro, sa iyo naman talaga yan eh. Ipinangako mo na ibibigay mo sa Diyos. Yung pala naririnig din ng mga tao. Kaya, ganun ang pagkaalam. Pero, noong maipagbili na, kalahati lang ang ibinigay. So, sino naman ang makatetrace sa mga alagad at sa mga tao na ganun lang ang pinagbilan ng lupa, kalahati lang, ganito lang ang presyo. Ang sabi ni Pedro kay Ananias, hindi ikaw ay napadaig kay Satanas at hindi ka nagsisinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Yan ang pagkakamali ni Ananias at saka ni Sapira. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Yung pagkakamali ni Ananias, nung marinig niya ang salita ni Pedro na siya'y nagsinungaling sa Diyos, yung salitang iyon ay nagpaparalay sa kaniyang katawan at siya'y bumagsak na patay. 6. Tumindig ang mga bataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Kung saan man ang libingan, basta ganun ang kanilang pangyayari, namatay si Ananias sa loob ng templo o sa lugar na kanilang kinalalagyan at inilibing. Ganito naman ang sumunod sa 5:12. Sa pamamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Itong lugar na kinalalagyan ng mga alagad ay doon mismo sila sa templo. Kaya't dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga banig upang sa pagdaan ni Pedro ay madaanan man lamang ng anino niya ang ilan sa kanila. Ito naman ang himala na nangyari pagkatapos na mamatay si Ananias at si Sapira na kanilang asawa, ay ito naman ang ipinagpatuloy ng kwento ng Aklat ng Gawa 5 para makita natin paano tinataguyod ang misyon ng mga alagad sa kanilang kapanahunan na dinala ng mga tao ang mga may sakit. Itong salitang ito ng tungkol sa mga masakit, ito ay ginawa na ng ating Panginoon. Ngayon, sapagkat ito ay ginagawa nila Pedro at ng iba pang mga alagad, isa lang ang mensahe nito na ang kwento ng ating Panginoong Hesus at ang kwento ng mga alagad ay magkarugtong. Ito ngayon ang hindi maunawaan ng mga taong nabubuhay sa kanilang kapanahunan, kung paanong ang ating Panginoon ay naging kapakipakinabang sa mga tao sa pamamagitan ng mga himala, pero ayaw nilang maniwala na ito ay nangyayari dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Eh sa panahon naman ng mga alagad, ganun din ang nangyayari. Kaya lang, pansinin ninyo kung paanong nangyayari. Inilalagay sa mga higaan at mga banig upang sa pagdaan ni Pedro ay madaanan man lamang ng anino niya ang ilan sa kanila. Sa unang salita, dinala sa mga lansangan ang mga may sakit. Ang ating Panginoon, pag nagpagaling, hinahawakan o kaya'y nagsasalita. Pero itong si Pedro, katakataka. Kapag nadaanan ng anino ang may sakit, gumagaling. Ang lumpo pag natamaan ng anino ni Pedro, gumagaling. Ang mga may sakit, ang mga nilalagnat, lahat ng klase ng karamdaman na naghandusay sa lansangan, ilalagay nila, lalakad si Pedro sa lugar ng araw upang ang anino ay tumama sa mga may sakit at ito ay sapat na upang sila ay gumaling. Eh ano ngayon ang sumunod pagkatapos ng ganyang mga himala? Pagkatapos ay kumilos ang pinakapunong pari at ang lahat ng mga kasama niya na sekta ng mga Saduseyo at sila'y napuno ng inggit. Iyang salitang inggit, Pastor Jojo, sa langit pa yan eh, nandoon na yan eh, di ba? Si Satanas ang unang inggitero eh. Oo. Kaya itong pag-uugali ng pagiging inggitero sa atin ng mga tao, ugali ng demonyo yan eh. O ito rin, ugali naman ito ng mga kontra sa ating Panginoon. 18. Kanilang dinakip ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Samantalang ang mga alagad ay gumagawa ng pagmimisyon, nagpapagaling ng sari-saring mga may sakit at nagsasalita ng mga katotohanan na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay mayroong kaligtasan. Ano na naman ang ginawa ng mga leader ng simbahan? Kanilang dinakip ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Yan na naman ang pangyayari. Nakabilanggu na naman ang mga alagad. Talagang ang paghahatid ng pabalita ng kaligtasan ay patuloy nahahadlangan ng kaaway. Patuloy po yan. Kaya ito ay isang inspirasyon at paalala para sa atin na kapag tayo ay gumawa sa gawain ng Panginoon, huwag tayong umasa na ang mga pangyayari ay aayon lahat sa kagustuhan natin. Kagaya ng panahon, kagaya ng ugali ng mga tao, kagaya ng mga pinansyal na pangangailangan, o anumang mga pangangailangan na meron tayo, eh hindi lahat ay nangyayaring ganon. Subalit sa karanasang ito ng pagmimisyon ng mga alagad, ay mayroon tayong aral na ang Diyos mismo ang siyang pumapatnubay sa kanila. Aklat ng Gawa 5:19 and 20. Ngunit kinagabihan ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan, sila'y inilabas at sinabi, "Humayo kayo, tumayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa mga tao ang lahat ng mga salita tungkol sa buhay na ito." Eh ito naman ngayon, ang mensahero ng Diyos, ang anghel ng Diyos ay tumahang kasama ng mga alagad. Ang anghel ng Panginoon ay kumikilos kasama ng mga alagad. Bagay, kaya namang gawin ng anghel, Pastor Jojo, ang mag-preach, di ba? Itong lahat ng ating pinag-aaralan ito. Kayang gawin ng anghel, pero hindi ipinagawa ito ng Diyos sa anghel. Bakit ito sa tao ipinagawa? Hindi mo ba ipatatanong sa akin yan, Pastor Jojo?
3: Oo nga, no.
2: Sige nga, pag-isipan mo ko, itatanong mo sa akin.
3: Kung hindi. Itatanong natin yan sa iyo, Pastor, na pwede naman na ipagawa niya sa anghel para mas mabilis.
2: Oo. Maniniwala agad ng mga tao. Kaya lang, bakit itong mga alagad na ito ng mga makasalanan at ordinaryong mga tao ay siyang ginamit na instrumento ng Diyos? Hindi ba tayo magpapasalamat niyan sa Panginoon?
3: Amen.
2: Na tayong tao ay bahagi ng programa ng Diyos ng pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya kung tayo ay magiging bahagi ng misyon ng ating Panginoon, makakaranas din tayo ng ganitong kaligayahan. Ano ang nangyaring sumunod? Aklat ng Gawa 5:22 and 23. Ngunit nang pumunta ang mga bantay sa bilangguan, hindi sila natagpuan doon. Bumalik sila at nagulat. At nagsabi, nadat na naming nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo sa mga pintuan ang mga bantay. Ngunit ang aming buksan ang mga ito ay wala kaming natagpuan sa loob. Hindi ba kahanga-hangang kwento ito? Ito ay kwento at kasaysayan ng pagmimisyon ng mga alagad na ang anghel ng Panginoon ay tahimik na gumagawa sa kapakanan at sa ikabubuti ng mga lingkod ng Diyos. Kaya sa lahat ng nagmimisyon, sa lahat ng nakakarinig ng pabalitang ito, hindi natin basta-basta mahahadlangan ang gawaing ito na ibinigay ng Diyos sa mga apostol hanggang sa ating panahon. Kaya patuloy nating nasain at patuloy nating sampalatayanan na ang ating Panginoong Diyos ay kasama natin sa ating pagmimisyon. Aklat ng Gawa 5:25-26. At may dumating at nagsabi sa kanila, tingnan ninyo, ang mga lalaking ibinilanggo ninyo ay nakatayo sa templo at nagtuturo sa mga tao. Eh paano maniniwala sila niyan? Nang magkagayoy sumama ang kapitan sa pantay ng templo at sila'y dinala. Ngunit walang dahas sapagkat natatakot na baka sila'y batuhin ng taong bayan. Sa ganitong mga himala at pangyayari ay nagpapatotoo na ang misyon ng Diyos na iligtas ang tao ay hindi kayang hadlangan ng sinuman. Ito uli ang kanilang sagot sa aklat ng Gawa 5:28 and 29. Hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ngunit tingnan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Mapansin ninyo ang pangangatwiran ng mga leader ng simbahan, ng mga leader ng Sanhedrin. Hindi ba't ipinagbawal namin sa inyo huwag kayong magsasalita sa pangalang ito? Sinong pangalan ang kanilang tinutukoy? Hindi ba ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo? Ipinagbawal nilang banggitin ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng lugar. Kaya lang, ang mga alagad at gayon din ang mga anak ng Diyos, patuloy silang nagsasalita. Eh meron pang ganitong salita. At ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Hindi ba yun naman talaga ang sinabi nila? Ibigay ninyo sa amin si Barabas. Pawalan si Barabas at ibigay ninyo sa amin itong Jesus na ito at ang kaniyang dugo ay mapa sa amin. Hindi ba ito'y inamin nila doon sa panahon ng malapit nang ipako ang ating Panginoon sa krus? Bakit ngayon itinatatwa nila? Si Pedro at ang mga alagad ay ipinagtatanggol na ang kamatayan ng ating Panginoon ay dahil sa kagustuhan ng mga leader ng simbahan. 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ganito kalaki ang commotion, ganito kalaki ang kaguluhan, ganito karami ang pagtatalo at mga sigalot doon sa templo sa Jerusalem. Pero ang sabi ni Pedro, sa kabila ng lahat ng ito, kailangang sumunod kami sa Diyos bago sa mga tao. Ito pa ang kaniyang pagpapatuloy. Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Ipinaalala ni Pedro ang kamatayan ng Panginoon. Sa paanong paraan? Inilagay siya sa krus. Ang sabi dito, siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. 31. Siya'y itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ang Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Yan na nga, hindi lang binuhay ng Diyos ang ating Panginoon. Iniakyat niya sa langit at inilagay sa kanang kamay upang maging pinuno. At siya ngayon ang ating tagapagligtas upang bigyan ng pagsisisi ang Israel. Ito ang sama ng loob ng mga taga-Israel. Ano ang kanilang pagsisisihan? At kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang mali ng mga Israelita na nasa paligid ni Pedro at ng mga alagad. Ayaw nilang magsisi, ayaw nilang umamin sa kanilang mga kasalanan. Merong ganyang mga tao, talagang wala tayong magagawa. Sa 32 and 33, kami mga saksi sa mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nang marinig nila ito, sila'y napuot at inalis at ninais na sila'y patayin. Tingnan ninyo, pagkatapos ng kasaysayan ng ganitong pagmimisyon, sila ay napuno ng galit. 34-35, ngunit may isang pariseo sa Sanhedrin na ang pangalan ay Gamaliel, guro ng kautusan, iginagalang ng buong bayan, ang tumindig at nag-utos na ilabas na sandali ang mga lalaki. Sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong gagawin sa mga taong ito. Sapagkat bago pa ang mga araw na ito ay lumitaw sa Teudas na nagsasabing siya'y dakila at sumama sa kanya ang may 400 tao ang bilang. Ngunit siya'y pinatay at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-waktak at nawalan ng kabuluhan. Pagkatapos nito ay lumitaw si Judas na taga-Galilea ng mga araw ng pagpapatala at nakaakit siya ng mga taong sumunod sa kanya. Siya man ay napahamak at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak. Itong Gamaliel na ito ay nagbigay ng kwento o ng kasaysayan ng mga taong lumitaw sa kanilang kapanahunan. Na bago pala ang ating Panginoon, meron ng mga taong nagkukunwaring Kristo na nakikigaya sa ating Panginoon. Pero sila ay namatay at napahamak. Ngunit itong kwento ng ating Panginoon, ganito ang sabi ni Gamaliel sa chapter 5, 38 and 39. Ngayon sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito at hayaan ninyo sila. Sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao, ito'y mawawasak. Ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi ninyo sila makakayang wasakin, baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos. Sa kanila ring kalagitnaan ay dumating ang isang mensahero sa pamamagitan ni Gamaliel na sa pamamagitan ng inyong ginagawang ito ay masusumpungan ninyo ang inyong sarili na nakikipaglaban sa Diyos. Kung ito'y sa Diyos, hindi ninyo ito kayang iwasak. Kung ito naman ay sa tao, huwag lang ninyo yang pakailaman, mawawasak din yan. Kaya sa aming mga taga-subaybay, kasama kong nag-aaral ngayon ay kapag ka po babantayan ninyo, ang mga gawa ng Diyos ay hindi maaaring maiwasak. Ang gawa ng Diyos ay hindi mawawasak, pero ang gawa ng tao ay mawawasak. Kaya bantayan po ninyo ang mga pangyayari sa ating panahon. Kahuli-hulihang talatang ating babasahin, 40 and 41. Sila'y napaniwala niya nang maipatawag nila ang mga apostol. Hinagupit sila at inutosang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa Panginoon. Ang karanasan ng ating Panginoon ay karanasan din ng mga alagad sa kanilang misyon. Yan po ang ating pag-aaral.
3: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita, si Pastor Nick. Napakalinaw ng aral na atin pong tinalakay ngayon na mayroong kinalaman, mga himala at pag-uusig sa aklat ng Gawa Kapitulo 5. Mahimala dahil may Diyos na gumagawa ng kaligtasan at kabutihan para sa mga tao sapagkat mahal niya ang mga tao. Nasaksihan natin kung paano ang nangyari sa commitment or panata ni Ananias at Sapphira. Ganin po kung paano gumawa ng mirakulo sa buhay ng mga tao ang shadow, anino ni Pedro dahil siya ay mayroong relasyon sa Diyos at yun din sa mga pag-uusig na naranasan. Ang kasaysayan ni Ananias at Sapphira ay nagpapaalala sa atin mga kaibigan na mahalaga ang pagtupad kung ano ang ipinanata sa Panginoong Diyos. Kaya nga sa bagay na ito, Pastor Nick, napalalahanan tayo sa iyong mensahe na ang salapi ay nakapagpabago ng ugali at gawi. Ngunit dito rin natin malalaman ang isang tao ay nagtatapat sa Diyos o hindi bilang pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga property o mga tinatangkilik. Ngayon, Pastor Nick, ang atin lang pong refleksyon o ang tanong na nais nating ibahagi sa ating mga tagapakinig sa oras na ito ay bakit kaya mahalaga ang pagiging tapat sa Diyos?
2: Kasi nga, kung ang hindi tapat ay pagpapalain ng Panginoon, nakapagtataka nga eh, kasi ang kasalanan ni Ananias at ni Sapphira, namatay sila kaagad. Yan nga ay nagsilbing aral sa mga apostol. Kasi kung iyan ay pinalagpas ng Panginoon sa kwentong ito, ang ibig sabihin, pwede na ang tao ay hindi magtapat. Kaya napakahalaga ng pagtatapat. Ito ay ipinakitang halimbawa sa kanilang kasaysayan sa panahon ng mga apostol. At yan ay aral hanggang sa ating panahon.
3: Wow! Salamat po sa napakagandang sagot na ipinagkaloob ni Pastor Nick. Opo mga kaibigan, patuloy po kayong sumubaybay sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din po natin ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan ay mayroong layunin na maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag sa salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, atin po hilingan si Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Pinupuri ka po namin, O Ama naming Diyos, na sa lahat ng mga pagkakataon, oportunidad, narito kami na nag-aaral ng kasaysayan ng misyon sa pamamagitan ng Aklat ng Gawa, upang sa pamamagitan ng Tinig ng Pag-asa, makarating sa maraming tahanan na ang panukala ng Diyos na iligtas ang tao ay hindi maaaring hadlangan. Ang gawaing ito ay magpapatuloy hanggang sa pagdating ng aming tagapagligtas. Pagpalain po ang aming mga tagasupaybay sa Tinig ng Pag-asa sa AWR upang patuloy po kaming makaunawa ng dakilang panukala ng Diyos para sa sangkatauhan. Lahat pong ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Amen. Tayo po ay patuloy na maghatid ng serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. At mga kaibigan, bago tayo magwakas no sa atin pong programa, Pastor Nick, baka mayroon pa po kayong gustong sabihin sa ating mga nanonood.
2: Kaya nga patuloy tayong magbasa ng Biblia. Simula sa Old Testament hanggang sa Apokalipsis, basahin natin yung mga lahat ng yan. Yan ay kapupulutan natin ng mga ginintoang araw na magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kagaya nito, yun pala ang mga alagad ng ating Panginoon ay talagang hayag na patuloy na nagsasalita ng kadakilaan ng Panginoon.
3: Muli po mga kaibigan, ito po si Pastor Jojo Solabo at kasama po natin ang ating mahal na Pastor, Pastor Nick Francisco, na nag-iwan sa atin ng isang magandang kataga na magkintal sa ating puso at higit sa lahat magbibigay ng inspirasyon sapagkat sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
1: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
2: All things new. Hope starts here.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome na naman po sa isang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi, mga kaibigan, kamusta po kayong lahat. Kung kayo man po ay nakasubaybay sa ating radyong 89.1 FM o di po kaya sa ating social media platform sa Facebook at sa YouTube na Adventist World Radio Manila, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po dahil kayo ay palaging nakatutok. At ngayong gabi, mga kaibigan, dito po mismo sa Radio Clinic, pag-uusapan po natin ang isang paksang mahalaga sa bawat tahanan. Yan po ay ang common household emergencies. Alam niyo, mga kaibigan, minsan ang emergency, hindi po yan nangyayari sa loob ng ospital. May mga panahon na ito po ay nangyayari mismo sa ating mga kusina, sa ating mga sala, sa ating mga banyo, pati na rin sa ating mga lames at hapagkainan, ano? O kahit po naglalaro ang mga bata sa bahay, pwedeng mabulunan, di po ba? Pwedeng mapaso, pwedeng masugatan, pwede pong biglang sumakit ang dibdib o mawalan ng malay ang isa po nating mahal sa buhay sa ating tahanan, ano? Alam nyo, sa ganitong mga sandali, mga kaibigan, mahalaga po ang tamang kaalaman, kalmadong pag-iisip at maagap na aksyon habang naghihintay po tayo ng tulong. At upang gabayan po tayo sa paksang ito ngayong gabi, mga kaibigan, makakasama po natin maya-maya si Dr. Joanne Ramos. Siya po ay isang emergency medicine specialist. Pero bago ko po siya imbitahan, mga kaibigan, binabati ko po kayo muli ng isang mapagpalang gabi kung kayo po ay may mga katanungan, kung kayo po ay may mga karanasan o di po kaya clarifications na nais po ninyong ibahagi o itanong dito po mismo sa Radio Clinic, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede nyo rin po itong i-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po ang marating ng ating himpilan. And without further ado, mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyo si Dr. Jo Ramos. Magandang gabi, Dr. Jo!
1: Hello! Good evening, everyone!
0: Yan. Thank you so much for accepting our invitation, Doc Jo. Ano, may gusto po ba kayong batiin bago po tayo magpatuloy?
1: Ano, shout out sa mga taga Olongapo City kasi nandito ako ngayon sa Olongapo City. And of course, sa lahat po ng mga listeners natin all over the Philippines and kung may nakikinig man po outside the Philippines, hello, good evening to everyone.
0: Ayan, you know, Doc, this topic, ay nabanggit ko nga kanina na this is really important. And out of all topics na you could have covered, Doc, bakit po ito ang inyong napili ngayong gabi? Bakit ba importante na malaman ito ng lahat ng mga kapakinig sa atin ngayong gabi?
1: First of all, naniniwala kasi ako na dapat ang ating tahanan ay ang pinaka-comfort zone natin. Ito dapat safe tayong lahat, walang problema sa loob ng tahanan. At dapat kung meron mang magkakaroon ng mga problema, especially medical, ay dapat alam natin kung anong mga gagawin natin. As part of my training as an emergency medicine specialist, these are the things na gusto kong, ano bang tawag nila doon pag mga beauty queen yung ano nila, yung purpose nila nung yung mga platforms.
0: Advocacy. Yan.
1: Advocacy. Tama ka dyan, Ma'am Iris. I love, yes.
0: And habang nagpe-prepare po si Doc Jo, mga kaibigan, ng kaniyang lecture sa gabing ito, once again, if you have any questions, any inquiries, or mga experiences na nais po ninyong ibahagi patungkol po sa ating paksa ngayon ng gabi na common household emergencies o yung mga aksidenteng madalas nangyayari sa loob ng ating mga tahanan, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. You could also drop down your comments and your questions sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Without further ado, Doc Jo, the time is yours. Ayan, nakamute po yata kayo, Doc Jo.
1: Sorry.
0: There, we can hear you. Go ahead, Doc.
1: Okay. Again, so good evening everyone, sa mga nasa YouTube and Facebook Live, makikita niyo po ang aking presentation. So, common household emergencies. So, what are these? I will just be tackling on parang apat lang, no? Very brief lang kasi. At ito kasi yung mga most common na na-encounter ko. Na pwedeng maging life-threatening, no? So, first is choking. So, what is choking? Ang ating airway o yung daluyan ng hangin at daluyan ng pagkain starting from the mouth ay iisa lamang, no? So, yung pagkain at yung hangin papasok at lalabas, kung lalabas man yung pagkain, no, nasa iisang daluyan lamang siya. So, pagka nabarahan ng foreign body, ang ating daluyan ng pagkain at hangin ay mangyayari itong choking. So, ang mga mapapansin natin sa pasyente or sa mga mahal natin sa buhay ay hindi sila makakapagsalita, no? Hirap magkaroon ng sound. Uubo ng uubo at mahihirap ang huminga. Sa slide ko, makikita natin yung picture dyan, yung universal sign of choking. Pag nakita mo to sa isang pasyente, sa kasama sa bahay, ibig sabihin your patient is choking. Ang parehong kamay niya ay nakahawak sa kanyang leeg. So, para niyang sinasakal yung sarili niya, no? So, yun yung universal sign of choking. Any of that, kahit mapabata, matanda, pareho yan, no? So, ano ba yung mga dapat natin gawin? What to do? So, we encourage the patient or our loved one to cough and speak. Pag wala na yon, ibig sabihin, wala ng sound at all, that's when we do the abdominal thrusts. So, ang... Sorry, I think may sound kayo, guys. I can hear you. So, yung abdominal thrust, ano siya? Ang gagawin mo sa kanya ay yung mga kamao mo ay ilalagay mo dito sa iyong sikmura at magki-create ka ng thrusting. Thrusting na... Guys, naririnig ko nga kayo. Naririnig kayo on air. Sorry. So, ayun. So, you can do abdominal thrust. Yung ang gagawin mo, yung kamao mo, ilalagay mo sa iyong sikmura or sa sikmura ng na-choke. At para yun yung gagawin mo para mailabas niya yung foreign body. Next slide, ayan o, ipapakita na yung kamao mo, yung kamay, ipapasok mo ng ganon, tapos yung kamao, ilalagay dito sa sikmura, at yung kabilang kamay, yun yung magpupush sa tiyan, paakyat, no? So, pwede mo yung gawin sa sarili mo, pwede mong gawin sa kasama mo sa bahay. But then, this is what we call the Heimlich maneuver, no? Yung Heimlich maneuver, hindi siya applicable sa pediatric, lalong-lalo na doon sa mga sanggol pa, no? So, meron tayong tinatawag na back blow and chest thrust sa bata, no? So, ang gagawin mo, kakargahin mo yung bata doon sa may, hahawakan mo sa may panga niya. So, para mo siyang ganun, no? Ilalagay mo siya dito sa haba ng bias mo sa kabay, ay sa braso, hindi braso ko, forearm. And then, back blows, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, ibabaliktad mo siya. So, chest thrust naman. So, yung dalawa mong daliri, ilalagay mo din doon sa parang, ano niya rin, sa kanyang epigastric area or sa chan, no? Tapos, thrust din, paakyat. Hanggat ma-dislodge niya yung foreign body. So, uulitin mo siya, tiglilima, hanggat mawala yung foreign body. But then, meron tong time-critical period. If within, say, 5 minutes, hindi mo siya natanggal at all, wala kang nakitang foreign body kahit sa bibig na lumabas, mapamatanda, mapabata, kailangan mo nang mag-call for help kaagad, no? Eh kasi, na-cut off na yung airway niya. And the airway, yun yung pagpasok ng oxygen sa katawan. And the oxygen, yun yung kailangan natin, no? Yung brain natin, yung heart natin, everything sa katawan natin, kailangan ng oxygen. And na-cut off yun through choking, no? So, what to do? The immediate action during time na may choking na nangyari is you call your local emergency help. If you have 911 sa inyong barong, sa inyong syudad, sa inyong munisipyo, if you have any other local rescue team na number 117, 119, 911, other than that, tawag kayo kaagad. And always encourage your patient or your loved one to speak or to cough. And continue those maneuvers until help arrives. So, that's what you will do. Now, next topic is burn. So, common din tong burn, no? Common din yung burn sa ano, sa bahay. So, burn is a result of a contact sa skin with a hot medium. Pwedeng water, pwedeng oil, pwedeng fire, or yung appliances. Ano ba yung mga common appliances na pwedeng magbigay sa'yo ng burn sa skin? So, yung plancha. Yung plancha, yung kawali, ano pa ba? Sa halimbawa, kung may motor kayo sa bahay, yung tambotso ng motor, pwedeng ma-caught up dun sa skin mo sa binte. So, and this results to redness ng skin, pwedeng blisters. Yung blisters, yun po yung parang nagtutubig-tubig yung skin, ano? Or charred skin. Charred skin is parang na barbecue na yung kamay mo or yung arm mo or any part of your skin. So, what to do in the house? So, cool the burn area using tap water. Cool the burn area using tap water. So, ang gagawin mo doon ay patitigilin mo na magtagal pa yung hot na temperature sa skin para hindi na mag-further cause ng tissue damage. And you remove tight items. Halimbawa, yung kasama mo sa bahay may ring or may corseras or anything na pwedeng tight doon sa part ng burn area, tatanggalin mo yon kasi with burn comes inflammation or pamamaga para hindi na mahirapan pa. Kasi pag namagayan, halimbawa may singsing yung patient or yung kamag-anak mo tapos na-burn yung kamay niya, ang mangyayari, mamamaga. Pag namaga yun, nandun yung ring, matatrap naman yung daliri niya. And there will be another problem, hindi lang yung burn, no? Next is protect the skin. So how do you protect the skin? You cover it with warm cloth, with cloth, or if you have sterile gauze at home. May narinig ba kayo na ano sa sinabi ko na toothpaste? Di ba wala? So hindi mo lalagyan. So you relieve the pain kasi masakit ang burn, mahat di yan. So kung may paracetamol kayo sa bahay, give paracetamol. Kung may mefenamic acid kayo, bigyan mo mefenamic acid. May halimbawa ibuprofen, bigyan mo din. And kung halimbawa nagtubig-tubig na siya, nag-blister na, huwag mong ipapap, huwag niyong bubutasin para lumabas yung tubig. Hindi yun ganun, ha? And you have to avoid applying butter, toothpaste, or anything. Kahit anong ointment pa yan, kahit na sinabi na nilang burn ointment yan, huwag niyo munang i-apply hanggat hindi nakikita sa hospital or sa outpatient clinic ng inyong doktor. Kasi ang mangyayari, say with butter, ang gagawin ng butter is itatrap niya yung init. So, mangyayari, mababurn lalo. And with toothpaste is menthol. Pwede pa siyang magbigay ng burn lalo. So, the most effective way of doing your cooling is just to move the arm, the leg, the face, the chest sa tap water kung saan pwedeng ma-cool down ang skin. So, when to seek papunta sa nearest na hospital or nearest na outpatient care or urgent care? If the burn wound is larger than the size of the palm of your hand. So, kasi ang hand is considered siyang percentage din siya ng total body surface area ng burn. So, pag malaki na siya, ibig sabihin mas malaki na sa palad mo, seek consult. Burn wound that affects the face, oh, this is very important, guys, ha? Affects the face, the hands, the feet, the groin, the buttocks, or any major joint. So, pag ang burn wound ay inapektuhan ng mukha, ang kamay, ang paa, ang singit, ang puwetan, o kahit anong major joint. Ano ba yung mga major joint? Halimbawa, elbow, knee, wrist, joint, kasi pwedeng magkaroon ng contracture. Ibig sabihin, pag yung burn, hindi siya na ibalik dun sa parang tamang anatomical position, pwedeng mag-ano yung skin, hindi na siya mag-shorten yung skin, hindi na siya makaka-move ng ayon sa gusto natin, no? Anatomical. And if yung skin mo ay mukhang charred, ibig sabihin para ng na-barbecue, or puti na nakikita, or black. And ito yung pinaka-importante, ha, if the burn wound was caused by chemicals or electricity. So ano yung mga pwedeng chemicals sa bahay? I have a recent case of a burn, no? Burn wound sa face. Ang yung water ng ano, baterya, yung nag-splash sa face niya. And another one is, ano naman siya, construction worker sila, kinakabit nila yung electrical wiring sa apartment, yung ginagawa nila. Tapos, nahawakan niya yung, hindi niya nahawakan directly yung live wire, eh. Parang yung hawak niya yung pang-paint, sumabit dun sa live wire, tapos siya ay na-burn. So, yan yung mga examples ng burn wound na cause ng chemical or electricity. So, we should remember this, ha? Okay, next. Bleeding wound. So, ito, very important to kasi pag nahayaan natin na inagasan ng dugo yung mahal sa buhay, Pwedeng makaposto ng pagtigil ng tibok ng puso. So, ano ba yung mga gagawin natin pagka nagkaroon ng sugat na dugo ng dugo sa bahay, hindi tumitigil, no? Ang number one is to apply pressure. Hindi lalagyan ng kape, hindi lalagyan ng ninuyang bayabas. Ano pa ba yung mga nilalagay ng iba naming mga pasyente na na-encounter ko? O kung ano mang nilalagay, huwag nyo munang lagyan. The safest thing to do is to apply pressure. A firm, direct to the wound pressure using a clean cloth hanggang mag-stop ang bleeding. You elevate the injury. Pagkamay, itataas ang kamay. Pagpaa, itataas ang paa. Huwag magtatanggal ng naka-embed na object. Halimbawa, sana wag namang mangyari, no? May nasaksak. Ang ginawa, tinanggal. So, magkukos pa yun ng harm rather than good, no? Next is, use a tourniquet, no? Use a tourniquet when direct pressure does not work. Ano yung tourniquet? Ito yung nakikita nyo na tinatalian yung mga area kung saan may bleeding. Halimbawa, sa kamay, sa paa, saan pa ba? Most talaga ay kamay at paa lamang ang nabibigyan ng tourniquet kasi hindi mo naman pwedeng lagyan ng tourniquet yung leeg, no? So, yon. Next is chest pain. Ito, isa to sa mga common na household emergencies na pwedeng magkaroon ng hindi magandang magiging ending, no? So, magiging life-threatening siya. So, chest pain. So, when your loved one is experiencing chest pain, whether or not anumang edad nito, we call for help immediately. So you call your local emergency hotline, 911-117-119, your kapitbahay na close doon sa barangay hall na may ambulansya. And then you ask the person who experiences chest pain na mag-rest. So you ask the patient to stop all activity or kahit kung halimbawa walang area na pwedeng pag-upuan, walang area na pwedeng pagtigaan, patigilin mo lang maglakad, pause, to rest. You stay calm, of course. Kasi pagka nagpanik ka, mas lalo kang hindi makakapag-isip anong next best step. And if the person have a heart condition, so kung alam nyo na meron talaga siyang sakit sa puso, you ask them, meron ba pong binigay si doktor sa inyo? Yung inyong doktor na gamot, kung sakasakaling nakakaramdam po kayo ng chest pain, pwede nating ibigay sa kanya. And ito yung importante, no? In the event that the person collapses, so, pagkatapos niyang magsabi na masakit ang dibdib niya, tapos nawalan siya ng malay, ang una mong gagawin ay gisingin mo ang pasyente, you check the pulse, lalong-lalo na dito sa leeg. Pag wala kayong maramdaman na bump o yung pressure ng pulso, huwag kayong magpapatumpik-tumpik pa, mag-start na kayo ng hands-only CPR. Yun yung nakikita nyo na actually marami ng advertisement ngayon, no, regarding hands-only CPR na tinuturuan na natin yung mga layman. Ibig sabihin, yung mga non-medical worker, non-medical people, tinuturuan na natin ng CPR because very critical ang CPR, lalong-lalo na sa cardiac arrest. So, kahit wala na yung nakikita nyo noon, nung unang panahon, sa mga TV, no, yung humihinga sa, kinihingahan sa bibig, no, kahit wala na yun, kahit chest compression lang, dire-diretso, until dumating yung mga rescue team. If no help arrives, ask ka lang ng help, sigaw ka lang ng tulong sa kapitbahay at dalhin nyo sa pinaka malapit na emergency. So again, in the event that the person who experiences chest pain have no pulse, lalong lalo na sa neck, you initiate or mag-start ka na ng hands-only CPR until help arrives. At kung walang tulong na dumating, dalhin nyo na sa nearest emergency. And I think this is my last slide. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Pasensya na kayo. Napaka-ikli lang ng aking topic kasi ito lang naman yung mga common, no? So, kung may mga question tayo, I will be open to any question.
0: Thank you so much, Doc Jose. Napakalino po ninyong pagbabahagi. Alam niyo, Doc, minsan, yung mga bagay na kala natin tamang practices. Alam mo naman po tayo, Doc Jo, na mga Pinoy, ang dami nating pamahiin, di po ba?
1: True! Yes.
0: Sometimes pala, yung mga kala natin na tama, yun pala yung mas magpapalala pa ng mga medical emergencies sa ating tahanan. Kaya napaka-important talaga. May mga experiences ka na ba, Doc Jo, sa inyo pong practice, years of practice, being an emergency medicine specialist? Ano, may mga na cases na ba kayo na lumala yung situation dahil sa practices na kala nila yun na yung tama pero hindi pala? Can you share something to us, Doc?
1: May isang instance. Actually, hindi pala to isa. Maraming beses pa ito. Naging practice natin, no, na pag nawala ng malay, pinaiinom natin ng tubig. No? Pag ang pasyente kasi, ang mahal natin sa buhay, kasama sa bahay, kasama sa trabaho, ay nawala ng malay, hindi mo yung bibigyan ng tubig kasi pwede siyang mahirinan. Kasi pag walang malay ang isang pasyente, yung kanyang reflex, no, na sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, ang daluyan ng hangin at ng pagkain at ng tubig ay isa lamang. Ngayon, pagka ang pasyente mo ay walang malay at o kaya medyo tutulog-tulog at binigyan mo ng tubig, chances are hindi mapupunta sa tiyan ang tubig. Mapupunta siya sa baga. Kasi yung location nung daluyan ng hangin natin ay mas anterior or mas nasa harapan kesa sa mas nasa likuran. So pagka pinainom natin ng tubig, ay dediretso siya sa dun sa daluyan ng hangin. And aspiration, no? Aspiration can cause pneumonia kasi foreign body siya, eh, no? Hindi siya pagmamay-ari ng katawan natin, tubig siya, at dinala mo sa baga. So, imbes na ang problema lang natin ay nawalan ng malay ang pasyente, dadagdagan pa natin ng pulmonya. So, very, very bad yun. Yun lang yung share ko.
0: Yes, and alam mo, Doc, sa mga movies ngayon dito sa Pilipinas, pag may nahihimatay, yun din ang ginagawa, di po ba? Usually, may yes. Pamaypaypayan sila, may watered bottle water, ano, so hindi po pala yun ang tamang dapat nating gawin, mga kaibigan. Ano? The more we know, we could actually help save a life pag tayo po ay knowledgeable when it comes to things like these. And we have received a few questions, Doc, na I want to share with you. Another common emergency na sadly, ito po ay cause of death, lalo na ng mga matatanda. Yan po yung mga nadudulas sa banyo, di po ba?
1: Yes.
0: So, paano naman daw po kapag may nadulas sa banyo, Doc? At sumakit yung ulo or likod, dapat po bang paupuin agad? Or wag daw po munang galawin? What is your take on this?
1: Okay, so that's a very good question, no? Very high yield yan. In the elderly population, so they are frail already, no? And frailty is already a condition, no? Na kinikilala na siya bilang karamdaman, no? Frailty. So, yung ating mga elderly, pagka napulog sila, minsan nga kahit ground level lang, eh, yung wala sa stairs, nadulas lang talaga, magiging deleterious para sa kanila, no? Lalong-lalo na dahil wala na, hindi na sila kasing alert ng isang adult na malakas pa ang katawan. So, kahit sino, no? Kahit sinong pasyente or mahal sa buhay natin na nakulog o nadulas, ang una nating gagawin ay huwag muna natin siyang gagalawin. Okay? Ang una mong gagawin, huwag muna siyang gagalawin, gigisingin mo siya. Titingnan mo kung gising siya, kung humihinga siya. Pag hindi humihinga at hindi gumagalaw, call for help, start CPR. Yun lang yun. Ngayon, kung humihinga, gumagalaw, call for help, hayaan natin ang mas marunong mag-handle ng injury na maggalaw sa pasyente kesa sa tayo na walang, na hindi naman walang alam, more of hindi natin alam paano i-take care, no, yung pasyente. Maliban na lang, lalo naman dito sa atin sa Pilipinas, no, yung mga kapitbahay natin, eh marami naman tayong kapitbahay na maalam. So, tawag tayo ng tulong sa mga marunong para ma-transport natin ang

0: yung mga elderly, huwag gagalawin, i-check mo lang kung gising, kung nagre-respond, humihinga. And then you call for help. Yon.
1: Thank you so much, Doc Jo. That's a very clear explanation. Another question, Doc. This is very interesting kasi kahit ako na-experience ko to. Ano daw, Doc, ang dapat gawin kapag kumakain ng isda sa bahay at natinik? Ano po ang first aid na pwede daw pong gawin? So what can you say about this, Doc? Na-experience mo na ba yan?
0: DJ, ikaw muna tanongin kita. Ano yung common na sinasabi ng ating mga matatanda tungkol dyan?
1: Actually, Doc, nung ako ay natinik, bubble gum daw. Pero mas lumalim exactly. Po yung ano, nung una dahil yung tinik, nakikita ko pa siya sa aking ngalangala. Nung nagnguya na ako ng bubble gum, hindi ko na siya makita.
0: At meron pang ano, common misconception, no? Na pag kayo ay natinig o kaya halimbawa yung buto ng chicken or kung ano man yan, buto ng kung ano, kumain ng banana na buo para daw bumaba. Ang problema doon, tulad ng sabi ko sa inyo kanina ay, isa lang ang daluyan natin ng pagkain at ng hangin. Ngayon, pagka pinilit natin yan, halimbawa masyado siyang malaki, pwede niyang mabarahan yung daluyan natin ng hangin. So, imbis na ang problema lang natin ay nasa lalamunan lang na pwede sanang makuha, ay baka pumunta pa papunta sa baga. So, another problem. The best thing to do is to seek medical help right away. Kasi pwede kasi lalo na yung mga tinik, yung mga malalaking isda, no? Pwede niya kasing ma-pierce, matusok yung mga daluyan natin, yung mga tissue natin sa lalamunan at maaring magkaroon pa ng ibang problema, no? Maliban sa natinig ka na, ay baka magkaroon pa ng infeksyon o kaya pumasok siya dun sa mismong ano ng airways mo, dun ay sa lalamunan mo. Another problem na naman, dahil foreign body siya, hindi siya gusto ng katawan natin. Ang gagawin niya, mamamaga siya. Baka mag-antibiotic pa, no? So, mas maganda na pag ganyang natinik, diretso na lang sa klinika o sa ER para nasisilip pa agad ng doktor kung nasaan at makuha na lang. Yun.
1: That's true. Kasi imagine, Doc, natinik ka na nga, na-choke ka pa. Double case ka na.
0: Oh, double whammy ka.
1: Another question, Doc. Ano, this is a very important question, lalo na sa mga may bata sa bahay. Specifically, yung mga toddler stage pa. Alam mo, Doc, yung bote po ng bleach. Ano, ito ay very similar, syempre, pag bata po, Doc. Hindi naman ito na-identify, nakaklassify ng bata na tubig yun at ito ay bleach, di po ba? So, paano daw po, Doc, kapag aksidenteng nakainom ng bleach or any chemical na panglinis ang isang bata, ano po ang dapat gawin ng isang magulang?
0: Yan. Thank you, ha. Isa pa yan. Napakagandang question yan, no? Sa aming curriculum sa emergency medicine, part ang toxicology, no? Kasi very common yung mga household chemical ingestion, lalong-lalo na sa bata. No. Ang unang-una mong gagawin diyan pagka may ganyan is kung kaya ng bata, kung matuturuan mo na yung bata mag-gargle ng water, ipag-gargle niyo na. No, para ma-decontaminate na, medyo mabawasan na yung kung ano mang pwedeng mangyari sa loob ng bibig ng pasyente. Pangalawa, pagdadalhin sa ospital, dadalhin yung lalagyan. Dadalhin yung lalagyan para ma-identify. Kasi pwede kasing, diba tayo sa bahay natin, minsan yung kerosene nilalagay natin sa bote ng Coke. Yung chlorine, yung powdered na chlorine, nilalagay natin sa bote ng Sprite o kaya sa bote ng mineral water. So, para ma-identify kung ano yung

0: chemical na na-ingest ng bata, no? Or kahit matanda. Kasi pwede rin kasi, lalo na yung mga elderly natin na may dementia na, baka feel nila lagayan ng tubig yun. O kaya, di ba yung mga gasolina, di ba parang, ano bang kulay niya? Green ba? Tapos yung isa kulay parang pinkish. So, minsan hindi na nila aamuin yan, lalo na yung mga bata at saka matatanda na may dementia. Iinumin na lang nila yan kasi maganda yung kulay, maganda yung lalagyan. So, iinumin yan. So, dadalhin niya yung lalagyan para ma-identify kung ano ang gagawin. And then, i-NPO na. NPO meaning nothing for orange. Hindi na pa iinumin, hindi na muna pakakainin yung bata or yung matanda na nakainom ng household chemical, no? At kailangan dalhin ka agad sa ospital, no? Hindi pwedeng hahayaan natin kasi may mga pagkakataon tulad ng yung household bleach, binuburn niya yung daluyan natin ng pagkain at ng hangin, no? So, yung iba nangyayari forever ng nasogastric tube dahil hindi na pwedeng gamitin yung lalamunan para sa pagkain. Yung iba forever ng may tracheostomy o bukas na yun dito kasi napunta doon yung chemical. So, wala na siyang daanan na maayos. Kailangan ng butasan dito. So, maraming pwedeng maging effect yun. Yeah.
1: And sadly, Doc, this kind of emergency, if hindi agad naagapan, this could be fatal, di po ba?
0: Ay, oo, life-threatening yung mga yan, yes.
1: Thank you so much, Doc, for your answer. Another question naman from our listener, kung kanina ang kanyang concern ay para sa mga kabataan, ano, this one naman ay may kasama daw siyang matatanda sa bahay. So, ang tanong niya, Doc, kapag may possible stroke symptoms, ano po ang dapat bantayan? So, what can you say about this, Doc?
0: Okay. So, sa neurology or sa brain specialist point of view, ang tawag nila doon is time is brain. No, the moment na nagkaroon na ang sintomas na stroke ang pasyente, hindi mo na yung obserbahan sa bahay, dadalhin mo yan sa ospital. Kasi pwede pang mahabol. Pwede pang, kung halimbawa, dalawang klase po kasi yung stroke, no, mga listeners natin, no. Dalawang klase po ang stroke. Ang isa po ay nababara ang ugat, yung isa po pumuputok ang ugat. So, different na different po ang gamutan niya, no. Pag nababara ho ang ugat, meron na po tayong gamot ngayon na clot buster ang tawag natin doon, no? So, maganda na po ang study noon. Marami na pong big hospitals, tertiary hospitals ang gumagawa noon. Na pagpasok pa po siya sa oras, yung sa time is brain, at mukha pong infarct or nabara ang ugat sa brain, nagbibigay po kaagad through IV ng clot buster at maaaring bumalik ang pasyente sa kanyang baseline o sa kanyang normal. So, pwedeng hindi siya mangyue, pwedeng hindi matanggal ang bulol, pwedeng makagalaw ang kamay, pabalik nung 100% niya. At on the other spectrum naman, yung pagputok ng ugat, no, ang nangyayari kasi, dumudugo siya sa loob ng brain natin, so nag-create siya ng pressure. So, may mga pagkakataon na yung ganitong stroke, yung pumuputok ang ugat, ito ay naooperahan kaagad, no? At bumabalik yung pasyente sa 100% din na kanyang baseline, no? Na walang epekto na hindi maigalaw yung kamay, hindi maigalaw yung paa, hindi makasalita. So, well, case-to-case basis pa rin, syempre, hindi naman yan, ano? Hindi yan one size fits all. So, depende pa rin yan sa kung anong klaseng stroke ang meron ng pasyente, kung saang location sa brain yung stroke niya. Pero, listeners, everyone na nakikinig sa atin ngayong gabi, in the event na ang inyong mahal sa buhay ay nagkaroon ng sintomas ng stroke, hindi na po siya oobserbahan sa bahay, kundi dadalhin na po kaagad sa ospital. Kahit 5 minutes pa lang yan, kahit 10 minutes pa lang yan, dalhin niyo po kaagad sa ospital. Yun.
1: Thank you for that clarification, Doc Jo. Napaka-importante talagang malaman ng ating listeners yan. And to end our episode this evening, yeah, Doc Jo, ano po ang pinaka-importanting bagay na dapat ituro sa lahat ng miyembro ng pamilya when it comes to emergency response?
0: Okay. First of all, sa isang tahanan, dapat meron tayong emergency plan. So, may plano. In the event na nangyari ito, saang ospital dadalhin, sino ang tatawagan, sino ang kasama na relative or family sa ospital, at kailangan yung mga tao sa bahay alam ang lahat ng gamot na iniinom ng pasyente, lahat ng medical condition na meron ng pasyente, lahat na nangyari sa kanya for the past years, halimbawa na-admit ba siya, na-operahan ba siya, sa baay na diagnose ng ganitong sakit. So, dapat meron kayong emergency care plan sa bahay, no? At meron kayong mga first aid kit na ang laman ay pwede pong gasa. Meron kayong gasa sa bahay, may thermometer po, may pulse oximeter, meron pong panlinis ng sugat, katulad po ng mga povidone iodine o yung brand po na Betadine, ano? Ano pa ba? Yun. Dapat po, may emergency care plan, may first aid kit sa bahay, at alam niyo po kung ano po yung mga tatawagan. In case of fire, ano po ang number ng local fire department? In case po of assault, or halimbawa sinaktan, nasaktan ka, ano po ang number ng Philippine National Police? Ano po ang number ng barangay rescue or ng inyong local emergency response unit? Ano po yung number ng ambulansya na kung gusto nyo man po ng private na tatawagan ninyo? Halimbawa po, di ba marami na po ngayon business na nila yung ambulansya, no, yung nag-pick up ng patient. So, dapat meron po kayo niyan sa bahay. At syempre po, yung mga common po na mga common na injuries sa bahay na sa palagay po ninyo ay hindi po siya parte doon sa mga pwede nating ipagpabukas, no? Ay dalhin po kaagad ang pasyente sa pinakamalapit po na ospital. Other than that, kung kaya naman po sa outpatient department, sa OPD, ating mga espesyalista, sa internist, sa pediatrician, sa ating orthopedic surgeon, ating mga surgeon, neurologist, so pwede naman po, no? Pero pagka pasok pa po siya dun sa medyo alanganin tayo, mas maganda na po or to the side of caution. Ibig sabihin ho, huwag natin siyang babaliwalain kasi maaaring yung mga bagay na pagdating ho sa medical ay binaliwala natin, ang mangyayari naman po, magiging detrimental po para po sa kondisyon ng ating mahal sa buhay. Yun po.
1: Ayan, maraming salamat po, ano, on behalf of Adventist World Radio Manila 89.1 FM at Radio Clinic. Maraming salamat po sa inyo, Doc Jo, ano, sa inyong malinaw at napakahalagang pagbabahagi ngayong gabi. Alam niyo, mga kaibigan, hindi talaga natin laging alam kung kailan darating ang emergency. Kaya nga po itong tinawag na emergency, di po ba? We don't know, ano, kung kailan ba ito mangyayari. Ngunit, maaari po tayong maging handa sa tamang kaalaman, mga kaibigan, tamang gamit at tamang pagtugon. Maaari po tayong makatulong habang hinihintay po ang profesional na tulong. nawa ang ating episode sa gabing ito, mga kaibigan, ay maging paalala sa bawat tahanan na nakikinig po sa gabing ito, ang paghahanda, mga kaibigan, ay hindi po yan nagsasabi na we are scared of this to happen. Ito po ay isang form ng love, di po ba, mga kaibigan? Ito po ay malasakit sa ating mga pamilya at sa buhay na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Biblia, sa Kawikaan 22 verse 3, nakikita ng taong maingat ang panganib at nagkukubli, ngunit nagpapatuloy ang mangmang at nagdurusa dahil dito. Nawa ay patuloy po tayong maging maingat, mga kaibigan, maging handa at always care for other people. Sana po ay maging mapagmalasakit po tayo sa lahat ng tao nangangailangan po ng ating tulong. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: things new. Hope starts here.
1: Good evening, ladies and gentlemen. One more time, welcome sa ating napakagandang episode dito sa Revelation of Hope series, All Things New. Dito lang po sa ating nag-iisang AWR 89.1. Pastor Nair.
2: Maraming salamat, Pastor Jeter, sa pag-welcome sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio. At muli nating inaanyayahan sila, kayo, sa saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa. Habang kayo po ay nakikinig, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Kung mayroon kayong mga katanungan, mga prayer request, o ano man ang gusto nyong iparating sa amin. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na mga tumawag at nag-text at nagpadala ng mga comments. At yan po talaga ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon, Pastor Jeter.
1: Wow.
2: Nakakapagpasigla ng ating mga paglilingkod. Pastor Jet.
1: Wow, thank you so much, Pastor Nair. Talagang yung boses mo ay nagbibigay ng kasayahan at kaligayahan sa ating tagapakinig. Alam niyo mga kaibigan, saan man kayo ngayon, sa Luzon, Visayas, at Mindanao, naka-broadcast po tayo sa lahat ng mga radio stations na naguhok sa atin dito sa 89.1.
2: At sa buong mundo, siyempre, ang mga sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel. Welcome po. Maraming salamat sa pagtangkilik dito po sa ating himpilan.
1: Wow, thank you very much. So, it means mga kaibigan, napaganda po ang ating broadcast at marami tayong natanggap ng mga feedbacks, mga questions, at the same time, mga interest na nagbibigay sa atin ng kaligayahan dito sa atin. Amen. So, Pastor Nair, ngayong gabi na ito,
2: isang exciting uli na paksa ang ating pag-uusapan. From water to wine.
1: Well, from water to wine, one of the powerful miracles na ginawa ni Jesus. At alam mo, Pastor Nair, bago tayo magsimula, alam natin ang pinaka-powerful.
2: Isang matinding panalangin.
1: Pastor Nair, please pray.
2: Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, amin pong ipinasasakop ang aming mga sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang inyo pong salita ang magtagumpay at hindi po ang aming mga sariling opinyon at mga kaisipan. Aralahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig. Patuloy po silang gabayan sa kanila pong pakikipag-aralan ng inyong salita dito po sa programang ito ng Adventist World Radio. Ang liwanag na nagbubuhat sa inyo, ang patuloy nila pong matanggap at maranasan. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nerio. Napaganda po ang prayer. At sa ating mga kaibigan, this is the time. You know, if you want a miracle, if you want something will happen differently in your life, dito lang po, makinig po kayo. Kasama po natin ang ating banal na Panginoon.
2: Amen.
1: At you know, Pastor Nair, ay napaganda dito, when Jesus enters in one life, ordinary life will become extraordinary. Napakaganda. Wow. Napaganda. So Pastor Nair, mayroon pong text dito na sinasabi sa Biblia sa John chapter 2, verses 1 to 11. Pastor Nair, please read for this one.
2: Babasahin natin ang mga talatang ito para mas ma-picture ng ating mga tagapakinig kung ano ang nangyari sa bahaging ito ng Biblia sa aklat ng Juan, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 11. Mula po sa ang atin pong ginagamit na Bible, ang Bible Pinoy Version, chapter 2, verses 1 to 11 ng John. After 2 days, may kasalan sa bayan ng Cana sa Galilee. Nandoon ang nanay ni Jesus, invited din sa wedding sina Jesus at ang mga disciples niya. Nang maubos ang alak, sinabi ng nanay ni Jesus sa kanya, "Wala na silang alak." "Nanay, hindi pa ngayon ang time ko. Hayaan niyo na lang po ako sa gagawin ko," sagot ni Jesus. Sinabi ng nanay niya sa mga tauhan, "Gawin niyo kung anong ipagawa niya sa inyo." May 6 na malaking jars ng tubig doon. ginagamit to sa ritual ng paglilinis ng mga Jews. Nasa 20 to 30 gallons ng tubig ang laman ng bawat isa. Inutusan ni Jesus ang mga tauhan, punuin niyo ng tubig ang mga jars na to. At pinunungan nila yon hanggang halos umapaw na. Tapos sinabi ni Jesus, kumuha kayo ng kaunti dyan at dalhin niyo doon sa in-charge sa kasalan. So binigyan nga nila yung taong in-charge. Nung natikman niya ang tubig na naging alak, hindi niya alam kung saan ang galing yon, pero alam ng mga tauhan. So pinatawag ng taong in-charge ang groom, tapos sinabi niya, madalas unang sineserve ng mga tao ang best na alak, tapos pag marami nang nainom mga bisita, saka ilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, sa huli mo sinerve ang best na alak. Itong himalang nangyari sa Cana, sa Galilee, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Pinakita niya doon na dakila siya, kaya bumilib ang mga disciples sa kanya.
1: Wow! Amazing! Napaganda, Pastor Neryo, yung binasa mo. Talagang it is a story of miracle na nangyari sa banal na kasulatan.
2: Yes. At ito pala, Pastor, ang unang miracle na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At doon pa lang talagang namangha at naniwala ang mga alagad sa kanya.
1: Wow, thank you very much. Gusto natin ipaalam sa ating mga kaibigan na yung binasa ni Pastor Neryo na sa galing sa John chapter 2, verses 1 to 11, ito po'y nagpapakita the first miracle, Pastor Nel.
2: Yeah.
1: Personally done by Jesus. Personally, na ginawa niya. The first miracle, kag ito yung ginawa niya ito before sa mga, it was not before of kings.
2: Yeah. Oh.
1: It was not also in the temple. Ginawa niya itong first miracle, nangyari ito doon sa isang kasal, the small village. Bakit po ito, Pastor Nel, ginawa ng Panginoon?
2: Sapagkat gustong ipaalam ng Panginoon na sa bawat isa na siya ay interesado sa buhay ng mga ordinaryong tulad natin.
1: Wow.
2: Ang Panginoon really nice ay talagang point. Ay iniaabot niya ang kanyang kamay sa mga ordinaryong mga tao. Maraming mga kwento sa Bible na talagang nakisalamuha siya sa mga ordinaryong tao at miracle ang nangyayari, Pastor.
1: Wow, thank you very much, Pastor Neryo. Alam niyo, mga kaibigan, to those who are listening right now and viewing this live broadcast, ang Panginoon ay interesado sa mga ordinaryo na mga tao. Kasi the first miracle happened, it was happened to ordinary people.
2: Yes, yes.
1: Hindi nangyari sa king, hindi nangyari sa mga prophets o sa mga sa templo. Ito po ay nangyari lamang doon sa mga tao na ordinaryo na interested.
2: Yes.
1: I like the word interested, you know. Interested people to have extraordinary lives. Napakaganda. So, Pastor Nair, as we continue, lahat ito ang mga in-welcome ng Panginoon, yung mga sorrow, yung sorrow becomes joy, ordinary lives are transformed by extraordinary grace.
2: Wow. Extraordinary grace.
1: Can you explain, Pastor Neryo, ano po yung extraordinary lives transformed by extraordinary grace?
2: Talagang extraordinary. Pag extraordinary ay parang walang katumbas, higit sa pangkaraniwan.
1: Wow.
2: Biruin mo isang Diyos bababa sa lupa.
1: Wow.
2: Para magkatawang tao, kunin ang nature ng tao sa kanyang pagiging tao at makisalamuha sa mga ordinaryong tao. Kung ikaw ay prinsipe, Pastor, maglalakad ka sa kalsada na nakasuot ng suot ng mga ordinaryong tao.
1: That's
2: an extraordinary grace.
1: Wow.
2: At iaabot mo pa ang iyong kamay sa ordinaryong tao, that's an extraordinary grace.
1: Wow! Perfect! Mga kaibigan, what a perfect explanation kung ano itong tinatawag na transformation of lives and it will become by extraordinary grace. Alam niyo, mga kaibigan, lahat tayo ay mahal ng Panginoon.
2: Yes, yes.
1: Kahit anuman ang ginawa ninyo noon, mahal tayo ng Panginoon. Kasi ang mayroong tatlong points na gusto i-drive ang ating pag-aaral ngayon, Pastor Neryo. Ang the first point na makita dito na si Jesus ay talagang nimet niya o kinausap niya at nakipag-mingle siya sa mga ordinary moments sa kanyang buhay. As we go back doon sa John chapter 2, 1 and 2, ang sabi niya dito, Pastor Ned, Jesus and His disciples were invited to the wedding.
2: Okay. Wow. Interesado siya sa mga nangyayari sa buhay natin. Wow. Alam mo yung wedding, Pastor, yan ang pasimulaan ng panibagong pamilya. So, maganda na invited si Jesus Christ sa pagpapasimula ng isang tahanan. Diyan nagpapasimula ang magandang pag-asa ng magandang pagsasama ng mag-asawa. Kapag ang ating Panginoong Jesus ay invited sa affair ng ating pamilya, magtatagumpay ang ating tahanan.
1: Wow, what a beautiful biblical truth na sinabi mo dito, Pastor Nair. Dito po na ang Panginoon ay magmi-minister siya sa mga tao, kahit yung mga taong mga high profile na mga tao kinakausap niya.
2: Yes.
1: Para lang ipagdepensa niya, i-defend niya ang mga taong mga ordinary. So he became the defender of the ordinary people to the high profile people. Yan kaganda ang Panginoon, mga kaibigan.
2: Amen.
1: So nagpapakita din dito, mga kaibigan, na ang ministry ni Jesus nag-reveal ng kanyang method kung paano niya kukunin ang mga tao.
2: Oh, naisip ko lang din, Pastor. Bakit ang unang miracle ay sa kasalan? Sa Bible, sa Revelation, magtatapos ang kanyang pakikipagtagpo, ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan sa isang handaan na tinatawag na kasal ng kordero.
1: Oh, wow.
2: Wedding of the Lamb.
1: Wow, that's amazing. Huh?
2: Kasama ang mga naliligtas, invited ang mga iniligtas. Yan ay mababasa natin sa Revelation chapter 19 verse 7.
1: Wow, napaganda po na thought, Pastor Neil, na sinishare mo ngayon. At nakikita dito, mga kaibigan, na ang Panginoon, yung first point niya talaga, kailangan niya talaga i-reach ang mga tao. So, mga kaibigan, regardless of your situation right now, wherever you are, or sitting, standing, listening, lying in your beds, isa lang po ang sabi ng Panginoon. Jesus is trying to meet you.
2: Yes.
1: And He is willing to come for you. Whatever is your direction, whatever is your mindset right now, ang gusto ng Panginoon, gusto niya kasama ka. At gusto niya ibigay ang needs mo.
2: Amen.
1: Pastor Nair.
2: Amen.
1: Alam mo yung illustration, Pastor Nair, kung matingnan mo yung illustration dito, napakaganda na yung isang physician o isang doctor, kung titingnan mo isang doctor, paano siya maka-earn ng trust sa tao? For example, we have Dr. Nerio Carranza. So, Dr. Nerio Carranza, I am your patient, Jeter Canoy. So, how can I fully trust you, Dr. Nerio, na you will be the one to operate me? I-operate mo aking mga organs sa kinakaman. So, how? Paano ko itatrust ang buhay ko sa'yo na you will operate me? You know? Yan pong tinatawag, Pastor Nair, is a matter of trust. Is a matter of trust.
2: Meron akong experience, Pastor,
1: yes.
2: Mga 11 years ago, na ako ay na heart attack, at ako ay dinala sa hospital. So, nandun ako sa emergency room, dumating ang doctor, at ako hindi maniwala na ako ay na heart attack. Pero, yun ang sabi ng doktor. So, ako ay nagtiwala sa kanya, at nung mabanggit yung pangalan ng doktor, ay talagang sa dami ng kanyang accomplishment at dami ng kanyang pasyente, magtitiwala ka talaga sa kanya. So, lahat ng procedure, ginawa niya, at ang akin namang ginawa ay ipaubaya sa kanya ang aking sarili at gawin ang mga procedure na kinakailangan. At ito ako ngayon. Magaling. hindi magaling, gumaling. Dahil sa pagtitiwala sa isang physician na alam niya kung ano ang aking problema.
1: Wow, praise the Lord, Pastor Nerio, no? Talagang itiniwala mo yung buhay mo sa doctor kasi naniwala ka na yung doctor ay bigyan ng kapangyarihan ng Panginoon.
2: Makapagpapagaling. Kaya niyang pagalingin yung aking. I mean, kaya niyang gawin yung mga procedure na kailangan sa akin.
1: Yeah. That's why yung Panginoon, mga kaibigan, si Jesus gusto niyang iwon ang puso natin. Mm-hmm. Kasi tinatawagan niya tayo na magiging disciple tayo, yes, ng Panginoon. Alam niyo, mga Pastor Nair at sa ating mga tagapakinig, there are many reasons why ibibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Pero there are so many advantages, and there's no advantage.
2: Mm-hmm.
1: There is no disadvantage,
2: mm-hmm,
1: pag hindi natin ibigay ang buhay natin sa Panginoon. Uh-huh. So, many advantages, walang disadvantage na ibigay natin. Kasi gusto na pagkain ibigay, mm-hmm, yung needs mo sa'yo. Tapos kung tingnan natin dito, ang Panginoon ay interesado siya na pumasok sa ating bahay.
2: Uh-huh.
1: Pumasok sa ating bahay, pumasok sa ating pamilya,
2: mm-hmm,
1: pumasok sa ating marriage, pumasok sa ating trabaho, at pumasok sa ating daily struggles. Wow, how do you like this, Pastor Nair?
2: Pumasok sa ating bahay, pumasok sa pamilya, ating buhay, sa ating pamilya,
1: marriage, at sa ating trabaho.
2: Kapag ang Panginoon ay nandun sa lahat ng bahagi ng ating buhay, ano pang poproblemahin mo? Siya ang manlalalang, siya ang manunubo, siya ang tagapagligtas, siya ang provider.
1: Mm-hmm.
2: Wala kang poproblemahin kapag ang Panginoon ay kasama mo.
1: Wow! It's amazing. My dear beloved friends all over in our territory, mm-hmm, isa lang po ang panawagan ngayon ng Panginoon. In the first point, gusto niyang pumasok sa buhay mo. Gusto niyang pumasok sa iyong pamilya. Gusto niyang pumasok sa iyong marriage.
2: Mm-hmm.
1: Gusto niyang pumasok sa iyong trabaho. Gusto niyang pumasok sa mga daily struggles ninyo. Kasi siya lang ang magapagbigay ng extraordinary life,
2: yes,
1: para sa iyo. So Pastor Nair, maraming nagtatanong, kung titingnan mo yung story na ito,
2: mm-hmm,
1: kasi maraming nagtanong, paano kaya yung kasal na yon? At paano nagiging wine yung paano nagiging wine? At kung titingnan mo dito, Jesus alone can transform what human effort cannot.
2: Mm-hmm.
1: Verse ito sa 7 and 9.
2: Mm-hmm. Basahin natin uli yung dalawang talatang yun, Pastor. Inutusan ni Jesus ang mga tauhan.
1: Uh-huh.
2: So nagsimula ang miracle sa utos ni Jesus.
1: Wow.
2: Ano ang ginawa ng mga servant?
1: Mm-hmm.
2: Ang ginawa ng mga servant, ang utos ni Jesus, punuin nyo ng tubig ang mga jars na ito. O, ang ginawa ng mga servant, pinuno nga nila yon hanggang halos umapaw na.
1: Mm.
2: Okay. Tapos sinabi ni Jesus, kumuha kayo ng kaunti dyan at dalhin nyo doon sa in-church sa kasalan. So makikita natin dito, Pastor, na sumunod,
1: mm-hmm,
2: ang mga servant doon sa utos ng ating Panginoong Jesus. Nag-uumpisa ang, mm-hmm, miracle sa utos ng ating Panginoon, mm-hmm, na-fulfill, na-lubos yung miracle na gawing juice o inumin ang ordinaryong tubig dahil sa pagsunod ng mga servant.
1: Wow! Kung, so those are the formula.
2: Yes, yes.
1: Yan po yung formula, Pastor Nair. Mm. Una, utos.
2: Utos.
1: Words ni,
2: yes,
1: Jesus.
2: Yes.
1: Second, ang tao ay nag-cooperate, yeah, nag-follow,
2: yeah,
1: sumunod. And then, ang nangyari, pagsunod ng tao, yan ang mangyayari ang miracle.
2: Yes, yes. Yun yung nangyari dito.
1: Oh, wow.
2: Yan yung nangyari dito. Praise sa
1: God.
2: Ating karanasang spiritual, mm-hmm, ganun,
1: opo,
2: din.
1: Mm-hmm.
2: Ganun din. Ang kapangyarihan ng ebanghelyo,
1: mm-hmm,
2: ay magiging, ano yan, mamamanifest, mm-hmm, kapag ang taong nakarinig ng ebanghelyo ay sinunod,
1: uh-huh,
2: ang sinasabi ng ebanghelyo.
1: Wow, amazing.
2: Kapag hindi ka nag-akto,
1: mm-hmm,
2: hindi mo mararanasan ang transformation,
1: wow,
2: ng kapangyarihan ng banal na espiritu, mm, sa kanyang mga salita. Hindi mo ipinasok sa buhay, mm, mo. So walang pagbabago.
1: Mm.
2: Hindi mo mararanasan ang bagong buhay kay Kristo.
1: Wow. Thank you so much, Pastor Nair, for sharing wonderful thoughts for tonight. At alam niyo ba, mga kaibigan, ang sabi ng Panginoon, the water nagbibigay sa atin ng point in cleansing. At ito po ay nagsisimbolize. Ito po, that's why, Pastor Nair, kung titingnan natin in the perspective ng spiritual thing, ng all things new,
2: yeah,
1: ang water, it represents power.
2: Yes,
1: it represents the one will cleanse you.
2: Oh, yeah.
1: That's why mayroong baptism. Mm-hmm. Saan ba dinilagay ang tao pag magpabaptize? Diba sa watery grave?
2: Yes, yes. Oh.
1: So, the water, it represents the one that will cleanse you, points to cleansing mm-hmm. and baptism. Mm-hmm. At yung wine, ito po ay nagsisimbolize ng grace and blood of mm-hmm. Jesus Christ that brings forgiveness, renewal, and mm-hmm. spiritual life. At yes. ayong panampalataya is just like a jar that mm-hmm. only with water, that only Christ can transform yes, the heart. Yes. That's why, kung ititingnan mo, Pastor Ned, ang punto dito, yung panampalataya mm-hmm. pala, yun pala yung way na matatransform tayo.
2: Yes, yes. Ang what pananampalataya kasi, iyaan yung magdadala sa'yo para umakto, sumunod. Sumunod. Kung ang mga alipin o mga utusan ay hindi naniwala kay Kristo, hindi sila susunod. Hindi magkakaroon ng miracle na yon. Yung human obedience prepares the way para magkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay. At siyempre yung kanina yung point na yung water na yung tubig na binabanggit natin, Pastor. Ang pinaka bottom line talaga niya, ang ating Panginoong Jesus ang tubig ng buhay.
1: Wow. Noong living water.
2: Noong mamit niya yung kinatagpo niya yung babae doon sa balon. Ang sabi ng ating Panginoon, gusto mo ba ng tubig? Bibigyan kita ng tubig na kapag ininom mo, hindi ka na mauuha.
1: Wow. Yeah. Praise God. So, living water. Jesus is the living water.
2: Living water. He's the
1: so,
2: living
1: mga,
2: water.
1: Mga kaibigan, once you thirst, once you taste, mm-hmm. once you are thirsty, and once you taste the living water is Jesus, you can never be thirsty again.
2: Amen.
1: Yan po ang dinidrive dito ng ating point. Mm-hmm. Mga kaibigan, kasama ni Pastor Nerio, kasama ng ating Adventist Radio Network, AWR Network, dito po sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ito po ay nagpapakita sa atin na yung isang sculpture.
2: Mm-hmm.
1: Sculpture can take a rough block.
2: Mm-hmm.
1: Can create a masterpiece. Alam mm-hmm. yung sculpture, yung nag-uukit.
2: Nag-uukit.
1: Mm-hmm. So, pero kung titingnan mo, yung isang bato,
2: mm-hmm.
1: yung stone na yon, hindi po yan makakreate ng tinatawag na makabago ng kanyang mm-hmm. sarili mm-hmm. without the sculpture, the master.
2: Yes, yes, yes. May napanood ako, Pastor, isang babae.
1: Oh, yeah.
2: Tapos nakaharap siya dun sa napakalaking bato na walang itsura.
1: Yeah.
2: Bato lang na ganon.
1: Opo.
2: Pero inumpisahan niyang gumamit ng barena, mm-hmm. ng drill, at pagkatapos ay unti-unti niyang inuukit, at pag

0: and flashing in my head. Mm-hmm. Hindi nagsistay, lumalabas lang. That's why I did a very bad thing to my mother. I'm sorry to my mother, but it was before. Pero sabi ng Biblia, only Jesus can transform, can ukit ng iyong puso mo na parang magiging maganda.
1: Mm-hmm.
0: Yung puso mo na matigas ay magiging soft.
1: Soft.
0: Yeah. Wow, hard to solve,
1: yeah.
0: And soft to transformation. Napaganda po. That's why I like the motto of Adventist World Radio, broadcast to transformation,
1: yes.
0: And broadcast to baptism.
1: So transmitting truth, transforming lives.
0: Transforming lives, yes.
1: So Christ alone can transform the human heart. Wow. Gaano man yan katigas, gaano man yan katigas na palaban sa Diyos. Kapag isinuko ang buhay sa ating Panginoon, He can transform us.
0: Waso. Yeah. Alam niyo mga kaibigan, saan man kayo ngayon, either Luzon, Visayas, at Mindanao, sa buong mundo, sa Asia, wherever you are. Dito po sa ating himpilan sa AWR Radio Network 89.1, dito po sa ating Transforming Lives na program and Revelation of Hope series and All Things New ng Southern Asia Pacific Division and JERC Conference. Ito po ay napakaganda kasi pag makita natin, Pastor Nev, ang content nito ay talagang changing lives.
1: Yes, changing lives.
0: Changing lives. Kasi alam mo, Pastor Nev, noon, bago tayo pumunta sa third point, ay talagang, sa second point, talagang na-drive yung aking pag-iisip. Mm-hmm. Kasi yung nanay ko noon, talagang how many times sinabihan niya ako na kailangan mo na magbago, alam mo yung binabalbal ka sa ilunggo, balbalunta ka, grabe yung balbal, and then yung mga binabalba sa akin, kisaga, napuputol na yung
1: pinapalo.
0: Pinapalo ako ng aking tatay. Ala, bakit ganun ka? Hasta, until the time na yung belt ng aking tatay ay naputol. Mm-hmm. Naputol. Sabi ko, grabe talaga yung problema. Yung stick. Stick ng guava stick.
1: Ng bayabas.
0: Ganun. Masakit
1: yun.
0: Parang gusto niya baguhin yung matitigas ko na puso. Mm-hmm. But you know, one time, sa panalangin ng aking nanay, you know, I was not transformed because of the hard thing that my father did. But sa pamagitan ng panalangin, the soft prayer of my mother to God, sabi niya, Panginoon, baguhin mo yung puso ng aking anak.
1: Amen.
0: He did not say that I would change. Ang gusto niya lang, pinalangin niya lang, Pastor Neil, Lord, change the heart of my of my son.
1: Amen. So hindi na bago ng sinturon, hindi na bago ng sanga ng bayabas, na bago sa panalangin.
0: Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. That's why Pastor Nev, sa ating mga listeners, sa mga viewers natin ngayon. If sa lahat ng mga parents ngayon, pag mayroon kayong problema sa inyong mga anak at hindi niyo sa kaya baguhin, don't think that you yourself can change them.
1: Yes.
0: But think only Jesus can change them. Ano gagawin, Pastor Nair?
1: Yeah, bring him in prayer.
0: Prayer talaga. Prayer. So, Pastor Nair, we will go to the third point. Sabi dito, mga kapatid, sa ating third point, every miracle daw na pinapakita ng Panginoon points to the greater marriage super of the land.
1: Wow. Basahin natin yan, Pastor.
0: Sige
1: yan
0: po.
1: Yan ay nandito sa ating aklat sa Revelation chapter 9, verse 9. Babasahin ko. Napakaganda nitong tagpo na ito. Sa atin pong Bible na ginagamit, ang Bible Pinoy version, sa Apokalipsis, Revelation chapter 19, verse 9. At sinabi ng angel sa akin, isulat mo to. Blessed ang mga taong imbitado sa kasala ng tupa. At sinabi pa niya, totoong sinabi ng Diyos ang mga ito.
0: Wow.
1: Pastor, kapag ipinasulat, ay talagang matinding ebidensya yan. Magagamit mo yan sa korte, sa hukuman, kapag isinulat. Ipinasulat ng anghel. Ano ang isusulat? Mapapalad ang mga taong imbitado.
0: Wow.
1: Saan? Sa kasalan ng tupa.
0: Napakaganda.
1: Ang mga maliligtas ay yung may mga invitation sa kasalan. Pero yung invitation, kapag hindi mo tinanggap, hindi ka pumunta sa kasalan, hindi mo ma-experience ang joy ng marriage supper of the Lamb.
0: Wow. That is a challenging, Pastor Nair. Challenging.

0: And inspiring. That's why, Pastor Ney, what we're trying to say tonight, na pag ang tao binigyan ng invitation, and then yung tao ay tinanggihan ng invitation, hindi siya makasama sa kasal.
1: Hindi siya pumunta.
0: Oh.
1: So, may invitation, pumunta, available ang invitation, mayroong upuan para sa kanya, bakante kasi hindi siya pumunta.
0: So the very point, so what you're trying to say, Pastor Nair, ang tao ay binigyan ng invitation ng Panginoon.
1: Ang sabi dito ay mapalad ang imbitado.
0: Wow!
1: Imbitado sa kasalan.
0: So Pastor Nair, we will try to dissect this one.
1: Walang gate crusher doon kasi lahat may invitation.
0: Lahat may invitation.
1: Kaya pala, ang Ebanghelyo ay ipangangaral sa buong sanlibutan. Yun yung invitation.
0: Wow!
1: Yun ang invitation. At pagkatapos ay darating ang ating Panginoong Jesus. Kapag naipangaral na ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, yun yung huling tanda, Pastor, ng pagparito ng ating Panginoong Jesus.
0: Wow.
1: Siya ay darating na. Lahat ay napadalhan ng invitation.
0: Thank you, Pastor Neo. Mga kaibigan, we will just try to connect the wedding at Cana and the wedding, the future wedding na gagawin
1: sa langit.
0: Dito sa langit.
1: Sa langit ito.
0: Sa
1: tama
0: Revelation
1: ba?
0: 19 verse 9. So yung John chapter 2 at sa Revelation 19 verse 19. 9 ay interconnected sila.
1: Yes, yes.
0: Ito po ang John chapter 2, nangyari ito sa panahon ni Jesus,
1: Jesus Christ,
0: the first wedding.
1: Katawang tao.
0: Katawang tao.
1: Kasama ng mga alagad.
0: Oh.
1: At yun, Pastor, tandaan natin ang sinabi ng Bible na unang miracle na kanyang ginawa. Yun ay pinuntuhan ng, nilagay talaga doon na yun ang unang miracle.
0: Yes, the first miracle,
1: yes,
0: the wedding. At kung titingnan mo, Pastor, na yung interconnection dito na makikita natin, ang nangyari sa wedding at Cana, the first miracle, and there will be another wedding, the grand universal wedding that
1: kung
0: will
1: saan,
0: happen in the future.
1: Yeah, doon tayo imbitado.
0: Doon tayo imbitado. Kasi kung titingnan mo yung lesson na learned doon, yung lahat ng mga tao doon na nakasabay at naka-attend sa first wedding sa Cana, naka-experience sila ng extraordinary miracle.
1: Extraordinaryong kasalan.
0: Extraordinaryong kasalan.
1: Kasi yung in charge, sabi niya, ikaw lang ang naghanda sa kasalan ng ganito. Hindi pa nila naranasan yun na yung pinakamasarap na inumin ay... Unang ibinibigay.
0: Wow, praise the Lord. So mga kapatid, so ito po yung third point natin. This is about the future wedding. Future wedding na sinasabi ng Biblia na ikaw at ako at sabi ni Pastor Nerio na lahat tayo ay imbitado.
1: Amen. Amen.
0: Imbitado, that's why yung Revelation of Hope series, All Things New, Pastor Nerio, ay talagang this is one of the vital points.
1: Yeah.
0: One of the objectives na tinitingnan natin na iwaragwag natin. You know what is iwaragwag?
1: Pahayag.
0: Ipahayag natin sa buong mundo.
1: Ipahayag, isigaw.
0: I-broadcast. Ang isang malaking invitasyon.
1: Yes.
0: Noong wedding.
1: Sa kasalan.
0: Sa kasalan. Mm-hmm. Doon sa langit.
1: Yan.
0: Kag doon makikita natin, the first miracle will happen in the near future. And the last miracle na ipapakita ng Panginoon sa atin ahead doon sa Revelation.
1: Mm-hmm.
0: Ito pong sinasabi, Pastor Nair, na ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon is the blessed hope for the church.
1: Yes, yun na lang talaga ang ating pag-asa sapagkat sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, doon magpapasimula ang lahat ng bago sa ating karanasan. Pag doon sa 1 Corinthians, Pastor, di ba? Ang darat ng buhay babaguhin. Ang darat ng mananampalataya na patay ibabangon, babaguhin. At pagkatapos babaguhin ang sanlibutang ito para sa mga bagong nilalang, hindi bagong nilalang, sa mga bagong tao. Tama ba, bagong tao? Sila rin yung taong yun. Mga binagong tao.
0: Binagong tao.
1: Sa pagharap sa kasalan sa langit.
0: Wow. Yeah. And the very point for the third point, mga kaibigan, sabi ni Pastor Nerio at sabi ng ating study ngayong gabi, ay yung gospel ini-extend. Yung gospel, it means good news.
1: Yes.
0: Good news is connects to invitation. So, the invitation will bring the good news to the people. Mm. Sa lahat sa Luzon, besides Minas, sa buong mundo, yung invitation na ito, mayroong tinatawag evidence of transformation. Mm. Na marami ng taong nabago.
1: Mm.
0: Tinan mo, Pastor Nair, yung all things new, yung buhay ng tao. Mm. May isang drug addict nagiging pastor.
1: Mm-hmm.
0: Yung itong smuggler nagiging evangelist.
1: Mm-hmm.
0: So many things, so many stories. Na kung titingnan mo, ang Panginoon lang talaga ang magkapagbigay ng kaniyang transformation.
1: Mm-hmm.
0: At alam mo, Pastor Nair, may isang illustration dito na ang isang wedding date ay in-announced.
1: Mm-hmm.
0: Mayroon ka na bang anak, Pastor Nair, right? How many
1: meron,
0: children
1: meron.
0: Do you have?
1: Meron kaming tatlong anak.
0: Oh, tatlong anak.
1: Panganay at pangalawa ay nasa panahon na ng pag-aasawa, kaya lang hindi ko pa nararanasan ng wedding sa pamilya. Wala pang wedding sa pamilya.
0: So, Pastor Nair, in the future, I believe that I can receive the invitation.
1: Yeah.
0: So you will announce.
1: Yes.
0: You will announce the wedding invitation. So the bride prepares with joyful expectation. Alam mo yung pag kinasal ka, pag ipakakasal na yung anak mo o ikakasal ka, ay talagang grabe yung masaya yung puso mo.
1: Oh. Yung parang preparation din, ay talagang grabe. Oh.
0: Grabe yung preparation. Mm. Tulad din natin, no? Tulad din sa mga tao. Mm. Ang Panginoon ang padala ng invitation, mayroong kasal na mangyayari. Mm. When Jesus comes.
1: Mm-hmm.
0: At yung kasal, so, kuha na tayo, joyful na tayo, expect na tayo ng kanyang pagbating. Mm-hmm. So, the greatest question is not whether you know about the coming wedding, the question is,
1: yes,
0: will you be ready
1: to come
0: to come. The bridegroom comes?
1: Mm-hmm. Yeah. Kasi nga, ang invitation ay ipapadala na lahat through the preaching of the gospel.
0: Wow.
1: So walang hindi makakaalam. Meron parable sa Bible, Pastor, na masaya at malungkot.
0: Mm.
1: Parable doon ng kasalan.
0: Wow.
1: Nagpadala ng invitation, kasama pa yung isusuot.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating nung kasalan, dumating nga siya, hindi naman nakasuot pang kasal.
0: Very sad. Very sad.
1: So, ang nangyari doon, sangayon sa kwento sa parable, eh hindi siya pinapasok, hindi siya tinanggap, kundi dinala siya sa labas at yung kalungkutan na hindi siya nakasama doon sa kasalan ay talagang matinding karanasan, kabiguan para sa kanya.
0: Wow. Very
1: so, dito, doon sa damit ng kasalan na ibinibigay din ng naghahanda ng kasalan ng ating Panginoong Diyos, ang damit ng katwiran ng ating Panginoong Jesucristo, kapag hindi natin isinuot.
0: Mm-hmm.
1: Tumanggap tayo ng invitation, hindi natin pinuntahan ang kasalan, hindi pa tayo nagsuot ng damit ng kasalan, saan tayo pupulutin?
0: Alam mo, yung sinasabi yung pastor, nagbibigay sa atin ng kalungkutan, nagbibigay din ng kaligayahan.
1: Mm-hmm.
0: Kalungkutan siya kasi in-invite ka na, hindi ka pa pumunta.
1: Wala ka nang dadalhin, may padamit pa.
0: Wow, napakaganda. Mm-hmm. Sayang talaga mga kapatid, mga kaibigan, sayang. So, you know, Pastor Nerio, ang mensaheng ngayong gabi, it will be concluded with the 3 points, sa 3 punto.
1: Mm-hmm.
0: Para sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Ang first one dito, ang si Jesus, gusto panahon siya na pumasok sa ordinary moment sa ating buhay with extraordinary compassion.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yung pag-compassion, pag tinawag mong compassion ay naawa ka.
1: Mm-hmm.
0: Talagang kaawa-awa ang tao pag wala ang Panginoon. Pag ang Panginoon ay pumasok na, hindi na kawaawa. What is the second point, Pastor Nair?
1: Jesus transforms what human effort can never change.
0: Wow!
1: Nakita natin yan doon sa tubig, ordinaryong tubig na inilagay doon sa jar na iniutos ng ating Panginoon na doon ilagay. At noong kunin ng mga servant, yung tubig na yon ay na-transform yon sa isa sa pinaka masarap na inumin sa buong Bible na natala. So, meron pa bang ibang tala sa Bible na nagsabi na ito na yung pinakamasarap na inumin? Parang ito lang. Ganun kasarap ang buhay na binago ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Wala kang guilt na nararamdaman. malaya ka sa Panginoon.
0: Mm.
1: Pinatawad ang iyong kasalanan.
0: Mm.
1: So napaka sarap na pakiramdam ng nasa ating Panginoong Diyos.
0: And the third point, mga kaibigan, Jesus is preparing His people for the marriage, for the supper of the Lamb.
1: Mm-hmm.
0: You know, mga kaibigan, ang Panginoon ay nagpe-prepare ng isang bungacious na wedding doon sa langit. That He is our groom and we are the bride. Na kung titingnan natin, mayroong isang malaking bungacious na kasal in the near future. Na tayo ang ikakasal sa Panginoon. Doon sa langit na bayan. So, Pastor Nair, ang appeal dito ng ating Panginoon sa lahat, this is not an appeal of the person, but it's an appeal from God.
1: Mm-hmm.
0: Sa lahat na nakikinig, saan sulok ng mundo, saan ka man ngayon, ito po ang appeal ng Panginoon. Mm-hmm. Perhaps you feel like an empty today or empty tonight. Perhaps the joy has disappeared from your home. Nawala na yung kaligayahan sa bahay nyo. Perhaps your heart is like an empty stone jar. Or yung heart mo ay wala ng laman. Pero sabi ng Panginoon, fill the jars. Bring Him your emptiness. Bring Him your failures. Bring Him your broken dreams. Napakaganda,
1: Amen.
0: Pastor Nair.
1: Amen. So, kaibigan, ang imbitasyon ay narinig mo ngayon. Ito ang Ebanghelyo. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesus sa iyong buhay. Mababago ang iyong ordinaryong buhay sa isang buhay na malaya sa ating Panginoong Jesus. Kung mayroon kang katanungan, prayer request, o gusto mo ng pagpapatuloy ng Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa iyo naman na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. Ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you.
0: Thank you very much, mga kaibigan. The Bible says, ngayong gabi, pag kayo'y malungkot, lumapit ka sa Panginoon. Pag nangailangan kayo ng tubig na buhay, lumapit ka sa Panginoon. Pag nangailangan kayo ng kaligayahang buhay, lumapit ka sa Panginoon. This is Jeter Canoy, AWR, Southern Asia Pacific Division.
2: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
3: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
2: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
3: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
2: Revelation of Hope.
3: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Hello mga ka-HD! Pag-uusapan po natin ngayon, are your problems fake? Ayan, sama-sama po nating i-analyze at mag-reflect dyan dito lamang po sa Hugot Lines and Deadlines.
1: Hello ka-HD! Ready ka na ba for a chit-chat that matters?
2: On adulting love and faith that scatters.
3: Welcome to Hugot Lines and Deadlines.
1: Your go-to spot to thrive, be trendy, truthful, and transformative.
2: Catch us live via Facebook live streaming or tune in to 89.1 Adventist World Radio Manila.
1: Don't miss out. Join us and start transforming your everyday.
0: Hello, hello. Welcome back to Hugot Lines and Deadlines. And binabati ko po ulit kayo ng magandang gabi at happy dinner sa mga kumakain. Happy biyahe sa mga nagbabiyahe. And sa mga kakauwi lang galing work, ayan, na nakikinig. At sa mga drivers po natin on their what do you call this? Sa kanilang work, sa kanilang pagbabiyahe, ingat po kayo. At ang ating din mga viewers via online and via the Adventist World Radio, ang mga listeners natin, good evening to everyone. At sa mga specifically nag-comment, nag-mention, tignan po natin sila. Si Auntie Stella Tipon, hello, hello, hello, sabi niya. And to Auntie Yoli Erot, hello, hello, auntie. And I'm happy you're here. Si Kuya Eman Palad and si R. Christian Roda and si Cedric Alota. Ayan. Nag-rhyme po ang mga pangalan ng viewers natin ngayon. At sa hapong pong ito, hindi ko alam kung dahil sa title kayo napaklik. O sige, tignan natin yung mga new viewers natin ngayon. Or kung may kilala kayo na gusto nyo parang would be very interested sa ating title ngayon. Share them po sa kanila before we start this episode. Ayan, at sa atin pong pag-uusapan, kagaya ng nabanggit ko kanina, are your problems fake? Fake nga ba ang ating mga problema? O, baka may mga na-invalidate na agad yung feelings, no? Pero our point here is, ayan, syempre, mamaya pa natin pag-uusapan. At magbatian muna tayo, magkamustahan. Kumusta po ang inyong mga araw or your week or the past episode? At ang napag-usapan natin last time was how important or how useful if we make our task or if we make our routine boring because they help with conserving our energy and mas may time for those important things. So ngayon naman is closely related with that ang ating pag-uusapan kasi nga this will be about yung mga fake na problema na baka meron din sa atin. Ayan. So any guess kung ano yung mapag-uusapan natin ngayon? And thank you sa mga mag-share. Ayan. Nag-thank you na agad-agad. Ayan. And by the way, sa mga hindi po nakakaalam, ulit, ayan. Siguro ang matatouch ng ating topic ngayon is on the deadlines. Ano yung mga problema ang ginagawa nating deadline? Pero hindi naman worth it na nandun siya. Ayan. Before we start, let us pray po. Yes, Lord, thank you so much for inspiring our episode tonight and for the presence of everybody. May we again be filled with much learning. In Jesus' name we pray, amen. Ayan. So, let's start right away. Ang sinasabi ko kanina, ang inspiration ng ating topic ngayon is closely related last time. Diba, sabi natin last time, maganda kung ginagawa nating simple at boring yung mga routine natin kagaya ng simpleng mga ulam, galon, or you select simple clothes para hindi ka na-stressed yung mga nalalaanan mo na yung time, yung mas mga importanteng bagay. Baka ang tanong natin ngayon, paano Ate Zud, kung ginawa ko na yun, ginawa ko na naman na yun. Pero I feel like there's this unexplained drain. Parang natidrain pa rin naman ako, simple naman na yung routine ko, hindi na din naman ako masyadong kumbaga natatambakan ng works. Considering all factors are ruled out, natanggal na sila, bakit meron pa rin hindi ako ma-explain na parang napagod ako pero I cannot pinpoint where. Ayan, sabi ni Eman Palad, pati pala mga problems, problema fake din. Tingnan mo natin yan, okay? So basically what we're telling na, or what we are pointing out here, or ang sinasabi nating fake problems are the minor inconveniences. Yung mga minor lang naman na nakaka-inconvenience sa atin. Ano tong mga to? Example, kapag yung meeting na move ng 30 minutes. Kunwari, ay, hindi pala 7 ang meeting. 7:30 na lang pala. Ayan. Or pumunta ka sa isang restaurant, tapos ang inaabangan mo ay merong ano ba? Pigar-pigar. Ayan, tapos walang pigar-pigar. Okay, ano pa? Na yung delivery ng food, nag-grab ka, tapos sabi niya, 5 minutes, nandyan na. Pero wala. Or, kapag may nag-reply sa'yo na sabi niya, ito ang lalala, tapos yung reply niya, K, yung K lang. Or yung mga, yung wifi, ang bagal-bagal ng wifi. Ano ba yung iba pang inconveniences na, well, of course, contextually kasi kung ang wifi mabagal, tapos online job, that's really a problem. Okay? Pero sa mga, kunwari, gagamitin mo lang naman for social media. And also, ano pa? Traffic. Kunwari, gagala kayo, you're not rushing, and then traffic. Or sa itinerary niyo na pupunta kayong Stone Kingdom. Tapos, ano to? Sasabihin nila na, ay, wait lang po, 10 minutes muna bago papapasok. Yan. Or, nag-order ka ng fries, tas walang extra sauce. Yung, hindi ka bibigyan ng ano, yung ketchup na additional. Ano pa ba? Sa, yun yung mga everyday life. Ano, sa mga relasyon naman, anong mga minor inconveniences sa relasyon? O, sige nga, anong mga minor inconveniences niyo sa mga relasyon ninyo? Isa-isang maglapag. Kunwari, nasa social setting ka, tapos may sobrang malakas yung boses doon, tapos, ben, parang naiingayan ka. Yan. Ano pa? Yung partner mo, hindi niya ginawa yung chore or yung gawain sa bahay the way you want it to, or yung sibling mo. Kunwari, nagtinupi niya yung damit mo, yung kapatid mo. Tapos yung gusto mong fold ng damit, dalawa lang. Pero ang pagkatupi niya, tatlong ganun. Ano ba yung mga minor inconveniences that gets our irritation? Kunwari, sa productivity naman, sa work, yung boss, yung deadline, kunwari, nagra-rush ka, no? Ganyan-ganyan ka. Tapos ipapasa mo kasi 5 p.m. mamaya yung deadline. Tapos sabi niya, okay, the deadline is I'll give you until tomorrow na lang pala. Ganun siya. Tapos sabi mo, ano ba? Nag-rush-rush pa ako, ginawa-gawa pa. Ganun. Pero hindi mo naisip na it saved you from, at least tapos mo na, di ba? Or kunwari, yung sa ipapa-edit sa'yo yung, kunwari sa email mo, may ipapa-edit. Ayan. Sa mga ano naman, techie or sa modern, ano yung mga example natin? Kunwari hindi naglo-loading yung reels na pinapanood mo. Or yung mga apps, maraming update niya, update mo ulit. Tapos, or may nag-post, di ba? Tapos, you don't agree sa mga content. Ayan, so ang dami-daming example. I think you can give some also. Sa ating po mga HD viewer, ano po yung mga na minor inconveniences sa mga buhay niyo na pero naiirita kayo sa mga ito? Ayan, or yung kapag ka nawalan ng kuryente, tapos hindi naman ikaw yung nagwo-work, mas na-stress ka pa doon sa mga nagwo-work sa patahian. Delikado kasi sa mga patahian, di ba, kung biglang nag-power, tapos pwedeng matusok yung kamay nila. Tapos ikaw na nag-cellphone lang, sabihin mo, no, Ben, walang kuryente, grabe ka naman, i-mention mo yung ano ng electricity, tas magko-comment, tas mag-i-anger react sa page nila. Ano ba, lagi na lang nawawala ng kuryente, magaganon-ganon. That we do not usually know the reasons why. Tapos we dramatize them, di ba? So, our point here, ang pag-uusapan natin is, yung mga minor inconveniences na to, kapag tinutuunan natin sila ng pansin, we become more irritable, nami-misallocate yung energy natin, and ultimately, we lose focus dun sa priorities natin, and it robs ourselves of joy or happiness kasi nga, every little moment, nakukuha yung irritasyon natin. And hindi naman talaga, sabi nga, a lot of our problems are fake. Yan, that's the title. Hindi na sila yung nagmamatter talaga. Like when, sa isang research, no, sabi niya that oftentimes, the frequent minor stressors impact our mental health and well-being more than rare big events. Ang mga nakakaapekto naman daw sa atin long-term, kunwari sa mga iba, there may be moments na mabipinpoint natin na, ah, nung prom, hindi okay yung ano namin sa school, or yung nung nag-research kami, hindi okay yun. Pero, that was one time. Pero yung mga maliliit na to, yung mga araw-araw na hindi natin napapansin na natitrigger tayo, kunwari sa araw-araw na pumapasok ka sa school, wala lagi yung gusto mong bilhin na snack, hindi ka na okay yung lunch, hindi ka na okay sa lunch. Hindi na lang ako kakain, ganun eh. Parang yung mga ganun ba na it slowly trains our brain to react to trivial things. Kaya, ang nangyayari, nagiging complainer tayo. Ayun. So, yun yung isang effect niya, no? It trains our brain to complain over small things. By the time na dumating na yung bagay na kakomplain-complain na, we don't have any more energy for it. We shut down. Hindi na natin maasikaso siya. Ano pa? Ano pa yung mga effect ng mga pag-dramatize natin sa mga hindi naman natin problema? Or pati nga yung mga, kunwari, this is why chismis is bad. Kasi nga, do kung may darating tas narinig mo, problema naman nila yun eh. Iba naman yung anong tawag dito? Merong, nawala tuloy ako, na-distract ako. May nag-comment kasi natuwa naman ako. NLM Adventist Media sabi ni, watching from Solid North Bus along Marcos Highway en route to NLM. Good evening everyone. Wow naman. Yes sir, thank you po. And ingat po kayo sa inyong biyahe. Ayan, and also God bless NLM Adventist Media. Ayan, thank you. Ayan, so as we were saying earlier, no, ang sinasabi natin sa about doon sa pag-feel natin ng ating utak over, kumbaga, nabababa na niya yung capacity natin to handle the real problems when they arrive. Kasi sinanay natin na yung maliit pa lang na bagay, may mga reaction na tayo. And we connected it sa chismis na why it's bad kasi problema naman na siyang ibang tao. Pumbarik for that day, you are supposed to finish an essay. Pero yung utak mo, nakuha na nung narinig, yung weight, yung bigat nung chismis na narinig mo. So wala ka ng energy to extract your creative juices para gawin yung essay mo. Ayan. Ano pa? Laging nakataas ang stress level natin, cortisol natin. Meaning, we're always in fight or flight system. This explains yung parang hindi ka mapakali, tapos hindi ka maka-focus, maya't maya parang iba yung gusto mong gawin, ganyan. And physically, this manifests as tumataas ang BP, tumataas ang anxiety, nagkaka parang sa iloob ng isang buwan, ilang beses kang nagkatrangkaso. Ano pa? Brain fog yun, yung hindi ka na makapag-isip. And eventually, if hindi mo sila naasikaso lahat, ito na yung sa burnout. Kasi diba, if you look sa mga experiences ng mga people na na-burnout, ako personally, what sabi, lagi kong inuulit to noon sa mga previous episodes and to my close friends, na ang naging mabigat sa akin for during my OJT and during my review was not the review mismo or hindi lang yung OJT mismo. It was all the things going around those things na nakakuha ng energy ko na maraming side quest. Yan. So, hindi din pala okay yon. So, I learned then that I should limit also yung pwede kong i-handle kasi hindi naman tayo robot. Okay. So, yun. First, nagiging complainer tayo. Second, laging nakataas yung cortisol natin, which malalaman na natin ang magiging basihan po natin dyan is yung mga physical manifestations like pagtaas na ng BP mo, pagtaas ng anxiety, or parang hindi ka na klaro mag-isip. Yan. Because, aside from it exhausted your mental energy, hindi na makakope up yung katawan mo sa takbo ng utak natin. Diba? Sabi nga ni daddy ko noon, kapag ang katawan na pagod, medyo kaya mo pang i-push yan kung malakas ang isipan mo. Pero kung ang utak na pagod, isasama niya pati katawan mo. Yung inisip mo lang na tinatamad ka, tatama rin ka talaga, di ba? So it's really amazing at the same time, a double-edged sword siya yung utak natin para sa atin, depende how we use it. Kasi pwede niya tayong, pwede niyang sabihin sa katawan mo na huwag kang gumalaw kapag ayaw na niya. So, ingatan po natin na huwag na yung utak natin yung napagod. Yan, that's even more dangerous, di ba? And especially, mas hirap siyang maagapan or let's say, mapinpoint kasi hindi nakikita naman ang mga sintomas ng mental problems, di ba? They just show physically and then parang akala natin, ano lang siya, baka itatrangkasuhin, pero ang totoo pala, stress na yon yung pinanggagalingan ng lagi niyang trangkaso. It's already a mental problem. So, it's scary. Kasi, akala natin physical lang lahat, pero no, many things manifest mentally na bago pa lang maging physical yung manifestations. Ayan. Ano pa yung mga na-observe nyo? Personally po sa inyo, what the things affect your daily, daily irritation? Ano yung mga fake problems nyo? Hello, Lola Arsenia Abaya. Good evening po. And, yan, good evening po sa La Trinidad family at sa ating mga amigos. Ayan. And also, sa ating mga young professionals, ayan, they're currently conducting week of prayer. Ayan, kung gusto niyo mag-attend, it's 8 a.m. every Tuesday night. Ayan. At ang ating mga speakers doon are co-young professionals. You may want to join them. Alright, so ang next natin na ipo-point out, ano ba yung nagagawa ng pagpapansin natin ng minor inconveniences? This is rumination. I encountered this term when I was in third year. Rumination pala is yung thought na naglilinger na hindi umaalis sa utak mo, tas gusto mo siya ng i-replay. Ayan. And ang nagiging cause nito, it trains us to be more reactive rather than proactive sa ating mga problema na lagi na lang nire-react natin, parang kung may nagsabi ng problem, no? Nasabi nilang naman, pero since na-train mo yung utak mo na mag-react, parang feeling mo kailangan mong solusyonan yung problema niya, eh nag-share lang naman siya. Ayan. Or kunwari na-delay yung order mo, so now, it affects your appetite kasi, delay, na-delay yung order ko, ganyan. Or, kung dahil wala nga yung extra sauce ng fries, parang natamlay mo ng kainin, yon sa appetite. So, yung mga ganun, parang mas nagiging dramatic when nagagalit tayo. kung na-frustrate tayo. And when we withdraw sa ating mga relasyon, parang mas nakakasakit tayo doon sa people around us, our partners, our family. Mas nagiging, anong tawag dito? Kung malala yung effect sa atin, in turn, mas na-absorb din nung mga kasama natin unconsciously, ay yeah, unconsciously sa atin, pero sa kanila, parang napapasa natin yung hindi okay na energy to them. Why? Because this fills our emotional bucket until small triggers cause big overflows. Sabi nga, di ba, kung ang madram daw, kung may maliit lang na butas, may lamok, sorry. Kung may maliit na butas, it affects you, it will ruin the whole dam. Ayan. Parang ganun din po. Parang mas madali kang sumabog, mas madali kang mairita. Yun, basically, reactive ka talaga sa mga lahat ng bagay. Parang, napansin ko to when I was in yung shift ko from high school to college. Siguro, it's a product of I'm navigating how to do college life and then I'm living alone. Parang kada reaction ng mga classmate ko, kasi parang ano pa siya, hindi ako makasabay kasi ibang level talaga sila. Tapos mga konyo ba yung mga classmate ko noon, tapos magagaling talaga sila. And what I felt then was napapansin ko na, hala, kahit yung pag gano'n nila, sabi ko, alas, ako ba yun? Ako ba yung may dahilan? Oh, di ba? Parang feeling ko ako na lang lahat yung dahilan ng mga pagkairita ng iba. Ayun, yung parang feeling mo ikaw na lang lahat, ganyan. And then I ruminate. This is I replay things over and over. Nasabi ko, ala, may nagawa ba akong mali kanina sa experiment namin? Ganyan. Ala, ano ba? Ibabagsak ba ako? Kasi ibabagsak ba ako sa peer review? Kasi mali yung pagkasaksak ko nung Bunsen burner kanina, tapos nakita nung instructor. Ganun. Tapos yung hindi ka na mabilis mag-move on ba? Kasi parang gustong-gusto na nung utak mo na lagi mong nare-replay. Ayan, kung kunwari sa... I also noticed this. This is why sabi nga nila, di ba? Complaining is contagious. Relating sa point number one natin. Napansin nyo, kung kunwari magbabarkada kayo or you are with people, tas na-stuck kayo sa traffic. Napansin ko kung ako lang, umupo-upo lang ako and I spend time in my thoughts. Parang sabi ko, ano kayang gagawin ko ngayon? Mamaya, ano kayang uulamin ko? Ano kayang bibilhin ko? Ano kayang gagawin ko dun sa ano? Or may mga times na tumatawa lang ako kasi may naisip ako. Or I look to the surroundings, sabi ko, ay, ang cute naman nung mag-ama, ganun. Tapos gaganun ako, ala, paano kayo ginawa yung building na yon? So parang ganun yung napapansin ko na train of thought nung yung mga naisip ko. Kaya lang, kapag may kasamaan ako, tapos sabi ko, traffic! Sabi niya, alam mo yung utak ko din parang, ano, traffic that, hello? Tapos maya-maya, ako na yung napapansin ko. Ako na yung nagsasabi ng, ala, 5 minutes na tayong nandito. Ganon. So, alam mo yung, yes, I know, it's traffic. And we're entitled to our emotions na it's okay to express them out. Pero kung ulit-ulit ng ganon, tapos mamaya, after 5 minutes, ano ba yan? Ay, ano ba yan? Wala eh. Ganon na talaga eh. It's not our control. So, what can you do instead na hindi mo ma-feed ng negative things yung utak mo, ganon. So, parang napansin ko, ala, pati na ako, nagko-complain ako, ha, ganon. So, yun nga, we have to be careful yung mga na-a-utter natin. And I think there's a verse that mentions this. Verse in the Bible that mentions this na yung mga actions natin, we may not intentionally affect others, pero kung baka magkakasala sila because sa mga masasabi natin or sa actions natin, better not, yung ganon. So, it's important that we watch out na baka yung pagko-complain natin, we attract others to complain. Ayan. Ah, yan. Ito, oh. Yan. It's in Romans 14:21. Sabi niya, it is good. Ay, hindi, hindi. Mali, mali. In Romans 14:13. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister. Tapos sabi pa sa 1 Corinthians 8:9-13, be careful, however, that the exercise of your rights, yung pag-exercise mo ng rights mo, exercise to voice out na hindi ka okay sa traffic, can be a stumbling block to the weak. Na it will cause your brother or your sister to fall into sin. Ayan. So parang kung you know na mas negative pa mag-isip yung kasama mo, timpihin mo na lang na wag i-broadcast what is in your mind para maiwasan natin na maakay sila na mag-isip ng masama. You know what? I have a funny, hindi naman as in funny, pero dun ko na-realize na, okay, I think I'm growing, sabi kong ganon. There was a concern before sa bunso namin, tapos my second sibling, empath talaga siya, mas sensitive siya to things. While I can sense others' feelings, pero mas may tendency yung kapatid ko na mas mafe-feel niya talaga yung ano ng iba. So, nung sinabi niya yung concern, umiiyak na siya. Tapos, okay, pag-pray natin. Sabi kong ganun. And, napansin ko, hindi nag-escalate, na hindi siya umiiyak lalo. Well, valid naman yun. Hindi naman masama na umiiyak. Ganyan. Pero, yung baka kasi mahayaan ko siya to dwell on the thought na assumption pa lang naman. O, diba? So, sabi ko, nung time na yon, okay. So, hindi din pala healthy na parang, while it is a concern, tapos natutunan ko to sa subject namin sa guidance and counseling, well, kahit yung client mo tells things na, as in, maiiyak ka talaga, yeah, cry. Pero, wag mong hayain na umabot sa point na yung client mo na yung magsasabi sa inyo, okay ka lang. Ikaw na yung kinounsel. So, parang we can train our emotions to react to the real things, hindi yung fake problems. Diba? There's more problems than having no extra sauce in your french fries. Okay? Ayan. And, ayan yung third point natin. Okay, fourth, what else can we get para makonvince na tayong hindi mag-take ng mga fake na problema or mga problems ng iba and we absorb them, no? What else? Before we move, I'd like to point out, no, na parang why we tell about these things. Well, naturally, there are jobs na you literally absorb. Like, kung therapist ka, kung counselor ka, di ba? But in our line, especially in our ministry, no, kunwari pastor, or you are members of the church, you do ministry work, or even as teachers, ayan, anything na service yung trabaho mo, there are moments talaga na, yes, we are called to be of help or maging listener sa mga tao. What we're trying to acquire, siguro yung gusto ko lang na ma-share sa inyo for this topic is, While we do those work, hindi tayo malunod. Kasi sabi nga, 'di ba, in order to help others, kailangan isalba mo muna yung sarili mo. So we can train our mind to be resilient over these things. Na sige, mabigat talaga yung narinig ko ngayon. Pero how can I help by not na hindi ikaw yung unang maaapektuhan pa lang tapos ikaw na yung unang naubos yung energy. So, paano yun? So, how can we discipline and how can we build yung ating endurance sa paulit-ulit na makikinig tayo ng concern ng iba, pakikinig na, kunwari, kahit mga shallow, ano nga, di ba? people share those because that's their way of coping. Pero sa atin, that kunwari, ikaw yung taga-receive ng mga ganun, how can you regulate your emotions better? And how can you put compartmentalization na, yes, this is a concern, but this is out of my control. Oops, dito ka. Yes, this is the real problem. Ito muna. Yan. This is what I can do only. Ayan. So, parang matututunan natin na kung paano i-allocate yung energy natin sa mga bagay na mas mahalaga talaga. We may lend ears. Kunwari may ano, oh, sasabihin nga ako sa'yo, tas yung concern nyo lang, kanina alam mo ba, ang ano ng traffic, ganyan. Tapos, oh, tapos, may inararush. Wala naman. Nakakainis lang kasi traffic lang. Oh, may mga ganun. Yeah, it's good to allocate our energy to those na parang minor inconveniences. Pero for some kasi, it's their way to cope and parang maalis nila sa sistema nila. The point here is, for that person na hindi maging paulit-ulit na maging pattern na niya, and for us na nakaka-receive, na hindi tayo ma-absorb doon, na hindi makuha yun ng mga yun, ng mga energy natin na dapat dito sa totoong problema or totoong concern. Okay? Yan. And fourth and last is, we know that negative emotions, ito yung mga ebidensya ng negative emotions can lead to poor physical health. Meron ding mga, yung mga chronic conditions, di ba? Sabi nga nila, stress is the biggest or the leading cause ng maraming sakit. Na-diagnose man yan ng heart disease, pero ang totoo, it's stressing. Kasi nga, di ba, kinompare nila yung kain ng taba, pero walang ka-stress, ka-stress. Hindi siya noonang namatay, tsaka mas healthy yung heart niya. So, di ba, imagine ang nagagawa ng stress. Well, we know all these things. There's one thing na, yung sinabi natin kanina that it can steal our joy. This is one thing na parang, oh, masakit naman. Parang ang sakit naman kung parang wala ka nalang malamdaman na kahit konting joy. Kasi

coping mechanism. So, kumbaga, hindi na a-activate sa utak natin yung mga dapat na ma-activate to cope up better. Kasi sa mga maliliit lang na bagay natin, tinitrain yung sarili natin na mag-react. Or, worse, pwedeng yung baliktad, dahil na-train na natin na mag-react ang utak natin sa maliliit na bagay. Pagdating nung malaki, wala na, shutdown na tayo. Yan. So, nakakatakot yun, no? So, have you been reflecting so far? Ano ba yung mga naisip niyo so far? Kasi ako, why naman na pag na sabi ko to is because I used to ruminate. Nalaman ko lang to nung nagpa-diathesis stress model yung teacher namin. And hindi niya ginawang hypothetical. It's you going through your own thoughts. Tapos you process them. Tapos may template kasi yun. Tapos ginawa ko while writing. Tapos ginagawa ko siya. Oh my gosh, sabi ko, oh my gosh, this is bad. Hindi pala healthy yung mga ano ko. I think I'm just thinking about them. Pero it affects my energy kasi naubos talaga yung gabi na I think over and over the same things. And it's not healthy. And I haven't realized that nung pinasulat lang ako. So it's, yeah, it's healthy. I tell you, sabi ko nga po ulit-ulit, no? Journaling is really good. You should journal. You should write down your thoughts para maipasa mo sa notebook yung mga naruruminate more, yung mga naisip mo pa ulit-ulit, no? So, nung na pinagawa sa amin to ng teacher namin, dun ko na figure out na, oh my gosh, so I ruminate pala. Ayan, so, kasi when I observe my thoughts, parang paulit-ulit lang naman. And usually, there are thoughts na, hindi naman nangyari. Hindi pa naman nangyari. Gusto ko lang ng utak kong i-replay ng i-replay. And you should watch out kung gusto na ng utak mong i-replay. Parang kung iniisip mo na, ala, hate ba niya ako? Tapos iniisip mong hate ka niya, talagang magiging reality na yan sa utak mo na hate ka nung taong yun. Kasi gustong-gusto mo siya i-replay. O, diba? Scary. And sabi ni Auntie Rose Felimon, gladly evening to all. Blessed tomorrow morning. Be happy, well, so wow. Yan, oh, yan ang mga positive, oh. Blessed na ang tomorrow. Napaunahan na, diba? Yes naman po. And Chadel Babak, good evening mga ka-HDS. Good evening po. And malapit na tayong matapos. Because now, we will look into the story of Jonah. As usual, we end this by, what does the Bible say? Or ano yung parang spiritual takeaway natin dito? Yes, we mentioned about how it can affect our health physically and then mentally. How about our spiritual health? Paano ang mga ginagawa nating fake problems and minor inconveniences? Paano yung mga pagharap natin ng mga to, pag-dramatize natin sila, nakaka-apekto sa ating spiritual health? Ayan. When we look at Jonah 4 verse 5 to 9, ito rin nakita ko na close. Yung gumawa si Lord ng, anong nagano si Lord na may plant at may silong siya, di ba? Exceedingly, he's so happy. And then the next day nung natuyo, parang sabi na gusto na niyang, ang tawin dito? Gusto na niyang mamatay, parang it is better for me to die. Tapos sabi ni God sa kanya na, is it right for you to be so angry about the plant? Ayun, yung parang, natuyo naman tong plant na to. Parang ganun. Tapos, anong mali nung plant? Diba? So parang, what we can see here is, if minor inconveniences gets the best of our reaction, hindi action na pagsolusyon. Pero if it gets our reaction na mabilis na tayong magalit, mabilis tayong ma-disappoint. Yan. Kunwari, may mga sinabi ang kasama natin sa church, sa trabaho, na, uy, ikaw, ganito ka, ganyan. And we ruminate and we replay those things. And it's not a real concern. Kasi, kunwari, chismis lang. Or, uy, sabi ni tato ganito, eto hindi naman totoo. Then, nilalayo niya or nililihis niya tayo sa dapat na purpose na gagawin natin. So, yung overreaction natin na
sa mga minor inconveniences na

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ang pag-asawa ay isang oportunidad upang ipakita sa bawat isa ang pagpapahalaga at pagpaparamdam na pinagkakatiwalaan nila ang isa't isa. Kaya walang sinumang tao ang dapat baliin ang katapatan ng lalaki. Ang kasagraduhan ng kasal ay pinagtibay ni Jesus upang ipakita niya na hindi panukala ng Diyos ang diborsyo o hiwalayan ng tao.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Palugod namin kayong tinatanggap sa ikapitong bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng pag-aasawa na natatanging pundasyon ng pamilya. Kaya't samahan si Pastor Laude Mergatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsimula, inimbitahan ko kayo na manalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, ngayon pong gabi aming pong pag-uusapan ay patungkol sa pamilya. Kami po bilang inyong mga katiwala, tulungan niyo po kami na mapuno ng pagmamahal, pag-unawaan at pag-iintindihan ang mga pamilyang inyong pinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Sa isang kasalan na pinangunahan ng Welsh Christian minister na si Selwyn Hughes, kanyang ibinahagi na ang Biblia ay nag-uumpisa at nagtatapos sa tema ng kasalan. Kaya't makikita sa aklat ng Genesis na ang pag-asawa ay pinagtibay ng Diyos, samantalang sa aklat ng Apokalipsis, ang temang ito ay ginamit upang iwangis o gawing isang metaphor sa relasyon ni Kristo at ng tao. Kaya naman sa konteksto ng mga tao ay may tinatawag na wedding anniversary upang ipakita ang emotional, spiritual, physical at intellectual na aspeto ng relasyon sa usaping pagsasama. Ito ay pagpapakita ng mag-asawa ay nakalagpas sa maraming suliranin ng buhay sa mga nakalipas na mga panahon. Sangayon sa eksperto ng marriage counseling na sila Willie and Elaine Oliver, ang pag-asawa ay isang oportunidad upang ipakita sa bawat isa ang pagpapahalaga at pagpaparamdam na pinagkakatiwalaan nila ang isa't isa. Ani pa nila, ito rin ay isang pagkakataon na sa kabila ng mga pagsubok at unos ng buhay ay magiging rewarding ito dahil mas pinili ng mag-asawa na manatili at pagkatiwalaan ang isa't isa. Sa madaling sabi, ang pag-asawa ay isang lugar na kung saan nahayag ang tunay na pagiging katiwala natin sa damdamin, pagpapasya, pagkilos na may pag-ibig sa ating kapwa. Dahil sa relasyong ng mag-asawa ay nahayag din ang wangis at ang kalwalhatian ng Diyos. Sa pagsubok ay nararanasan ng mag-asawa ang pagkakataong lumago at ang higit na intensyon ng Diyos. Bakit sila inilagay dito? Kaya't masasabi natin ang pag-asawa ay isang disenyo ng Diyos upang ipakita na ang tao ay binigyan ng isang responsibilidad na maging mabuting katiwala nito. Sa madaling salita, ang pag-asawa ay isang regalo na ipinagkaloob ng Diyos na hindi kayang tumbasan o palitan ng alimang bagay sa mundong ito. Kaya't ganito ang pahayag sa aklat po ng Genesis. Ang kapitulo ay 2, ukol sa pag-asawa. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Sa sunod na talata ay makikita natin na ang Diyos ay nagsabi dito sa talatang 24. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Nangangahulugan na ang lalaki at babae ay dapat pangalagaan o ingatan ang isa't isa dahil sila'y papasok sa isang relasyon na tanging sila ang may control sa isa't isa at sa lahat ng kapasyahan sa buhay. Walang puwang ang diborsyo o alinmang uri ng hiwalayan matapos na pagtibay ng Diyos ang pagsasama. Ang asawang lalaki ay katiwala ng asawang babae at ang asawang babae ay katiwala ng asawang lalaki. Ito ang malakas na patunay na ang buhay pag-asawa ay maaring pagpapala sa lahat ng papasok sa ganitong klaseng tipanan. Sa ngayon sa ilang contemporary studies, isa sa mga pangangailangan ng tao ay ang makilala o mabigyan sila ng malalim na pagkakilala. At ang tanging paraan upang ito ay may sagawa ay sa magitan lamang ng pag-aasawa sapagkat dito ay may malalim na pakahulugan ng commitment at trust na nakadepende sa tiwala ng mag-asawa sa isa't isa at sa kapangyarihan ng pagpapakumbaba, kabutihan, biyaya at pagpapatawad.
Isa ring deskripsyon ng mga eksperto sa pag-aasawa ay dapat maging katulad sa mga long-term investors. Dahil dito nasusukat ang pagpapahinuhod sa kabila na mayroong nakaambang pagbagsak sa pinansyal na kalagayan. Ang mga long-term investors ay may angking matiisin at mayroong wise decision sa kabila ng mga problema na kinaharap nito. Kung ang pagpapasensya at kabutihan ay ginamit o ginagamit sa ugnayan ng mag-asawa, ay magbibigay ito ng positibong resulta. Kaya't kinakailangan mag-invest ng tiwala at mahabang pagpapasensya ng sinumang papasok sa ganitong uri ng relasyon. Sa The Bible in Contemporary Language na isinalin ni Eugene Peterson, ay ganito ang pagkakahanay tungkol sa kahulugan ng pag-ibig na matatagpuan sa ikalawang Korinto, Kapitulo 13. Ang wika ay, love never gives up. Love cares for others than for self. Trust God always. Always look for the best. Never look back, but keep going to the end. Kagaya rin ng pag-ibig ng Diyos, ang biyaya, kabutihan, pagpapatawad, pagpapakumbaba, kahabagan, at pangunawa ay kinakailangan din walang kondisyon. Ito ang klase ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa relasyong pag-aasawa at sa buong sangkatauhan. Ito ang kagandahan ng pag-aasawa, ang makilala at may pakilala, ang umiibig at ibigin, ang maging masaya sa tuwing ang makasama o kasama ay masaya, ang maging malungkot kapag ang isa'y malungkot, ang maging mapayapa sa tuwing ang buhay minsay walang kasiyahan, at gumising sa kinabukasan na parehong gawain ang gagawing alang-alang sa taong mahal natin. Ngunit sa kabila ng kasagraduhan ng kasal at pag-aasawa, ay marami pa rin ang gustong sirain ito, lalo na sa isang lipunan na nakasentro ang buhay at pagpapaulad ng sarili. Dahil karamihan sa mga taong pumapasok sa pag-aasawa, ang tanging hangad ay kung ano ang makukuha sa asawa at hindi sa kung ano ang mayaambag nito sa relasyon. Kaya't ang referensya na dapat natin tignan ukol sa pag-aasawa ay hindi nakabatay sa kung ano ang sinasabi ng lipunan, kundi kung ano ang tunay na intensyon ng Diyos sa panahon ng paglalang. Balikan natin ang paglalang ng Diyos at ilan sa mahalagang puntos na itinuturo dito ukol sa pag-aasawa bilang mga katiwala ng Diyos. Sa unang bahagi ng aklat ng Genesis, Kapitulo 2, ang talatay 24 ay ganito ang wika ng banal na kasulatan. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Ang salitang iiwan sa orihinal na salin ay nagpapahayag ng isang ideya ng kahalagaan o prioridad ng relasyon ng lalaki at babae higit sa ibang uri ng relasyon. Ang pag-iwan sa ama at ina ay ang pagbubukas ng panibagong relasyon sa pagitan ng lalaki at babae na kung saan sila ay magkakaroon ng panibagong buhay na ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya't mapapansin sa kalagayan ni Adan sa loob ng halamanan ng Eden, bagamat wala siyang mga biological na magulang, ang Diyos mismo ang nagdeklara na iiwan ang ama at ina upang ipakita ang universal na karakter ng pag-aasawa sa buong sangkatauhan. Kapansin-pansin na ang pag-iwan sa ama at ina ay isang mandato na ibinigay sa lalaki, indikasyon ng panibagong
pagtatalaga sa panibagong relasyon. Ito rin ay nagpapakita na ang lalaki ay nasa husto ng gulang at hindi na kagaya ng mga bata. Kaya't ang konsepto ng pag-iwan ay pagpapakita ng pagiging independente sa mental, spiritual, financial at emotional na paglago. At ganitong pananaw o ang ganitong pananaw ay nakaugat sa konsepto ng tipanan ng Diyos at ang kanyang mga anak kagaya sa kalagayan ng bayang Israel. Sila ay inutusan na huwag iwanan ang tipanan nila sa Diyos. Kagaya rin ng pangako ng Diyos na hindi iiwan ang Israel. Kaya naman ang konsepto ng pag-asawa ay nakaugat sa lingwahe ng tipanan at isang indikasyon sa pagbabago ng prioridad ng lalaki sa pakikipisan sa asawang babae. Bago ang kasal, ang obligasyon ng lalaki ay nakatuon sa kanyang kaugnayan ng tipan sa kanyang mga magulang. Ngunit sa panahon ng kasal, nababago ang prioridad at nakatuon na sa kanyang asawa bilang bagong katipanan sa harap ng Diyos. Kasama sa proseso ng pag-iwan ay ang pagsasapubliko ng tipanan sa pagitan ng lalaki at babae. Kaya't sa panahon ng kasal ay mayroong presensya ng mga saksi bilang indikasyon na ang pagsasama sa pagitan ng kasal ay hindi lang personal kundi komunal o ang komunidad bilang pagpapatunay na marami ang saksi sa pag-uumpisa ng kasal at panibagong tipanan. Ibig sabihin, sa pananaw ng Biblia, ang kasal ay hindi lamang isang pribadong ganap at pagtatalaga sa magiging asawa, kundi kaakibat nito ang presensya ng mga saksi sa katiyakan na may seremonyang nangyari sa pagitan ng lalaki at babae. Sa ikalawang bahagi ng Genesis Kapitulo 2, talatang 24, ay makikita ninyo ang salitang makikipisan na sa original na salin ay nangangahulugang malalim na pagmamahal at atraksyon sa asawang babae. Ang salitang makikipisan o dabak ay nagpapahayag ng pangmatagalan o panghabang buhay na pagsasama. Sa Isaiah 41, talata 7, ay ginamit din ang salitang ito patungkol sa pinagsamang metal na kapag sinira ay magkakaroon ng matinding pinsala. Kaya't gayon na lamang ang paalaala at ng utos ng Diyos sa bagong tipan na ang wika sa Marcos 10 ang talatay ay 9. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang ganitong salita ni Jesus at utos sa panahon ng paglalang ay nakatuon lamang sa relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Anumang relasyon na mayroon ng kasalukuyang panahon ay hindi saklaw ng ganitong proklamasyon ng Diyos sa tipanan ng kasal. Mapapansin din na ang salitang pakikipisan ay salitang ginamit upang ipahayag ang konsepto hindi lamang ng pagmamahal, kundi ng responsibilidad bilang isang mabuting tapat na katiwala. Kaya walang sinumang tao ang dapat baliin ang katapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae. Kasali sa konsepting ito ay ang pagtatalik ng mag-asawa sa tipanan ng kasal, sapagkat ito'y nagpapahayag ng damdaming pagiging may-ari ng lalaki sa kanyang asawang babae, ganun din naman ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Sa madaling salita, walang ibang nagmamay-ari ng lalaki maliban lamang sa kanyang asawa. Sangayong kay Claus Westermann sa kanyang komentary sa aklat ng Genesis na ang pakikipisan ng lalaki sa asawang babae ay ang pagpasok sa pangmatagalang panghabang buhay na relasyon
dulot ng pagmamahal at malalim na pagtitiwala, kasama dito ang ilang pang usapin tungkol sa mga personal na buhay. Maliwanag na ang intensyon ng pag-asawa ay nakaugat sa panukala ng Diyos na siyang may likha at may mabuting adikain para dito. Kaya't nang makita ni Adan ang kanyang magiging asawang babae, wika niya, "Ito ang buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman, at ito'y bilang indikasyon na nakabit sa buhay ng lalaki ang pasanin sa lahat ng responsibilidad sa asawang babae." Isa rin sa dapat bigyang pansin ang mga salitang sinabi ng Diyos sa kaparehong talata. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 2, ang talata'y 24, na sila ay magiging isang laman. Mapapansin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa Genesis sa konteksto ng pag-aasawa. Iiwan bago ang pakikipisan. Makikipisan bago maging isang laman. Kaya tumpak ang obserbasyon ni Derek Kidner sa kanyang komentary sa aklat ng Genesis na matapos ang kasal, susundan ito ng pagtatalik. Hadikain ng Diyos na maunawa ng tao ang tipa ng kasal na sila ay magiging isang laman at ang isa ay pag-aari ng isa. Sa ganitong punto, pumapasok dito ang konsepto ng pagiging katiwala. Katiwala ng Diyos ang lalaki sa lahat ng aspeto ng buhay ng babae. Maging sa katawan nito, ang nagmamay-ari ay ang asawang lalaki. Yamang sila ay isang laman o one flesh, hindi lamang sa usaping pagtatalik ito na uwi, kundi sa klaw nito ang pagkakaroon at pangangalaga sa mga anak, pagpapaunlad sa spiritual at emotional ng bawat isa. Napakalinaw na ang pag-aasawa ay hindi imbento ng tao. Kagaya ng Sabbath na ating pinag-aralan, ang pag-aasawa ay regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Yamang ang Diyos ang may likha nito, siya lamang ang magpapaunlad at tutulong sa tao upang ito ay mapangalagaan. At ito rin ay tinatawag na creation order na kung saan kasama nito sa panukala ng Diyos simula ng lalangin ang sanlibutan at hindi isang desisyon na nabigla lamang ang Diyos. Ito ay pinagplanuhan, pinaghandaan, at pinahalagaan. Kaya't naman sa lahat ng pagpasok o papasok sa ganitong tipanan, ay kailangan din itong paghandaan dahil hindi ito basta-bastang desisyon. Kung ang Sabat ay nagbibigay struktura at kahulugan ng relasyon ng Diyos sa tao, ganun din ang tipa ng pag-aasawa na nagbibigay ng kahulugan at malalim na pagkaunawa sa relasyon ng Diyos at ng tao. Ang Sabat at ang pag-aasawa ay nandyan na bago pa pumasok ang kasalanan. Ang mga ito ay ginawa at dinisenyo ng Diyos para sa kabutihan ng mga tao. Mapapansin din na ang pundasyon ng pag-aasawa sa panahon ng paglalang ay siya ring pundasyon ng lahat ng mga pahayag ng talata ukol sa pag-aasawa sa bagong tipan. Ang kasagraduhan ng kasal ay pinagtibay ni Jesus upang ipakita niya na hindi panukala ng Diyos ang diborsyo o hiwalayan ng tao. Kaya't tinututulan o tinutulan niya mismo ang ganitong gawain dahil sa labag ito sa panukala ng paglalang at intensyon ng Diyos. Ganito ang wika ni Jesus. Ang wika ay sa Mateo 19, ang talata ay 4 at 6. Hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, "Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa."
hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ganito rin ang obserbasyon ni Donald Guthrie ng kanyang sabihin sa kanyang aklat. Walang duda na itinuturing ni Jesus na permanente ang kasal sapagkat ito ang tipanang naitaguyod sa pagitan ng lalaki at babae. Isa rin sa dapat ikonsidera sa pag-aasawa ay ang pagkakaroon ng kaparehong pananampalataya. Yan mga tao ay katiwala ng Diyos ay kinakailangan ingatan din ito ang sarili mula sa mga pagkasira. Sapagkat ang pag-aasawa ay nakakonekta sa usaping spiritual o relasyon sa Diyos. Alam ng Diyos na maging sa pag-aasawa ay maaaring masira ang spiritual status ng tao kung ito'y makikisama sa hindi kapareho ng paniniwala. Kaya mahigpit ang pagbabawal ng Diyos ng pagkakaroon ng kasama o partner na hindi kapareho ng pananampalataya. Dito po sa aklat ng Esdras, ang kapitulo 9 at talatang 12. Sinabi rin sa amin ng mga propeta na huwag kaming magsipag-asawa sa kanila at huwag kaming tutulong na umunlad sila. Para maging matibay at maunlad kami at para mapanatili ang pagunlad na ito sa mga lahi naming magpakailanman. Ang layunin ng Diyos sa ganitong prohibisyon ay upang masiguro niya na ang pagtatalaga sa pananampalataya sa Diyos ay may papasa sa mga anak sa mga susunod na henerasyon. Sapagkat ang pagkakaroon ng asawa na hindi kasama sa pananampalataya ay maaaring magdulot ng spiritual na pagkapahamak o pagkalayo sa Diyos. Mayroong pag-aaral na isinagawa ang Center for Marriage and Family sa Creighton University na nagpapakita na mayroon lamang na 14% average ng divorce sa same church marriage kumpara sa interchurch couples na may mas mataas na 20.3% average. Ito ay nagpapakita na mas mataas ang posibilidad na hindi matagumpay ang pag-asawa kung ang kapareha o partner ay hindi kasama sa pananampalataya. Maraming implikasyon ang maaring may dulot ng pagkakaroon ng asawa na hindi kapananampalataya. Una, ang dalawang magkaibang lifestyle o pamumuhay ay magiging sanhi ng palagiang away at mainit na pagtatalo. Pangalawa, masasakripisyo ang commitment sa pananampalataya ng isang tao para lamang makapanatili bilang mag-asawa. Kaya't sang-ayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang panganib ng pag-iwan sa pananampalataya ng taong ang asawa ay hindi kasama sa pananampalataya. Ikatlo, may epekto din ito sa pagpapalaki sa mga anak. Ayon sa Biblia, dito po sa Marcos 9, ang talata'y 37. Ang sinumang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin. Ang talata ay nagpapakita na ang mga bata o ang mga anak ay ipinagkatiwala ng Diyos. Isa itong regalo sa mga magulang na dapat iniingatan sapagkat ito ay galing sa Diyos. Ang mga magulang ay katiwala ng Diyos para sa mga anak, kaya mas higit na responsibilidad ang iniaatang ng Diyos sa mga mag-asawa. Kaharapin ng mag-asawa ang usapin ng pananampalataya at pagpili ng mga anak patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Ang isa ay maaring piliin ang sa ama at ang isa ay maaring piliin ang sa ina. Dahilan dito ay magkakaroon ng kalituhan ang mga anak kung sino
ang tunay at kung sino ang hindi. Isa ito sa maaring implikasyon ng pagkakaroon ng asawa na hindi pinagplanuhan at hindi ikinonsidera ang panukala ng Diyos ukol sa kasal. Ayon na rin sa pag-aaral na isinasagawa o isinagawa ni T.B. Mason at W.H. Tillman sa The Bible and Family Relations, isa sa mga sinyales na malusog at nagkakasakit ang isang sibilisasyon ay nakabase sa pakikitungo at pagtrato sa mga anak. Kaya't kung ang isang kapaligiran ay hindi malusog ang pagkasama, kapabayaan at mga pang-aabuso, ito ay maaring magdala sa mental at physical na pagkakasakit ng mga bata. Ganoon na lamang kahalaga ang pag-asawa na itinatag ng Diyos sa Eden sa panahon ng paglalang. Ito ay nananatili hanggang sa kasalukuyang lipunan. Nangangahulugan na ang may pananagutan sa pagiging katiwala sa panukala ng kasal ay ang lalaki at babae. Makikita natin sa ating pag-aaral ng Biblia na ang pag-aasawa ay eksklusibong relasyon sa pagitan ng tipanan ng lalaki at babae. At ito ay paghabang buhay na pagtatalaga at pag-iibigan na iniyahayag sa publiko sa presensya ng

gabay mula sa ating mahal na Diyos. Kung paano minahal ng Diyos ang kanyang iglesia, ganun din naman ang mga lalaki na dapat din nilang mahalin ang kani-kanilang mga asawa. Sapagkat ang bawat isa ay katiwala ng Diyos upang ipamalas ang pagkakaisa, sakripisyo, katapatan at panghabang buhay na pananatili nito sangayon sa tipan na itinatag ng Diyos. Ganito kabigat ang pasanin ng pag-aasawa na kinakailangan ipasakop ang buhay sa Diyos upang ito'y maging matagumpay. Kaya hindi dapat tignan ang pag-aasawa bilang hadlang sa paglago sa kabanalan at pagiging dalisay sapagkat isa ito sa susi ng paglago sa iba't ibang aspeto ng buhay. Tunay nga, mga kaibigan, na ang tagumpay at pagiging katiwala sa relasyong mag-asawa ay hindi nakabatay sa sarili nating lakas o pagsisikap. Ito ay nakasalalay sa kapangyarihan at mga panuntunan ng Diyos. Dito sa aklat ng 1, kapitulo 15, ang talata'y 5, ganito ang wika. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Hindi natin kakayaning mag-isa ang maging matagumpay sa buhay pag-aasawa. Ang tanging pag-asa lamang natin ay si Jesus na siyang mayakda at may panukala upang ang tao ay maging maligaya maging masunurin sa mga panukala ng Diyos. Sa kabila ng institusyon ng pag-aasawa ay nabahiran ng kasalanan, ang Diyos ang gumagawa ng maraming mga kaparaanan upang ito ay mapanumbalik sa orihinal nitong anyo. Kaya't ito ang dahilan kung bakit namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na maguli at umakyat sa langit ang ating Panginoong Jesus upang magkaroon ng pag-asa ang mga tao na maaari pa rin ayusin ang mga bagay na sinira ng kasalanan. Sa huli, walang bagay na nilikha ang Diyos na hindi mabuti, sapagkat lahat ay mabuti sangayon sa kanyang mga panukala. Ikaw at ako ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya't kung tayo ay papasok sa tipa ng kasal, ay makakasiguro tayong matatagpuan natin ang kasiyahan. Lalo na, maunawaan natin ang pangunawa, pangangalaga, pag-ibig at kahanga-hangang regalo ng Diyos.

0: Kaibigan, bilang isang katiwala ng Diyos ng mga iba't ibang bagay, lalong higit katiwala ng Diyos sa inyong mga asawa, hindi ba't mahalaga na tayo'y maging tapat at bigyang pagpapahalaga ang institusyon ng Diyos na itinatag sa loob ng halamanan ng Eden? Ang Diyos ay nalulugod na makita kayong nagtatapat sa buhay na ito at nagtatapat sa inyong mga asa-asawa. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, nagpapasalamat po kami na inyong pinagkatiwala sa amin ang aming pong mga kanikanyang mga asawa. At binigyan kami ng kapamahalaan upang ang pag-aasawan ay maging banal, sagrado, at itinataas ang pamantayan ng aming mahal na Diyos. Dumudulog po kami ngayon na patuloy po ninyong pagpalain ang bawat pamilya, bawat mag-asawa na patuloy na maging tapat sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pag-aasawa sapagkat ito'y kanyang itinatag mula pa ng pasimula. Upang punan ang sanlibutan ng pag-ibig, pagtatalaga at katapatan na magmumula sa pagkakaroon ng pamilya. Kaya't nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanan na kapaloob sa pagiging katiwala ng kalusugan na taglay natin hanggang sa mga sandaling ito. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ikapitong gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Dan Reeve Ricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Makokontrol natin ang karamihan sa mga impluwensyang nagdudulot ng sakit at maagang pagkamatay. Alam ng Diyos kung alin ang nakapagpapalusog at nagpapabuti at kung alin ang magdudulot ng sakit at karamdaman. Ang kahalagan ng pangangalaga sa ating katawan bilang katiwala ng Diyos ay maunawaan lamang natin kapag alam natin ang sinasabi ng Diyos sa Biblia.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.
2: Lagi na lang tayong ganito.
0: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap. Saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awan ng Diyos, Igwa. Napakalaking tulang sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, business, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugurong talaga kami.
0: Gawa nung ang aking asawa nung isang taon, ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi, parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika pa dalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBC din, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha at Ted Pailon, doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yun, nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency, doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kung ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko kung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist na sa Rosario. Napagpasok namin ay yung kwa na, Biyernes ka, wala naman tao, tutulog kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami, nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon yung mga kausa kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si, nahabang na kausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, kakagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno na ang pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in. Napakabilis po ng ating panahon. Ngayon ay September 21 at malapit nang maubos na naman ang araw sa buwang ito. Ganun din pong ating mapapansin na tayo ay nagtatapos na sa pagbabasa ng aklat ng Galacia. Tayo ay nasa huling kabanata. Sa Galacia, kabanatang 6, talatang 9. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaibigan, napakaganda ng talatang ito dahil kinikilala ni Apostol Pablo ang isang realidad ng buhay Kristiyano. May mga panahong gusto nating gumawa ng mabuti pero napapagod na tayo dahil parang walang nangyayari. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na hindi tayo mapapagod. Ang kanyang paalala ay huwag tayong sumuko. Don't give up dahil lamang sa hindi natin kaagad nakikita ang resulta o tayo ay napapagod. Ang paggawa ng mabuti ay hindi laging madali. Minsan, tumutulong tayo, ngunit hindi ito pinahahalagahan ng iba. Nagpapatawad tayo, ngunit nasasaktan pa rin tayo. Nananalangin tayo, ngunit parang walang sagot. Alam ni Apostol Pablo na maaaring manghina ang isang tao, ang isang mananampalataya, habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang paglakad bilang mananampalataya at gumagawa ng mabuti. Kaya ang mensahe ay, huwag mong hayaang ang iyong pagod ang magdesisyon para sa iyong pananampalataya. Ang larawan ni Apostol Pablo ay isang magsasaka. Kapag nagtanim ang magsasaka, hindi niya inaasahang aanihin niya agad yon kinabukasan. May proseso. Pagtatanim, paghihintay, pag-aalaga, at saka pa lang ang pag-aani. Ganon din sa ating spiritual life, sa ating buhay mananampalataya. Maaring hindi natin agad makita ang resulta ng ating paggawa, panalangin, paglilingkod o pagsaksi. Ngunit hindi ibig sabihin na ang mabuting ginawa mo ay nabigo at nawalan ng saysay. Ang kabutihang ginagawa natin para sa Diyos ay hindi nasasayang kahit hindi natin agad nakikita ang bunga o resulta. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan, prayer request, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, o gusto mo ng personal na Bible study mula dito sa ating tanggapan, maaari ka makipag-ugnayan sa ating mga numero. Tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Galacia, Kabanatang 6, Talatang 6 hanggang 10. Dapat ishare nyo ang lahat ng magagandang bagay na meron kayo sa taong nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Huwag nyong lukuhin ang mga sarili nyo. Di nadadaya ang Diyos. Kung ano ang tinanim, yun din ang aanihin. Kung yung pagnanasa ng katawan ang itatanim mo, siguradong aani ka ng kapahamakan. Pero kung yung gusto ng Holy Spirit ang itatanim mo, aani ka ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, kasi dadating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Kaya dapat lagi tayong maging mabuti sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na doon sa mga kapatid nating nagtitiwala kay Christ. Don't give up. Don't give up. Noong 2017, si Mark Dennis, isang retiradong agronomist sa Nebraska, itong agronomist ay mga scientist or expert na nag-aaral ng siyensya
para sa crop production and soil management. Siya ay nakaisip ng bagong uri ng pataba. Sa loob ng 3 taon, hindi siya sumuko habang paulit-ulit niyang inaayos ang tamang timpla. Ang kanyang pagtitiyaga ay humantong sa isang bagong formula na nakatulong sa mundo ng pagsasaka. Gamit ang ganitong larawan, hinihikayat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na huwag sumuko sa paggawa ng mabuti, sangayon sa talatang 9. Bago ito, pinaalalahanan niya ang mga mananampalataya na suportahan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa talatang 6. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang simpleng prinsipyo, ang anumang itinatanim ng tao ay siya rin niyang aanihin sa talatang 7. Kung ang ating buhay ay nakatuon lamang sa sariling kagustuhan at makamundong hangarin, ang bunga nito ay kapahamakan sangayon sa talatang ating binasa. Ngunit kung naghahasik tayo para sa espiritu o sa mga bagay na makalangit, ang ating aanihin ay mga makalangit na bagay. Inaalagaan natin ang mga bunga ng espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, at iba pa. Ang ating maha-harvest ay ang bunga ng banal na espiritu. May ipinangakong masaganang ani ang Diyos, isang ani na walang hanggan. Maaring hindi natin agad makita ang resulta ng ating mga ginagawa na kabutihan, ngunit darating ang panahon ng pag-aani kung hindi tayo susuko. Ngunit kung tayo ay sumuko, wala na, tapos na. Hanggang doon na lang. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya sangayon sa talatang 10. Ang payo ni Apostol Pablo, so good, maghasik ng mabuti. Bawat araw ay pagkakataong makapaghasik ng mabuti sa ating salita, gawa, pakikitungo, pananalangin at pagmamalasakit sa iba. Ang itinatanim natin ngayon ay may magiging mabuting bunga sa hinaharap. Pangalawa, stay faithful. Hindi agad nakikita ang resulta ng isang binhi. Kuminsan kailangan nating maghintay at magtiwala na ito ay uusbong, lalago, mamumulaklak at mamumunga at magkakaroon tayo ng ani. Huwag sumuko dahil lamang hindi pa natin nakikita ang magiging resulta ng ating mga ginagawa. Pangatlo, seed harvest. Ipinangako ng Diyos na may ani ang ating pagtitiyaga. Sa tamang panahon, makikita natin ang bunga at higit sa lahat ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Tanungin natin ang ating sarili, ano ang itinatanim ko sa aking buhay araw-araw? Kung nais natin ang magandang ani, kailangan nating lumapit kay Kristo at hayaang ang Espiritu Santo ang magbigay ng mabuting binhi na ating itatanim. Magpalago ng kanyang bunga sa ating buhay at sa ating paglilingkod sa kanya. Kaibigan, ano ang isang mabuting bagay na maaari mong gawin ngayon para maging pagpapala sa ibang tao bilang iyong pagtatanim? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw po ay napakabuti. Ang iyong biyaya ay patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa amin. Ang iyong kabutihan ay amin pong patuloy na nararanasan. Tulungan mo po kaming patuloy na maghasik ng
pag-ibig, kabutihan at pag-asa kahit hindi namin agad nakikita ang bunga ng mga ginagawa namin ito. Kapag kami ay napapagod o pinanghihinaan ng kalooban, ipaalaala mo po sa amin, Panginoon, na walang mabuting bagay na ginagawa para sa iyo ang nasasayang. Bigyan mo po kami ng lakas na manatiling nagtatapat at huwag sumuko sa paggawa ng mabuti. Alalahanin niyo po, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga gawain. Ingatan niyo po sila sa kanila pong mga kinaroroonan ngayon at ilayo po sa anumang mga kapahamakan. Ganon din po naming idinadalangin ang kanila pong mga pangangailangan, ang kanilang mga pasanin, Panginoon. Kayo po ang maging katugunan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin sangayon sa inyong mabuting kalooban sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, sa ating programang Rise and Reflect. At patuloy ko pong ini-offer ang ating pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin na higit nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahin ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong mga numero 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mapadalhan po namin kayo ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Patuloy ko rin po kayong inanyayahan na sundan ang mga natatanging pag-aaral dito po sa ating himpilan, lalong-lalo na po ang ating pinasimulang Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa Radyo Pastor Neryo Caranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Purihin po natin ang ating mahal na Diyos sa isa na namang napakagandang pagkakataon na kanyang pinagkaloob sa atin para tayo magkasama-sama dito sa programang lagi nating hinihintay tuwing umaga may nagmamahal sa iyo. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong lahat sa patuloy ninyong pagtutok sa programang ito. Tunay na lumalago tayo sa mga kaalaman. Subalit, hindi lamang ito ang ating layunin, kundi ating lubos na masiyasat ang mga bagay na kailangan nating gawin para maging handa sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tumututok sa programang ito. Tanggapin niyo po ang aking mainit na pagbati. Saan man po kayo naroroon, saan man sulok ng mundo, ang programang may nagmamahal sa inyo ay nagpapaabot ng pasasalamat at pagbati. At lalo tigit, makailan lang ako po ay sumakay ng taxi at akin pong nakilala itong si Brother Jackson Lim. Si Jackson ay masugid na taga-subaybay ng programang ito at ganoon din sa mga programa ng AWR. Nakakatuwa, simula gabi, umaga hanggang gabi sa kanyang Grab ay nakatutok siya sa pakikinig sa ating mga programa. Marami pong salamat, Brother Jackson, sa iyong pagsubaybay sa ating programa. Maginigiliw, tunay na napakabuti ng Diyos sapagkat meron tayong programa katulad nito na nagpapahayag ng interes sa bawat isa sa atin. So kaya ako po'y patuloy na nag-aanyaya na sana'y ibahagi natin ang programang ito upang ang iba po ay lubos din na makakilala sa ating Panginoon, matuklasan nila kung ano ang napakagandang plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito'y ibahagi natin sa ating mga kapitbahay, mga kamag-anak, kaibigan, o di kaya kasama sa trabaho o kaklase. Ayan. So, bago po tayo magpasimula sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagtalakay dito sa aklat ng Apokalipsis, tayo po muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami ay nagnanais sumalok ng karunungan mula sa inyo upang lubos naming maunawaan ang inyong mga salita. Nawa sana ang banal na Espiritu ay magturo sa amin upang hindi kami maligaw ng landas, kundi lalo naming lubos na maabot ang mga bagay na nais ninyong may-apply namin sa aming buhay. Maraming po salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at pagpapalain ng lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong bibigyan ng kasagutan sa katanungang nagsasabi na ano ang mga pangunahing katangian ng bawat isa sa pitong simbahan? Ano ang kahalagahan ng pagpapakita ni Jesus sa gitna ng pitong iglesia? Actually, itong simbahan ay iglesia. At ano ang karaniwang binibigyan diin ng lahat ng ito? So napakaganda nitong katanungan na bibigyan natin ng katugunan mula din sa Apokalipsis na ating pinag-aaralan, na tayo ngayon ay nasa Apokalipsis Kapitulo 2 na po. Dito sa Apokalipsis 2:7, sabing ganoon, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong papakainin sa punong kahoy ng buhay na

Ito yung tinatawag po nating propetiko na paglalarawan ng kasaysayan ng Iglesia mula sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon ng wakas. Mababasa natin sa 1 Corinto, Kapitulo 10, ang talata po ay 11. 1 Corinto, Kapitulo 10, ang talata ay 11. Binabanggit po ang mga bagay na ito'y nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Yan. Nangangahulugan, pinapakita ng talatang ito na ang pabalita ng Diyos ay dumating sa iglesia sa iba't ibang panahon. Kaya nga, mula doon sa mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan, nabanggit natin ang iglesia ng Epeso. Ang iglesia ng Epeso ang sinasabing panahon ng unang iglesia na ang kanyang katangian siya ay masigasig sa paggawa ng tama sa doktrina, pero napansin natin na kanya ring iniwan ang unang pag-ibig. Sumunod sa kanya ang Smyrna. Ito naman yung panahon ng iglesia ay napasa ilalim sa pag-uusig. Kaya nga, yun namang kanyang katangian, mahirap sa paningin ng mundo, ngunit mayaman sa Espiritu. Naging tapat ang iglesyang ito sa gitna ng pagdurusa at nanatiling tapat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, yun ang mga iglesia ng Pergamo. Ito naman yung panahon ng kompromiso o na nagparaya o sa maling aral at impluensya ng sanlibutan. Meron sinasabing panahon na kung saan ay nakipagsanib ng mga pagano at ganun din sa papasi upang sa ganon ay sasangayon sa kasaysayan, hindi mawala yung posisyon. So, kaya nga ang iglesia sa panahong ito ay pinapakita na nagparaya sa maling aral at impluensya ng sanlibutan. Meron siyang pag-ibig at paglilingkod, ngunit ang pinakamalaking suliranin, pinahintulutan ang maling otoridad at doktrina. Ngayon dumako tayo sa iglesia ng Tiatira. Ito yung tinatawag na madilim na kapanahunan, na ito yung relihiyosong intolerant. Ang ibig sabihin nito na mayroon siyang pag-ibig at paglilingkod, ngunit pinahintulutan ang maling otoridad at doktrina na may pangalan na buhay ngunit patay sa espiritu, kulang sa ganap na pagbabago, tapat at masunurin na may espiritu ng misyon na binigyan ng bukas na pintuan. Ngayon, yun namang iglesia ng Philadelphia ay nabanggit ko yung kanyang katangian na siya ay may katapatan, masunurin, may espiritu ng misyon, may passion sa misyon, pero binigyan ng bukas na pintuan. At sa panahon naman ng Laodicea na tinatawag natin na investigative judgment, dito sa panahon ito yung gawain ng pagtatatak na ang Laodicea na ang kanyang katangian ay hindi mainit, hindi rin naman malamig, kundi maligamgam. Na pinapakita yung kanyang pagiging kampante sa sarili, bulag sa tunay na kalagayang espiritual. Ngayon makapapansin po natin mga ginigiliw, pinapakita ng Apokalipsis, Kapitulo 1 hanggang 13, na sa gitna ng pitong kandilero ay may isang katulad ng anak ng tao. Pinakita ng aklat ng Juan Revelador na sa gitna nitong iglesia na kumakatawan sa pitong kandilero, naroon ang anak ng tao. Ating muling balikan na yung kandilero ay ang iglesia. Si Jesus ay naglalakad sa gitna ng kanyang bayan. Na pinapakita nito na ang kanyang presensya, pag-aaruga at patuloy

pagsusuri, investigation. Ano sabi nga ni Ellen White? Si Kristo ay laging nasa gitna ng kanyang iglesia. Hindi niya ito kailanman iniiwan, gaano man kahina o kapos ang kalagayan nito. We really praise the Lord dito sa napakagandang pangako na ito. Na bagamat ang iglesia ay dumaan sa iba't ibang pagsubok, ang iglesia ay napasakop sa iba't ibang kapangyarihan, pero ang iglesia ay nagpatuloy sapagkat sinasamahan siya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, habang papalapit ang ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus, mas malinaw na pinapakita ng atin pong pag-aaral na ginagabayan niya tayo bilang kanyang bayan upang ihanda tayo sa kanyang pagparito. Ito yung pagpapahayag na siya interesado sa atin, na siya yung nagmamahal sa atin at nais niya na tayo maging handa sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Kaya nga ito'y tinuturing natin na nagkakaisang panawagan sa lahat ng iglesia. Ano ang sabing gano'n sa Apokalipsis 2:7? Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng sa mga iglesia. Ito ay pahayag na laging inuulit-ulit dito sa Apokalipsis. Bakit po? Dahil ito po yung panawagan sa personal na ating pakikinig. Panawagan para tayo magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, yung tayo bumalik sa ating Panginoon sapagkat nais niya na bigyan tayo ng kaligtasan. Ganun siya kainteresado sa atin na kahit na tayo ay nawawaglit, nawawala ng landas, pero hindi niya tayo iniiwan dahil nais niya tayo na mapalapit sa Kanya, na tayo magbago, na tayo tumugon sa Kanyang panawagan. Ano sabi nga noon ni Ellen White? Ang mensahe sa Laodicea ay isang mensahe para sa bayan ng Diyos sa mga huling araw. Mga kaibigan, itong mga isinulat ni Juan Revelador para sa iglesia, ito yung mensahe ng Diyos sa bawat yugto ng kapanahunan ng iglesyang ito. At ang napakagandang pangako, walang iba kundi ang pagtatagumpay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ano ang sabing ganoon sa mga iba't ibang mga verse dito sa Apokalipsis 2-3? Maging tapat ka sa hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang putong ng buhay. Ang magtagumpay ay bibihisan ng puting kasuotan. Apokalipsis 3.5, darating akong madali, panghawakan mo ang nasa iyo. Apokalipsis 3.11, ang magtagumpay ay paupuin kong kasama ko sa aking trono. Apokalipsis 3.21. Ngayon, dito po mga kaibigan, bawat pangako ay nakatuon sa gantimpalang matatanggap sa pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus. Kaya nga sa Matthew 24:24, nais ng ating Panginoong Hesus na sa kanyang pagbabalik, tayo'y maging handa. Ano sabi? Kaya't maging handa rin kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Ang sabi nga po ni Juan sa 1 Juan 3:3, ang sinumang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili. So mga kaibigan, maliwanag ang aral sa pitong iglesia. Nang aral na ito ay hindi lamang sa panahon ng Laodicea, kundi hanggang sa panahon ng bawat isa sa atin na tayo inanyayahan hawakan natin itong mga aral na ito. Halimbawa, katulad ng Epeso, ano yung nais ng Panginoong Hesus sa iglesia ng Epeso? Bumalik, ibalik ang unang pag-ibig kay Kristo. Sa iglesia ng Smyrna, maging tapat kahit may pagdurusa. Ano pa yung pinahayag ng Panginoong Hesus na dapat nilang gawin sa paghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesus? Sa Sardis o sa Pergamo, sabi ay iwasan ng kompromiso sa kasalanan. Sa Sardis, gumigising mula sa espiritual na pagkakatulog. Gumising
mula sa espiritual na pagkakatulog. Ito ang payo ng Diyos sa Iglesia. Philadelphia, maging aktibo sa missional at ebanghelyo. At ang Laodicea, magpakumbaba, magsisi, tanggapin ang katwiran ni Kristo. Mga ginigiliw, ang sabing ganoon ng propetisa sa page 412 Christ Object Lesson, hindi kaalaman ng propesiya lamang ang maghahanda sa atin sa pagbabalik ni Kristo, kundi ano daw po? Ang pagbabago ng puso at ng ating buhay. At sa Great Controversy 489, sabi ay, ang dakilang gawain ng paghanda ay personal na gawain. So kaya nga yung pangwakas na panawagan ng talatang ito o ng passage na ito ay nagsasabi, narito ako'y madaling darating, mapalad ang tumutupad sa mga salita ng hulang ito. Ano yung mensahe ng Diyos sa pitong iglesia? Hindi lamang kasaysayan, hindi lamang babala, kundi ang sabi ay kundi isang mapagmahal na panawagan ng Diyos upang ihanda ang kanyang bayan para sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. So mga ginigiliw, napakahalaga nitong mga aral na makukuha natin na sulat ng Panginoong Hesus sa mga iglesia na tayo na bilang nananampalataya na is nating maunawaan itong mga sulat na ito upang lubos din tayo makapaganda sa ating mga sarili. Napakaganda nitong pag-aaral na ito, na mapag-aralan itong pitong iglesia. Gayunpaman, titigil tayo mula dito upang sa ganoon ay may tuloy natin sa susunod bukas para lalo nating makuha kung ano ang ibig sabihin nitong mga pinag-aaralan natin. Pero bago tayo magtapos, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na pasalamatan kayo sa mensahe ng pitong iglesia na nagpapatuloy. Maraming salamat na binibigay niyo sa amin ang mga babala, paalala at pag-asa. Salamat sapagkat kayo'y naglalakad sa gitna ng inyong iglesia at hindi nyo kami iniwan sa gitna ng aming mga kahinaan. Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso para sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Alisin mo sa amin ang espiritual na pagkabulag, ang pagiging kampante at ang pag-ibig sa sanlibutan. Ibalik mo ang aming unang pag-ibig, palakasin mo ang aming pananampalataya at bihisan mo kami, Panginoon, ng kadalisayan at katwiran ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming po salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Sana po sa susunod makasama namin kayong muli kasama ng lahat ng inyong inanyayahan dito sa programang Mayroong Nagmamahal sa Iyo. Maraming po salamat. Ako si Pastor Jose Zabat Jr.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning, sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giling naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayong madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayon po araw ng Lunes, of course, September 21, 2026. Nakalive tayo sa atin po ngayon, WRT 9.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga tagapakinig, ating mga listeners na sumusubaybay sa mga sandaling ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, o nasa inyong mga hanap buhay. Subalit kayo sumusubaybay sa palatuntunan ito, ang pagbati, ang aking pinapabud sa inyo at maranasan nawa ninyo ang patuloy na biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Ganon din sa lahat ng ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, mga viewers natin dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kinadatnan ng ating programa, welcome kayo sa ating paglilingkod at patuloy na maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor D. Human Arsenal, na sa inyo bumabati. At patuloy, nakikiusap na samahan po ninyo ako sa atin pong pag-aaral ng ating leksyon. Ito'y nasa lesson 13 na po tayo. Atin pong patuloy na i-share ang atin pong live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanilang ating paglilingkod. Share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, maging ang inyong mga katrabaho, ano, para sama-sama tayong matuto ng mga salita ng ating Panginoon. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano, at samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos, sa mga oras na ito, purihin ka, napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Muli kami nagtataas ng amin pong papurit pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos ng aming buhay, Diyos ng aming tagapaglaan, nagsasapat ng aming mga pangailangan at Diyos na lagi sa aming gumagabay at pumapatnubay. Salamat o Diyos sa panibagong buhay at kalakasan na inyo'y pinagkaloob sa amin. Muli naming pagbulay-bulayan ang isang magandang paksa sa mga sandaling ito. Patuloy naming maranasan ang inyong pahunguna at ang pangasiwa ng Banal na Espiritu sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, ang isang patuloy na maging daan upang maging pagpapala ang aming pag-aaral sa mga oras na ito. Patuloy ng bendisyon ng langit ang aming maranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga minamahal, tayo po ay nasa leksyon 13 na. Pamagat po riyan ay biyaya, pag-ibig at pakikisama. Ano, sa English ay grace, love, and fellowship. Ayun, napakaganda mga minamahal. Ito po ang paksa na ito ay hango doon sa atin pong talatang sauluhin na mababasa din po sa ikalawang Korinto, kapitulo 13, ang versikulo po ay 14. Ano, sa aklat po ng ikalawang Korinto, ang kabanata ay 13, ang talata ay 14. Ang wika po ay ganito, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ayan. Ito ay napakagandang basbas ni Apostol Pablo, mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay. Pero sa ating panimula ay makikita natin na alam naman natin si Apostol Pablo ay meron pong napakaraming sulat, ano, mga epistles na tinatawag. Marami po siyang mga basbas na tinatawag sa kanyang mga pagtatapos. Ano ho? Ang pinakakaraniwang formula na ginagamit po niya, mga kapatid, sa pagtatapos niya sa kanyang mga liham o sulat ay nakalagay po riyan,
sumain nyo nawa ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? Yan po'y madalas. At mababasa po natin yan, mga minamahal, sa mga talata pong nasa baba. Nariyan po ang Roma 16:24, o ng Corinto 16:23, nariyan naman ang Galatia 6:18, Efeso 6:24, Filipos 4:23, at marami pa pong ibang mga tala na ang kanya pong basbas ay sumainyo nawa ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ngunit sa pagtatapos ng kanyang ikalawang liham sa mga taga-Korinto, hindi lamang siya nagpaalam at hindi lamang basbas ng biyaya ng Panginoong Yesus ang ginamit niya. Sapagkat ang binanggit ho riyan, mga minamahal, na iniwan niya ay isang napakalaki, napakahalaga at napakagandang mensahe, ay binanggit na po riyan ang tungkol sa biyaya, tungkol sa pag-ibig at pakikisama. Mga katotohanang nasa puso ng bawat isa at ng buhay ng Kristiyano. Bago niya ito ibinigay ang pagbasbas na ito, ang pagpapalang ito, kung ating babasahin ang ikalawang Korinto, mga minamahal, hinimok niya ang iglesia na magalak, napakaganda, no? Rejoice, magsika para sa panunumbalik dahil may mga naliligaw, may mga nadadaya, ano po, kaya nandun yung pagsisikap ng panunumbalik, magpalakasan sa isa't isa, yung encourage one another, magkaisa, no, napakalaga yung unity sa nararapat at katotohanan, at mamuhay ng may kapayapaan. Ayun, kaya napansin ninyo, mga minamahal, si Apostol Pablo, yung kanyang malasakit ganun na lamang sa mga taga Korinto. Ano po, ngayong sa mga oras na ito, ngayong umaga, mga minamahal, of course laging tatlong punto ang ating pag-aaral. Ano ho? Nariyan po ang biyaya ng Panginoong Yesus, kung ano yung paksa, kung ano yung nasa key text natin, ay yun din po ang punto nating pag-aaral. Ano ho? Para hindi na tayo lalayo pa, ang dami nating matutunan dito. Ano ho? So ang biyaya ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig ng Diyos, at ang ikatlo, ang pakikisama ng Espiritu Santo. Ano ho? Dito po sa unang punto, mga minamahal, na ang biyaya ng Panginoong Yesus. Alam nyo ba na napakaganda na maunawaan nating maigi ang biyaya ng Panginoong Yesus? Alam nyo kung bakit, mga minamahal? Yung first point pa lamang makikita natin, laging ang biyaya ng Panginoon ay mahalaga sa ating buhay. Sapagkat sa unang bahagi ng ating unang punto, ang biyaya ang nagliligtas. Amen. Ano ho? Ang biyaya hindi lamang isang konsepto sa ating pag-aaral, maging sa tala ng banal na kasulatan, ito'y nakikita, mga minamahal, sa ginawa ng Panginoong Yesus. Ano ho? Yamang tayo hindi karapat-dapat, ginawa niya tayong dapat dahil sa kanyang biyaya, mga minamahal. Ano ho? Kaya kung ating titingnan, ano po, ang ilang mga talata sa Biblia, ipinahayag po doon na ang biyaya ng Panginoong Yesus ay talagang sa atin ay nagbibigay ng tinatawag natin ng pagliligtas, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kung kaya, ang kahalagahan, mga minamahal, ng biyaya ay hindi natin matatawaran. Halimbawa na lamang, sa aklat ng Efeso Kapitulo 2, ang sabi doon, versikulo 8, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano? Ito'y hindi sa magitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, mga minamahal. Ano? So, biyaya ang nagliligtas. Iniwan ni Jesus ang kalunatian ng langit at nagkatawang tao, nagpakumbaba para sa ating kaligtasan. Purihin ng Panginoon. Napansin ninyo, mga minamahal, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, yung biyaya niyang sagana, ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. At ang wika sa ating leksyon, iniwan niya ang kanyang kalwalhatian. Nagkatawang tao siya. Pagkatapos, nagpakababa. Hindi lang basta nagkatawang tao, nagpakababa pa, mga minamahal. Ano ho? At yan ay makikita natin sa Filipos 2:5-7. Ano po? At ang dahilan noon para tayong maligtas. Ano ho? Ang biyaya niya ay nagbibigay sa atin nang hindi natin kayang makamit sa sariling gawa. Ayun, ang ganda ng pagkapahayag nito, mga minamahal. So, ang biyaya ng Panginoong Yesus ang nagliligtas sa atin. Yun ang naging daan
na maligtas tayo sapagkat hindi natin ito makamit sa pamamagitan ng ating sariling gawa. So salvation is all of grace, no? Grace ng ating Panginoong Jesus, biyaya niya mga minamahal. Pangalawang bahagi sa unang punto, ang biyaya ang nagsasapat. Wow! Purihin ng Panginoon. Ano ho? Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin, lalo na sa panahon ng ating kahinaan. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 12:9, na ang sabi niya mga minamahal ay ganito. 2 Korinto 12:9. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Mga minamahal, ang ganda po ng kapahayagang ito. Ano ho? Biyaya ng Panginoon ang nagsasapat sa atin. No, His grace is sufficient sa bawat isa sa atin. Ang biyaya ay hindi lamang para sa simula ng ating buhay bilang mananampalataya at bilang Kristiyano, kundi ito ay patuloy, mga minamahal, na nagbibigay lakas sa atin upang makapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Ang grace ng ating Panginoon, ang biyaya niya, ang nagsusustain sa atin, mga minamahal. Ano ho? So, ang biyaya ay hindi lamang nagliligtas, ito rin ay nagpapanatili at nagsasapat sa bawat isa sa atin. Kaya, kailangan natin, araw-araw, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Ang ikatlong bahagi ng ating unang punto, ang biyaya ang nagbabago sa atin. Wow! Hindi kayang baguhin ng sariling pagsisikap ng puso ng tao. Ano ho, mga minamahal? Ang biyaya ni Kristo ang may kapangyarihang baguhin ang pusong bato upang maging pusong buhay para sa Diyos, mga minamahal. Ano ho, naalala ko tuloy yung kanta na ano, no, pusong bato. Ano ho? Sabi nga ng ating Panginoon doon sa aklat ng Ezekiel 36:26-27, yung inyong pusong bato ay papalitan ko ng pusong laman. Ano ho, mga minamahal? Ano ho? So only by God's grace, mga minamahal, magkaroon tayo ng tunay na transformation. Kaya pag na kay Kristo tayo, naranasan natin ang kanyang biyaya, nababago ang ating buhay, mga minamahal. Ano ho? Kapag tunay nating naranasan ang biyaya ni Kristo, dapat itong makita sa paraan ng ating buhay at pakikitungo sa ibang tao, mga minamahal. Ano ho? Ang biyaya ang simula ng buhay na binago ni Kristo. Amen at amen, mga minamahal. Kaya we need the grace of Jesus every day, araw-araw sa ating buhay. Ikalawang punto, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba sa Biblia, ang salitang pag-ibig ay hindi lamang tinatawag natin na mula sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos mismo sa unang bahagi natin ay pag-ibig, mga minamahal. Kung kaya sa aklat ng unang Juan 4:8, ito ay nung ako'y bago pa sa pananampalataya, ay madalas po itong sinasaulo. Ano ho? Ang sabi doon ay, ang sino man o ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano ho? Yun ang niyang hindi nagmamahal ay hindi nakakilala sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Ano? So, ang pag-ibig ay hindi lamang isang bagay na ginagawa ng Diyos, hindi lamang isang bagay na ipinapadama niya, ipinakikita niya, kundi ang pag-ibig ay bahagi ng kanyang likas na katangian. His divine attributes, mga minamahal. That's why when we talk about love, ating pinag-uusapan ang tungkol sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. At ang pinakadakilang pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin ay ang pagbibigay niya kay Jesus para sa ating kaligtasan. The greatest evidence of God's love is by sending Jesus for our salvation. Ano? Sa kanyang pagsusugo, by giving His Son, mga minamahal, to die sa bawat isa sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang cross, mga minamahal, ang pinakamalinaw na patunay ng pag-ibig ng Diyos
nung nakadipa si Kristo sa cross ng Kalbaryo. Kaya napansin niyo yung ating awitin? Ano yung ating awitin sa ating theme song, no? Dito sa Salita ng Buhay. Sa cross ng Kalbaryo, inaawit ni Ate Dan at nung kanyang mga kasama. Credit doon sa gumawa ng kanta. Ano ho? Ay talagang ipinaalala sa atin sa cross ng Kalbaryo, siya yung nakadipa. Ebidensya yon ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Love is not just an evidence, mga binamahal, ng mga ginawa, ipinadama at ipinakita ng Panginoon sa atin, kundi ito'y likas niya mismo. Kanya mismo, mga minamahal, na likas na katangian. Wow! Kaya, pag sinabing God is love, naroon na lahat, mga minamahal. Ano? Kaya nga, mahalaga na makita natin sa lahat ng bagay, pwede natin gawin ang tinatawag nating paggawa sa magitan ng pag-ibig. Ano? Paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa kapwa, sa magitan ng pag-ibig. At alam niyo, sabi ng Biblia, kapag ka may pag-ibig ka, natupad mo ang kautusan. Bakit? Walang nalalabag na anumang kautusan kapag may pag-ibig ka, mga minamahal. Ano ho yan ang sinasabi sa Roma 13:10? Ano po? At ang pag-ibig, mga minamahal, ipinakikita sa atin na makikita yan at may isa sa buhay natin. Kapag ginagawa natin ito, mga minamahal, reflection ito ng pag-ibig ng Diyos mismo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, love one another as I have loved you. Di ba? Magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ano po? At makita at makilala ng tao na kayo'y aking mga alagad. Kita niyo, mga minamahal. Kung makita ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ano ho? Ang ikalawang bahagi sa ating ikalawang punto. Ang pag-ibig ang umaabot sa makasalanan. Oh, wow! Ang ganda ng mga punto na ito, mga minamahal. Ano ang umaabot sa mga makasalanan? Ang pag-ibig. Ano po? Sa Juan 3:16 at 17, yan ay napaka tinatawag nating sikat na talata, mga minamahal. Hindi pa ako mananampalatayang Adventista. Narinig ko na ang talatang yan. For God so loved the world. Di ba, mga minamahal? Mahal ng Diyos ang sanlibutan. At dahil sa kanyang pagmamahal, isinugo niya ang kanyang kaisa-isa, bugtong na anak, mga minamahal. Ano ho? At binanggit dito, hindi hinintay ng Diyos na maging karapat-dapat muna tayo bago niya tayo mahalin. No, walang kondisyon ganun, mga minamahal. Nauna na ang kanyang pag-ibig at inilapit tayo nito sa kaligtasan, mga minamahal. Hindi sinabi ng Panginoon na, ayintayin ko muna na magsisi siya at mahalin tayo, mahalin ako bago ko siya iligtas. Hindi ganun eh. Sapagkat sa mga kasunod na bahagi at idan, binanggit po dyan, sa unang Juan 4:10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos. Ayan. Kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Nandun din po yan sa PowerPoint. Ang ganda, mga minamahal, ng pagkabanggit dito. Ano ho? Narito ang pag-ibig. Ano ho? Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin. Ibig sabihin, siyang unang nagmahal sa atin, mga minamahal. Ano? Siyang unang umibig sa atin. At ipinakita niya kung gaano kadakila, kalalim, kataas, at kawalahanggan, incomparable ang pag-ibig niya sa atin, mga minamahal. Kita mo yan? Isinugo niya ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, walang higit na dakilang pag-ibig kaysa rito. Ibigay mo yung buhay sa iyong kaibigan. Ginawa ni Jesus yon dahil mahal ka niya at ako, kaibigan ko. Ano ho? Yan ay napakagandang maalala natin palagi. Ganun pala kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo makasalanan, lumalayo tayo sa Diyos, di ba? Kasi makasalanan eh. Pero inaabot tayo ng Panginoon. At kahit gaano kalayo ang iyong paghiwalay sa Panginoon, isang hakbang mulang pabalik, naghihintay ang Panginoon sa iyo. Because God loves you, mga minamahal. Mahal ka ng Panginoon. Ano ho? At ang pag-ibig niya ito, naway madama mo at maging daan upang bumalik ka sa kanya. Tulad ng prodigal son, mga minamahal, bumalik siya dahil namimiss niya ang pagmamahal ng Panginoon, mga minamahal. Ano po? Dapat ganun tayo. Sa kabila ng ating pagmakasalanan, madama natin ang pagmamahal ng ating Panginoon, mga minamahal.
sa ikatlong bahagi ng ating unang punto. Ang pag-ibig ay nag-uudyok sa atin na umibig sa iba. Wow! Ang ganda mga minamahal, no? Nag-uudyok sa atin. Nadama natin ang pag-ibig ng Diyos. Yung naranasan nating pag-ibig ng Diyos, may padama din natin sa ating kapwa. Ano? Hindi natin susuluhin. Dahil hindi love yon, selfish yon mga minamahal. Dapat may padama natin. Ano? Kaya sabi ni Jesus, pag nakita ng tao ko yung mga alagad, pinadama nila yung pag-ibig na galing sa akin, napunta sa inyo, at ganoon din sa kapwa. Kapag tunay nating naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin ito dapat sarilinin. Alright? Dapat itong makita sa ating pagpapatawad, paglilingkod, sa ating pagtulong, at pakikitungo sa ibang tao. Paano ba tayo mga minamahal, paano natin in-address yung mga taong nagkasala sa atin? Atin bang ginagantihan o pinatatawad? Paano tayo naglingkod? Naglilingkod ba tayo na may pagmamahal kapag may nakakita? Pag wala ay hindi? Sa ating pagtulong, mga minamahal, na tumutulong ba tayo sa ating kapwa na masaya, may pagmamahal, o kaya'y napipilitan lamang? Ano ho? Masama ang loob. Ano, mga minamahal? At sa ating pakikitungo sa ibang tao, lalo na pag hindi natin kilala, mga minamahal. Ano ho? Kaya napakahalaga nito. Ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay dapat maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Amen, mga minamahal. Ano ho? Ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay dapat maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Ano ho? Dahil pag ikaw ay daluyan ng pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, makita ng mga tao na ang Diyos ang siyang ating pag-asa. Ano ho? Makita ng mga tao na ang Diyos ang siyang ating kapayapaan. Wow! Ano ho? Kapag ikay hopeless na, may padama mo sa tao na ang Diyos natin, Diyos ng pag-asa. Kapag isang tao ay nasa troubled world, troubled mind, maipadama natin, may pakita na ang Diyos ang ating kapayapaan. Ano ho? At kapag tayo nandun sa wasak na kalagayan, madama nila na ang Diyos ay Diyos ng kaawaan, mga binamahal. Ano ho? At kapag nandun tayo sa kalumbayan, pagkalungkot at pagkalugmok, madama nila na ang Diyos ay Diyos ng kaaliwan. Sa makatuwid, ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya huwag nating kalimutan. Naalala nyo, may kantang Diyos ay pag-ibig eh. Ano ho? Meron din niyang isinalin si Ate Dan na kanta na ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ano ho, mga minamahal? Alright? Dadako tayo sa ikatlong punto. Bilis lang yung ating pag-aaral, mga minamahal, para hindi nyo kaagad makalimutan yung ating pag-aaral. Ano po? Sa number 3, the third point natin, ang pakikisama ng Espiritu Santo. Ayan, pakikisama ng Espiritu Santo. Alam nyo ba na ang Ama ang nagsugo sa anak? Pagkatapos ng mission ni Jesus, makiyad siya sa langit. Bago siya umakiyad sa langit, ang sabi niya, at dadalangin ako sa Ama na siya magsusugo ng ibang mang-aaliw. Ano ho? Another comforter. And he was referring to the Holy Spirit. At nung nagbasbas si Apostol Pablo sa ating talatang sa ulugin, ang sabi niya, ang biyaya ng Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumain yun lahat nawa. Ayan. Amen. Mga binamahal, sa unang bahagi ng ating ikatlong punto, ang pakikisama ng banal na Espiritu ang nagbubuklod sa atin. Nagbubuklod. Ano ho? Tinatawag tayo ni Pablo na magkaroon ng iisang pag-ibig, iisang puso, iisang kaisipan, iisang layunin. At yung pagkatawag na ito ay bunga ng pagnanais ng banal na Espiritu na tayo pagbuklo rin, mga minamahal. Ano? Pagbuklo rin para walang maligaw, para walang malayo sa Panginoon. Yan ay isa sa trabaho ng banal na Espiritu. Buklo rin tayo, mga minamahal. At sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, ang versikulo 5 at 6, pinaalala dito, mga minamahal, ano ho, sa ating mababasa. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayong magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Talatang 6, upang kayo na may isang pag-iisip
Sa pamamagitan ng isang pag-ibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kita nyo mga minamahal, ipinaalala sa atin yung kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo, sapagat iisang pag-iisip, iisang layunin mga minamahal. Ano ho? Kaya ang tunay na pagkakaisa ay hindi lamang bunga ng pagsang-ayon no, ng mga tao. Ito ay gawain ng Espiritu Santo sa puso ng mga manampalataya. Ano ho? Kaya ang tunay na pagkakaisa ay bunga ng gawain ng Espiritu Santo. Kaya pag tayo nananalangin, huwag natin kalimutan na dumalangin din sa banal na Espiritu, mga minamahal. Ano? Dumalangin din tayo sa banal na Espiritu sapagkat ito ay bahagi ng buhay ng Kristiyano. Kapag tayo tumatawag sa Ama, tumatawag tayo sa Panginoong Jesus, ganun din sa banal na Espiritu. May kanya-kanya silang gawain sa ating kaligtasan. Ano ho, mga minamahal? Sa ikalawang bahagi ng ikatlong punto natin, ang pakikisama ang nagpapanumbalik, papurihin ng Panginoon. Ano po? Sapagkat binanggit dito mga minamahal na mga kaibigan, ano ho, na tinatawag ni Pablo ang iglesia tungo sa panunumbalik, pagkakaisa at kapayapaan. Ano ho? At pinag-iingat tayo mga minamahal sapagkat marami po sa mga huling araw ay gagawa ng mga tinatawag nating paglinin lang, pandaraya. Pero si Apostol Pablo nagpapaalala sa atin, pagka napansin mo, uy, naliligaw, manumbalik ka. Huwag kang humiwalay doon sa pagkakaisa para maranasan ang kapayapaan. Ang Espiritu Santo ang gumagawa upang magkaroon ng pagkakasundo. Ayan. Pagpapagaling ng relasyon. May mga broken relationships. Ano? Ang banal na Espiritu ang gagawa ng paraan upang ma-heal, ma-restore ang broken relationship, mga minamahal. At tunay na pagkakaisa sa iglesia. Kaya yung pagkakaisa ang nagdadala noon, yun ay dulot ng banal na Espiritu, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ano po? Kaya ang sabi dito, ang tunay na pakikipagkasama ay nagbubuklod, nagpapalakas at nagpapanumbalik, mga minamahal. Ano po? Kaya napakahalaga na ang banal na Espiritu makita natin at maunawa ng kanyang gawain na siya ang nagbubuklod. Siya ang nagpapanumbalik, no? Kanyang ginigisig ang tao sa kamalian para tayo ay manumbalik sa katwiran at katotohanan, mga minamahal. At ang panghuling bahagi sa ikatlong punto, pakikisama ang nagpapalakas. Ano ho? Ang banal na Espiritu, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang banal na Espiritu, lalo sa ating huling panahon, ating pong laging idalangin yung kanyang pangasiwa, yung kanyang patnubay, lalo't higit ang huling ulan ng banal na Espiritu, mga kaibigan. Ano po? Binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng mga kaluob upang makapaglingkod at makibahagi sa misyon ng Iglesia. Kaya ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga espiritual na kaluob. At yung mga espiritual na kaluob na ito ay pwede nating magamit sa ating mga paglilingkod sa iba't ibang paraan upang mga tao ay may pakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ang pakikisama ng banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok, manatiling matatag sa pananampalataya at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ayun. Ipinaalala dito mga minamahal, ano ho? Na kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kailangan natin ang kanyang pakikisama sapagkat siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayo sa buhay, patuloy tayo sa paglalakbay, patuloy tayo sa pananampalataya kahit may pagsubok, manatiling matatag, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Kapag kasama natin ang banal na Espiritu, meron tayong lakas na higit sa ating sariling kakayahan. Amen, mga minamahal. Ano? Kaya hindi tayo nakadepende niyan sa ating sarili, kundi nakadepende tayo sa ating mahal na Panginoon. Nakadepende tayo sa kanyang kapangyarihan. Nakadepende tayo sa biyaya ng Panginoong Yesus, sa pag-ibig ng Diyos, at sa pakikisama ng banal na Espiritu, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kaya sa atin pong konklusyon, ipinaalala sa atin na ang ikalawang Korinto
Kapitulo 13, versikulo 14, ipinakita sa atin dito na si Jesus ang nagbibigay sa atin ng biyaya ng pagliligtas. Alright? Yung kanyang biyaya ang nagsasapat, nagpapanatili sa atin, nagpapanumbalik at nagpapalakas. Ang pag-ibig ng Diyos ang pundasyon ng ating kaligtasan. Kaya tayo naligtas. At pakikitungo sa iba, mga minamahal, nagkaroon ng pagbabago. At ang pakikisama naman ng Espiritu Santo ang nagbubuklod sa atin at gumawa ng pagkakaisa, kapayapaan at magandang relasyon sa Iglesia. Kaya kailangan natin, mga minamahal, na manalangin palagi sa isang Diyos na may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, mga minamahal. Napakalaki pala ng bahagi nila sa ating paglilingkod, lalo tigit sa ating buhay at pagliligtas. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, narito ang tanong ng ating pagbulay-bulay. Tanong natin sa ating mga sarili, ano po? Paano ko nararanasan ang biyaya ng Panginoong Jesus? Ano ho? Paano mo naranasan ang biyaya ng Jesus sa ating buhay? At paano dapat baguhin ang biyayang ito ang pakikitungo ko sa ibang tao? Diba? Kaya magkaroon tayo ng ibang perspective. Magkaroon tayo ng bagong pananaw nang maranasan natin ang biyaya ng Panginoong Jesus sa ating buhay. At paano nito binabago ang ating pakikitungo sa ibang tao, sa ating kapwa, mga minamahal? Ano ho? Sa ikalawang tanong, meron ba akong kapamilya o kapatid sa pananampalataya o sa iglesia na nangangailangan na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ko? Maging daluyan ka, tulad ng mga alagad. Ano ho? Baka meron kang kaklase, kaibigan, mahal sa buhay, mga na-encounter mo na nangangailangan maranasan ang pag-ibig ng Diyos. At ikaw, pwede kang maging instrumento, mga minamahal. Pagbulay-bulayan mo ito. Ikatlong tanong, ano ang maaari kong gawin upang makatulong sa pagkakaroon ng higit na pagkakaisa, kapayapaan at pakikisama sa akin, sa aking iglesia, sa magitan ng Espiritu Santo? So, baka ikaw ay maging daan pa para lalo magkaroon ng kaguluhan at pagkawatak-watak. Dapat hindi ganon. Mahalaga na hilingin natin sa Banal na Espiritu na maging daan ka para makatulong sa pagkakaisa, sa kapayapaan at patuloy na pagsama-samang merong pagbuklod na matibay sa magitan ng Banal na Espiritu, mga minamahal. Ano? Kaya yung ating pag-aaral, laging itinuturo tayo doon sa iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Naroon ang biyaya ng Panginoong Jesus, naroon ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu, mga minamahal. Kaya dito sa ating pag-aaral, I hope na nagkaroon tayo ng mga maiksing mga kaalaman upang lalo tayong mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal na mga kaibigan, bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At samantalang ating pinakikinggan nito, ating pagbulay-bulayan ang tamis ng mensahe.

Amen. Maraming salamat sa awitin. Tanging siya lang. Wala nang iba ang ating Panginoon. Tayo manalangin, mga binamahal. Dakila naming Diyos, sa mga oras na ito, kami po ay nagpailan lang ng aming tinig. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga aral na aming napakinggan sa mga oras na ito. Tunay na kailangan namin sa aming buhay, araw-araw, ang biyaya ng aming Panginoong Yesus. Patuloy naming madama at may padama ang pag-ibig ng Diyos. At patuloy naming kailangan ang pakikisama ng Banal na Espiritu. Maging matatag ang bawat isa sa amin kung kami hindi hihiwalay sa inyo, Panginoon. Amin dalangin. Ang pag-aaral ito magbigay sa amin ng inspirasyon, ganoon sa aming mga taga-subaybay, magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at mga suliranin. Ikaw, Panginoon, ang aming tagumpay. Pagpalain po ninyo ang aming mga kaibigan, ang mga may mga karamdaman, patuloy na maranasan, Panginoon, ang kagalingan buhat sa inyo sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ang mga mayroong problema, Panginoon, sa iba't ibang aspeto, ikaw o Diyos ang maging solusyon sa kanila. Tulungan sila, Panginoon, na magtiwala sa inyo at lumapit sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang aming saklolo. At patuloy na maranasan namin ang inyong pag-iingat sa bumaghapon at tigit sa lahat, patuloy naming itanalaga itong buhay namin sa inyo, Panginoon, upang magkaroon kami ng katiyakan. Ang basbas po ng langit sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilyang nasa malayo sa amin ay patuloy na maranasan. Hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Mga giliw namin mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat at laging pinupuri ang Panginoon sapagkat patuloy namin kayo nakakasama at patuloy na nakinabang tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR 89.1 FM Radio Manila, of course, segment ito ng Gospel and Music Ministry, ang programa ng South Central Luzon Conference sa mga oras na ito. Kasama ko po ang aking may bahay, si Ate Dan, sa nagpapatakbo ng ating live. Of course, ang ating mga teknisya dyan sa AWR, ay dyan si Brother Leo, si Brother Andy, at si Brother Irvin. Ayan. Ito po ang inyong abalingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jewel Arsenal, ang nagsasabi ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon, ang saan lagi nating maranasan at laging tatandaan, kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At ako po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. Magsama-sama po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po kayo? Binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating Facebook and YouTube channel. I-comment niyo po sa ating comment section kung saan po kayo naroroon, no, para mabigyan po namin kayo ng maikling shout out at mapasalamatan po kayo, no, sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kaya naman sa atin po mga kaibigan, no, na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia ay meron po tayong ipinamimigay. Kung gusto niyo pong makakuha ng mga yan ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa A Woman of Affirming Excellence. Atin pong ibigyan panahon kay Ma'am Irene Gavin.
1: Ngayon po sa Proverbs 31 verse 29, mm-hmm, may sinasabi dito tungkol sa excellence. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. So, sa ibang translation, ang sabi po ay many daughters have done well, but you excel them all. May iba't ibang mga babae, 'di ba? Iba't iba yung mga experiences ng mga babae. Marami tayong kilalang mga kababaihan, ngunit maaring may iniisip tayo na among these women, merong natatangi tayong nakikita na talaga namang excellent siya sa kanyang mga ginagawa. Pero ano ba talaga yung excellence? Diba? Yung sabi ng iba, parang hindi ko yata maggagawang maging excellent sa buhay. Mm-hmm. Kasi ang dami-daming mga limitations, marami mga challenges, at ang sabi nila, hindi na posible na maging excellent sa mga panahong ito. Lalo't higit, tayo po'y limitado sa mga galaw natin, merong gustong gawin pero hindi magagawa. Kaya sabi nila, paano ka magiging excellent sa isang bagay kung marami namang mga limitations? Pero ngayon po, pag-aaralan natin na it's still possible amidst the challenges that we are experiencing. Posible pa rin na maging excellent tayo, lalatigit ang ating mga kababaihan. Ang excellence po ay iniuugnay sa salitang competence, Melo.
2: Ayun.
1: Yan. At saka very outstanding, yung mga ganyan. Okay, may sasabihin ka, Melo?
2: Wala naman, ma'am. Sige po.
1: Okay, so ngayon, sabi ng isang dalubhasa, Aristotle, sabi niya, excellence is not an act, but this is a habit. Aba, isa na naman to. Ito ba'y challenge sa inyo? Kasi nga, parang, pwede bang maging excellent ako sa araw-araw kong ginagawa? Pero sinabi mo kanina na pwede kang maging excellent, mindset lang. Ano po? Mindset. Merong sinasabi si Colin Powell. Ano po ang sabi niya? If you are going to achieve excellence in big things, you develop the habit in little matters. Because excellence is not an exception. It is a prevailing attitude. Talagang
2: nakaka-pressure naman yata yan, ma'am.
1: Isang sinabi po ito ng isang taong naging excellent dahilan sa naging habit talaga niya yung excellence.
2: Mamaya pero po, maganda yung point niya dyan, ma'am, na hindi lang sa malalaking bagay. Anong sabi dyan sa inyo pong binasa? Sa little things, tama ba?
1: Pwede kang maging excellent sa little things. Doon nagsisimula yun. Diba?
2: Kasi ma'am, minsan, when we talk about excellence, parang yung ating, nandun agad tayo nakatingin sa isang malaking bagay na kailangan nating ma-accomplish ng excellent or isang project. Ganun agad eh. Pero ang assurance sa atin pala, start little, step by step. Ano po, kahit dun sa maliit at simpleng mga bagay na ginagawa natin.
1: At saka yung iba, iniisip po nila na ang excellence ay para lang doon sa mga educated, doon sa mga matataas ang katungkulan. Sila lang yung pwede, ang qualified na maka-experience ng excellence, pero ang excellence po, kahit sa maliliit na bagay, pwede kang maging competent doon.
2: Tsaka siguro maganda rin na makita natin kung paano ba yung pananaw ng mundo sa excellence at yung talagang tinitingnan sa mata ng Diyos na excellence.
1: Mm-mm. Kasi kung titingin po tayo, di ba, palagi naming binabanggit na kapag kinumpara natin yung sarili natin doon sa mga iniisip nating mga excellent and competent people, para bang ang iisipin natin, ay naku, malayo ako dyan sa taong yan.
2: Hindi ko kaya yan.
1: Sila lang ang carry yan. Ako, hindi ko kaya yan. Pagka ganun kasi, hindi mo na talaga ma-experience ang excellence kasi panghihinaan.
2: Self-defeating behavior pati yun, ma'am.
1: Tama yan. Right. At ang sabi po ay, let us be excellent in character, in speech and behavior, in reputation, in our commitment to our family, in our service to others. Pwede tayo maging excellent dyan. Kahit na, bakit hindi ba tayo pwede maging excellent sa ating behavior? Kasi tayo yung nakaka-control ng ating behavior and we can choose, no, to act and to behave
2: excellently.
1: Okay, di ba? Yan. Tama yung sinabi mo. And then, magpapatuloy to. Sabi, alam nyo, may mga kinuha ako ng mga quotation galing sa mga taong excellent, pero hindi sila automatic right away naging excellent. Sila yung mga nagsimula sa mga baby steps, ano,
2: right,
1: na hindi naman kaagad sila excellent, pero napag-aralan nila na posible pala na maging excellent ang isang tao kahit anumang kalagayan meron siya sa buhay. Ang sabi po ni Booker Washington, excellence is to do a common thing in an uncommon way. Halimbawa,
2: to do a common thing
1: in an uncommon way. Alam mo, may isang presentation ng tungkol sa excellence na aking pinakinggan. Example, Melo. Di ba yung work ng isang security guard, ano bang basic work ng isang security guard? Di ba magbukas ng pinto,
2: ng gate,
1: magsara, ganun lang. Ganun, ang very, very routinary ang kanyang ginagawa. At pwede siyang mabagot, pwede siyang manawa, pwede siyang yung bang sabi na, ayoko na ng work na ito kasi ganito lang naman ang ginagawa
2: very
1: ko.
2: Very menial.
1: Oo, pero he or she can be excellent. That is a very common thing.
2: Mm-hmm.
1: Pero pwede siya maging excellent doing it in an uncommon way. Halimbawa, kung ginagawa niya lagi ay magbukas lang ng pinto at magsara ng pinto dun sa mga guests na dumarating, pwede siya maging excellent like, good morning po, di ba? Dagdagan niya yung kanyang work. Hindi lang basta magbubukas. Kung hindi, good morning po, kumusta po kayo? Ano po maitutulong ko, di ba? Nadagdagan yung kanyang akala niya, ang work niya lang magbukas ng pinto at magsara ng pinto. Yung pala, pwede pala niyang meron pa siyang gawin. Kaya nga, di ba, meron mga nagiging awardee na security guard ang kanyang work. Bakit? Kasi meron siyang ginagawang uncommon na hindi nakikita sa ibang security guard. Yun yung simpleng illustration. Halimbawa, ikaw ay teacher. Pwede kang gumawa ng yung bang hindi common na ginagawa ng isang teacher. Halimbawa, di ba, ang common na ginagawa ng isang teacher ay magtuturo. Diba?
2: Magpiprepare ng lesson
1: plan. Talagang nakakaano yon, nakakaubos ng energy yon, at saka parang nakaka-drain.
2: Nakaka-burnout din.
1: Pero, kung hindi lang yan yung ginagawa mo, di ba? Halimbawa, pagkatapos ng klase, makipagkwentuhan ka sa mga estudyante. Sa halip na pupunta ka na naman sa work mo, nakakapagod na naman.
2: O kaya ay upuan mo ang isang bata na nakita mong nahihirapan sa iyong klase.
1: Yan ang sinasabi ng excellence.
2: Ma'am, sa madaling salta, pwede rin siguro nating sabihin na itong excellence parang kakambal din ng second mile pagdating sa ating mga trabaho, or basta yung ginagawa natin, yung ating kung ano man yung gawain natin sa pinakamabuti nating magagawa sa pinakamabuti ng ating kakayanan.
1: Yung pinakamabuting magagawa natin.
2: Right. Ayan. Yan.
1: Kasi meron akong ilan dito na mga babanggitin. Ano? What does it mean to be a woman of excellence?
2: Mm-hmm.
1: Number one is a woman of excellence makes excellent choices.
2: Mm-hmm. Yan. Ayun.
1: Kumbaga, yung pipiliin niya talaga the best. Yung iniisip niyang the best, hindi naman tayo na-expect ng Panginoon na pumili ng beyond pa sa capacity natin. Eh, kung sa atin yun na yung talagang the best, di ba? Ano mga babae, marami tayong work. Halimbawa, magpaplantsa ka, eh, pwede ka maging excellent sa pagpaplantsa mo, di ba? Pwede ka maging excellent sa pagluluto mo. Yung mga gano'n na mga bagay, parang doing common thing in an uncommon way. Ang ganda, di ba? Another is, okay, a woman of excellence has the end in mind. Ano ibig sabihin ng a woman of excellence has the end in mind? Ibig sabihin, yung future, parang nakikita mo na yung future ngayon pa lang.
2: Mm-hmm.
1: Di ba? Parang malinaw na sa'yo kung ano yung mga mangyayari. Hindi ba yung, ano ba, hindi ko nga alam kung ano mangyayari sa akin eh. Parang hindi ka,
2: tsaka siguro ma'am, parang naghahanda nga rin siya
1: mm-mm.
2: para dun sa mga darating sa hinaharap.
1: Mm-mm. Pwede yung sabihin niya sa sarili mm-hmm. niya, 5 years from now, I see myself like this. Mm-hmm. Di ba? Nandoon, nakikita mo na kung ano yung mangyayari. Hindi pa nangyayari, alam mo na sa sarili mo na, ay, magiging doktor ako. After 5 years, magiging doktor ako. Ganun yung ano sa mga bata pa natin na nag-aaral, no? Meron kayong dream in life. Ganun yung ibig sabihin ng excellence.
2: O kaya, ma'am, siguro yan. Dito rin papasok yung, oh, well, yung parang hindi lang for ngayon. Alam mong hindi lang for the now.
1: Mm-hmm.
2: Alam mong meron kang something to look forward to. Kaya, nagsisave ka, nag-iingat ka. Yung mga ganun po ba?
1: Mm-hmm.
2: Sa mga simpleng, I mean, in a simpler, sa mas simpleng bagay, parang mm-hmm. ganun.
1: Tama yun. Isa pa is, a woman of excellence is an encouragement to others. Ganun pala, Melo. Hindi ka threat sa iba. Kung ikaw ay isang excellent na tao, hindi ka threat sa
2: may
1: iba.
2: May magandang point yan, ma'am.
1: Hindi ka proud.
2: Kasi minsan parang yung idea natin ng excellent, parang
1: nakaka-insecure.
2: Yes!
1: Yeah. Ang isang tao palang excellent, kasi nga excellent in behavior, mm-hmm. excellent in
2: choices,
1: in character, in choices, ganon. So ikaw yung taong lalapitan ka talaga ng mga tao kasi alam nilang merong maaanuhan ka, makukunan ka nila ng halimbawa ng payo o ano man na gusto nila. Yung alam nila na meron kang skill o meron kang knowledge pagdating doon sa pwede nilang itanong sa'yo.
2: Diba? Na makakatulong sa kanila.
1: Mm-hmm. Kahit na sa, ito, makikita ko dito, hindi ibig sabihin nag-aral ka.
2: Mm-hmm.
1: Para lang ito sa mga nag-aral. Marami po kasi mga tao na hindi sila nag-aral. I mean, hindi sila nagpunta sa mga formal schooling, pero they are very excellent or they are excellent in their craft. Kung anong meron sila. Diba? Meron akong lola, ano? Meron akong lola na ang galing-galing niyang gumawa ng walis ting-ting.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Ikaw ba na doktor o mm-hmm. halimbawa sabihin mo na ikaw ay
2: nag-aral na tapos.
1: Hindi kaya eh.
2: Mm-hmm.
1: Pero maraming gumagawa ng walis ting-ting pero yung aking lola, magaling talaga siya. Ewan ko, napaka-excellent nung kanyang pagkayas, ano, yung nung ting-ting. At yung kanyang ginawang ting-ting ay talagang excellent. Hindi ka, di ba, merong mga walis ting-ting na pag winalis mo ay natatanggal ka agad.
2: Natatapos sa bugkos.
1: Ay, naku, hindi. Talagang, ang napupudpud na siya, hindi pa natatanggal yung pagkabungkos niya. Diba? Excellent siya sa paggawa ng walis, 'di ba? Simpleng ilustrasyon.
2: Okay.
1: Ayan. So talagang at saka yung kanina, yung encouragement siya. Ganun yung lola ko din, ini-encourage niya yung mga naggagawa ng mga nung gumagawa din ng walis, sinasabi niya, ay hindi ganito ang paggagawa. Ayan. Hindi ba yung siyang nagyayabang na sinasabi niya na nako, mas mahusay akong gumawa kay sa inyo, di ba? So, a woman of excellence is also an encouragement to others. Ayan. So, 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. Diba? Kaya nga, women of affirming excellence. Ina-affirm mo din yung iba sa ginagawa nila.
2: So, ma'am, hindi lang para sa ating sarili yon. Ano po? Mm-hmm. Maganda yung point na yan. You encourage others to excel as well.
1: Yes.
2: Hindi lang yung ikaw lang basta yung nag-e-excel. Mm-hmm. Na yung iba tuwan-tuwa kang ikaw lang yung nasa taas, yung iba ay nasa baba mo. Ito, you encourage them to excel as well.
1: Tama. So, ang ibig sabihin po, based sa standard na atin pong ito, this is based on research, yung mga taong hindi nila tinutulungan ang iba na mag-excel,
2: mm-hmm.
1: ay hindi rin na pala natin silang matituturing na excellent or competent.
2: Kasi ayun. Siguro, yung iba po, ma'am, pwede ko ba sabihin yung parang threatened na baka masapawan sila o mas mag-excel sa kanila. Merong
1: ganung attitude. Kaya mm-hmm. nga sabi ng ating mga expert, ang excellence is an attitude.
2: Mm-hmm.
1: So, i-develop talaga natin yung attitude natin na maging humble tayo, na maging happy lang tayo sa ating mga accomplishments, at tayo din po ay nag-i-encourage sa iba,
2: yes,
1: para naman sila ay
2: yes.
1: mag-excel din. Last is, a woman of excellence believes in the power of God to empower her.
2: Ayun, mamagandang point yan. Kasi mm-mm. minsan when we excel in our craft, parang we become self-sufficient and self-reliant. Pero ang sabi niyo, a woman of excellence, anong sabi niyo
1: believes
2: po?
1: In the power yes. of God to empower. Naniniwala pa rin siya na ang Panginoon pa rin yung nagbibigay sa kanya ng mga ganito, ng lahat ng mga kung anong meron siya. Yung iba mga tao, pinupuri siya para sa kanya, parang very humble pa rin siya. Thank you po, ganun. Ano? Yung hindi yung pag pinuri ka, ay ako pa. Siyempre. Diba? Yung mga taong excellent pala, ay yung kapag sila ay pinuri ng tao, sasabihin lang nila ay, thank you, the Lord is really very good. Yan. Kasi she believes in the power of God who empowers her. Yan. She uses that belief to speak life into circumstances. So sa mga pangyayari sa nagaganap sa buhay niya, palagi niyang kinoconsider na ang Panginoon ay kasama niya. Mm-hmm. Yung isang babaeng excellent sa buhay niya, yung kasama lagi niya yung Panginoon. Kumbaga, ikinoconsider talaga niya na ang lahat ng meron sa kanya ay galing sa Panginoon.
2: Amen.
1: Yan yung woman of excellence, 'di ba? Napakaganda nito at napapanahon ito, Melo, sa ngayon, kasi dalawang klase po yung mga babae, no? Babae muna yung ating i-focus. Dalawang klase yung babae. Isang babaeng minimenos yung tingin sa sarili niya.
2: Alright.
1: Ang tingin sa sarili niya ay mababa.
2: Yes.
1: At isang tao din naman na confident kung ano yung meron
2: okay.
1: niya sa kanya, at itinuturing niya yung kanyang kung anong meron sa kanya ay galing sa Panginoon. Dalawang klase po ng babae yan. So, I hope na doon tayo sa isang babae na itinuturing niya na lahat ng mga meron sa kanya ay galing sa Panginoon, para nang sa ganun ay maging ano siya, light siya, maging magandang impluensya sa iba. Yan po ang isang babaeng excellent.
2: Na yung mga kasama niya, kagaya niyang kababaihan na nakikita siya, para pong na-i-inspire, mm-hmm. na ipagbutihin din kung ano man yung mga talento na meron sila. Naalala ko po yung verse sa Bible na whatever you do, tama ba?
1: Whatever your hands.
2: Ayan, whatever your hands find to do, do it
1: with all your might
2: or heart,
1: mm-hmm.
2: with your best, sa madaling salita.
1: Yun ang excellence.
2: Yes, minsan kasi parang okay na tayo sa o solved na tayo sa pwede na, ayos na.
1: Mm-hmm.
2: Alam niyo yon, yung pasado naman, parang ganon, na hindi na natin, kaya pa naman natin,
1: mm-hmm.
2: pero hindi na natin talaga ba binipikay, binubuhos yung pinakamabuti na magagawa natin. Very practical, ma'am, yung mga shinare niyo na kung paano maging, kung saan tayo pwedeng mag-excel. Excellence in character, excellence in, at yan yung inaasahan sa atin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin po eh, perpekto tayo,
1: mm-hmm.
2: or hindi tayo nagkakamali, dahil lahat naman po tayo ay nagkakamali. Pero, at maaring sa future talagang magkakaroon tayo at makakakumit tayo ng mga pagkakamali. Si David, kilala natin siya na ang dami-dami niyang kasalanan. Kumbaga, pero anong tawag sa kanya ng Panginoon? He was a man after God's own heart. So, ngayon po mga kaibigan, mga kababaihan, sikapin natin na maging goal to strive for the things that God has called us to do, and do it with our whole heart, do it with all the best of our abilities. Meron pa ba, ma'am, kayong gusto pong idagdag?
1: Well, gusto lang nating i-encourage ang lahat ng ating mga kababaihan kasi may mga babae po na madali po silang ma-discourage, lalo tigit kung nakakarinig po sila ng mga criticism, yan po ay magiging barrier to excellence. So, ang dapat lagi nating gawin ay manampalataya tayo na kakayanin natin ito. Diba? Philippians 4:13, I can do all things through Christ. I can be excellent.
2: Amen.
1: Through Christ.
2: And itong mga setbacks na to, ma'am, pwede itong maging springboards din naman. Yeah. Thank you so much po. Sana po mga kaibigan ay hindi kayo nalungkot na ito lang ang kakayanan ko, kundi sa ating pong discussion na inspire kayo na, ay, ito pala ang kakayanan ko at pwede ko pala itong gawin ng mas maganda at mas mabuti. Hindi lang para sa atin, para dun sa mga nakapaligid sa atin at para din ito ay pagbibigay natin ng pasasalamat sa Panginoong Diyos na nagbigay nitong mga abilities natin.
3: Thank you so much, Ma'am Ai. Nako, very timely reminder po nito, no, para sa ating lahat na posible tayong maging successful. Posibleng maging successful ang isang tao, anuman po ang estado ng kanyang buhay. A woman of excellence believes in the power of God who empowers her. Wow, ang ganda po niyan, no? Kaya napakagandang reminder po nito para sa lahat. Kung anuman po ang gagawin natin, yung gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon, gawin po natin ang ating pinakamabuti at i-recognize po natin ang Panginoon ang nagbigay nitong mga ito sa atin. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At ang pag-uusapan pa rin po natin ay patungkol sa Daniel 2. Ano? At ang topic po natin ay pinamagatang The God Who Reveals Secret. Malinaw po ito na makikita sa Daniel 2. Dito po nagkaroon si Haring Nebuchadnezzar ng isang panaginip na labis siyang nabahala. Hiniling po niya sa mga pantas ng Babylon na sabihin hindi lamang ang kahulugan ng panaginip, kundi pati ang mismong panaginip. Ano? Pero wala nakagawa nito. Pero sinabi ni Daniel, "There is a God in heaven who reveals mysteries." Ito po yung sabi sa Daniel 2 verse 28. Kaya naman po, sa pagtalakay sa topic na ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Daniel. Ang Aklat ng Daniel, ito ay isang prophetic book. At nagsimula tayo sa Kapitulo 2, tila baga merong panaginip ang hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar, subalit yung mga matatalino, mga magician, astrologers, gayon din ang iba't ibang mga binibigyan ng karapatan ng kaharian ng Babylonia na sila ay tumulong sa gobyerno ng Babylonia sa pangunguna ng hari, kasama ang mga Chaldean. Subalit, yung panaginip ng hari ay hindi kaya nilang ipaliwanag sapagkat ang sabi nila ay sabihin sa amin ng hari ang kanyang panaginip at pagkatapos ibigyan namin ang kahulugan. Subalit ang suliranin dito ay hindi maalala ng hari ang kanyang panaginip. Kaya nga ngayon kapag ka ang wika ay walang makapagbibigay ng paliwanag sa kanyang panaginip ay mga mamatay ang mga matatalino at mga adviser ng hari. Kaya kaibigan, ang pangyayaring ito ay magkakaroon muli ng problema si Daniel at ang kanyang mga kasama sapagkat sila'y kasama sa mga matatalino na pinili ng hari. At sapagkat ngayon hindi maipaliwanag, nagkaroon naman ng salita ng hari na kanyang ipapapatay ang lahat ng mga ito, kasama si Daniel at ang kanyang tatlong mga kaibigan. Kaibigan, sa ating ngayong pangalawang bahagi ng aklat ng Daniel, sa pangalawang bahagi nito, ay nagkaroon ngayon ng interpretasyon. Ito yung good news, kaibigan. At ang interpretasyon na ito ang nagbigay ang Diyos ng kalangitan, ang Diyos ni Daniel, at si Daniel ay ginamit siyang instrumento para ngayon sabihin sa hari kung ano ang kahulugan ng kanyang panaginip. Kaibigan, merong tatlong bagay yung mga prinsipyo sa prophetic principles. Ang una, before one can understand the prophecy, he must read it. Na bago maintindihan ang isang propesiya ay kinakailangan ngayon basahin muna ito. Ang pangalawa, discover the biblical interpretation of the prophecy. Tuklasin ang sinasabing biblical interpretation kasi ang Biblia ay meron siyang sariling paliwanag o interpretasyon para sa propesiya. At ang pangatlo, find the historical fulfillment. Kung itong propesiyang ito nung nabanggit ay hindi pa nangyari, sa paglakad ng panahon, sa paglakad ng kasaysayan, kung ito ay nangyari. Kaibigan, noong naisulat ang aklat ng Daniel, karamihan sa mga propesiyang ito ay hindi pa nangyari. Halimbawa, ang unang bahagi ng panaginip ng hari ay ang hari ng Babylonia, siya ang pinakaulo na ginto sa panahon na yon. Pero binanggit ng hari at binigay ng Diyos sa hari ng Babylonia kung ano yung panaginip at naisulat, nabanggit at hindi pa nangyari. Maging sa panahon ngayon ng pangalawang kaharian ay merong binanggit, kaibigan, sapagkat ang aklat ng Daniel ay naisulat noong 530 BC, kaibigan. At nung pinasok ng Babylonia ang Jerusalem, ang Judea, ay 606 BC, kapatid at mahal na kaibigan. Kaya ngayon, ang pangalawang bahagi nito, kaibigan, ayon sa ating pag-aaral ngayon, ay bigyan natin ng pansin kung ano ang sinasabing interpretasyon. Kaya nga, ang pamagat ng ating pag-aaral na ito, The God Who Reveals Secret. At ang unang bahagi nito, Prophecy Provides an Opportunity for Witnessing. Kaibigan, sa 13 Dioses ng Babylonia, tila baga hindi nagbigay ng karunungan ang mga Diyos nila at walang kakayahan. At tangi lamang ang Diyos ng kalangitan, iisang Diyos, kaibigan, ang maaring makapagbigay ng interpretasyon dito sa panaginip ng hari. Sinasabi ng ating Biblia kung bakit pinili ng Diyos ang bansang Israel ay merong panukala ang Diyos. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Subalit, ang Diyos ay nagbibigay din ng hustisya, ng justice and mercy ang ating Panginoon. Kaya nga, ang bansang Israel ay pinili ng ating Diyos upang ngayong maging isang saksi. Ang sabi nga sa Isaiah Kapitulo 43, versikulo 10, ang ganito. Nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. At ang sabi sa 11, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Kaibigan, narito ngayon ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod na ito ay isang pagkakataon na ipagkaloob ang pabalita ng Diyos. Na ipagkaloob ngayon yung sinasabing pangyayari na bago pa na isulat o bago pa nangyari, ito ay binanggit na ng ating Diyos kay Daniel. Ating bigyan ng pansin ngayon ang Daniel 2:28-29. Ang sabi ng Biblia ay ganito, ngunit may isang Diyos sa langit na nagahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa Haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga

Habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Take note, anong sabi? Anong mangyayari sa hinaharap? At siya na naghahayag ng mga hiwaga ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari. Kaya ngayon, pinaalam sa haring ito, bagamat ang haring ito ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos, pero nais gamitin ng Diyos ang lalaking ito na kanyang lingkod na katulad ni Apostol Pablo. Dati siyang mamamatay tao, dati siyang kriminal. Tinawag siya ng ating Panginoon, naging champion siya ng pangangaral ng Ebanghelyo. At ang sabi sa versikulo 30, ganito ang ating mababasa. Ngunit tungkol sa akin, ang hiwagang ito ay hindi ipinahayag sa akin dahil sa anumang higit na karunungan, mayroon ako kaysa sino mang may buhay, kundi upang ang kahulugan ay may ipaalam sa hari at upang iyong maunawaan ang mga nilalaman ng iyong isipan. Kaya kaibigan, ang pangalawang bahagi ng pag-aaral nito kaibigan, humility adds effectiveness to witnessing. Sa makatwid, binanggit ng propetang ito na lingkod ng Diyos, hindi siya ang taong marunong na mag-interpreta, kundi siya ay ginagamit lamang ng Diyos. Ang wika, ngunit tungkol sa akin, ang hiwagang ito ay hindi ipinahayag sa akin dahil sa anumang higit na karunungan. Sa makatwid, hindi niya pinapakilalang siya ngayon ay marunong. Mayroon ako kaysa sino man na may buhay, kundi upang ang kahulugan ay may paalam sa hari at upang iyong maunawaan ang mga nilalaman ng iyong isipan. Kaya kaibigan, ang lingkod ng Diyos na ito ay kanyang ipinapakilala ang pinanggagalingan ng karunungan, walang iba kundi ang Diyos. At tulad ng ating binasa sa nakaraan, may pangako ang Diyos na bigyan tayo ng karunungan kung tayo ngayon ay umihingi ng karunungan sa Kanya. Katulad ni Haring Solomon, noong siya'y nagsimulang mamuno sa bansang Israel, ang kanyang dalangin, siya'y bigyan ng karunungan ng Diyos sa kanyang pamumuno. At hindi lamang karunungan ang binigay ng Diyos, kundi pa naman kayamanan. Ano bang nasa Ebanghelyo? Ano ba yung panukala ng Diyos? Ano ba yung nilalaman ng salita ng Diyos? Ang sabi nga sa Roma 1:16, ang gospel o ang salita ng Diyos, ito yung power para sa ikaliligtas ng maraming mga tao. Sa makatwid ngayon, ang sabi pa nga sa ibang bahagi ng Biblia that there is power in the name of Jesus and there is power in prayer, kaibigan. Merong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus at gayon din sa panalangin na itinuro ng ating Panginoon. Kaya nga, merong humility, merong kapakumbaban na kanyang binanggit kaibigan ang sinasabing interpretasyon ng panaginip ng hari. Nanupat si Daniel ay kanyang ipinagkaloob ang kalwalhatian sa Diyos na merong karunungan. Nanupat kanyang sinabi na wala siyang espesyal na karunungan, kundi ito ay yung galing sa Diyos, kaibigan. At kanyang itinuturo na ang wika, ang interpretasyon na ito ay para sa kapakanan ng ibang mga tao. Nanupat si Daniel ay isang lalaking marunong at merong pagkaunawa sa panahon sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng sinasabing karunungan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, courageous witnessing brings rewards. Ano sabi sa atin? Ang merong tapang o lakas ng loob na maging saksi ay nagbibigay ngayon ng reward o ng gantimpala. Kung ating bigyan ng pansin, kaibigan, dito sa aklat ng Daniel 2:31 hanggang 40,
9, kaibigan, ito na ngayon ang interpretasyon.

0: ng panaginip ng hari. 31. Ikaw ay nakamasid o hari at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Kaya yung kanyang panaginip ay isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito'y kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto. Sa makatuwid, yung nakita ng hari na yung kanyang ulo ng rebultong ito ay yari sa ginto. At ang dibdib at mga bisig nito ay pilak, ang tiyan at ang mga hita nito ay tanso, at ang mga binti nito ay bakal, at ang mga paa nito ay bahaging bakal at may bahaging luwad. So narito ngayon ang nakita ng hari sa kanyang panaginip, yung ulong ginto ng larawan na ito, at pagkatapos ngayon yung dibdib at saka mga braso ay yari ngayon sa pilak, at pagkatapos ang tiyan at ang hita ay yari sa tanso. At pagkatapos nito, yung kanyang mga binti ay yari sa bakal, at ang kanyang ang wika, ang paan nito ay bahaging bakal at may bahaging luwad o putik. Patuloy tayo. 34. Patuloy kang tumingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto at sa mga paan nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. 35. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga gikan sa tag-araw, at ang mga ito ay tinangay ng hangin anupat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga ito. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Sa makatuwid ngayon, yung rebulto na ang kanyang ulo ay yari sa ginto, pagkatapos ngayon, yung kanyang dibdib at yung kanyang mga braso ay yari ngayon sa sinasabing pilak, at pagkatapos yung kanyang ngayong sinasabing tiyan, ano sabi sa atin? Pagkatapos mo ay babangon ng isang kaharian na mas mababa kaysa iyo, at mayroon pang ikatlong kaharian tanso na mamumuno sa buong lupa. So merong tanso, at pagkatapos merong ikaapat kaibigan. Ito ngayon ang panaginip ng hari. At ngayon ipinakita ng Diyos kay Daniel kung ano ang kahulugan. At ang sabi pa nga sa 42, kung paanong ang mga daliri ng paa'y bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay luwad, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahaluan ng luwad, pag kasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo, nanupat yung mga daliri, kung papaano ang mga daliri ay nagkakahiwa-hiwalay, ganun din ang wika, ang mga ito ay hindi sila pagsasamahin. 44. Sa mga araw na mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Nanapat yung bato na tumama sa larawan ay sisirahin ang mga kaharian na ito, wala nang matagpuan na kaharian maliban ngayon sa batong ito na kaharian ng ating Diyos. Ayan sabi, kung paano iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay, at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak at ang ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. 46. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Haring Nebuchadnezzar at nagbigay galang kay Daniel at nagutos na siya'y magkaroon ng alay ng insenso sa kanya. Kaibigan, ito ngayon ang nakita. Tingnan natin, ayon sa interpretasyon at ayon sa pangyayari, ang unang kaharian na ang sinasabing ulo na ginto ang Babylonia. Ito ay naghari noong 606 hanggang 539. Papansin natin yung pagbilang sa mga date sa Old Testament ay paatras. Kaya 606 hanggang 539 BC. Ano nangyari sa 539 BC? Tinalo ng Medo-Persia na kumakatawan sa sinasabing dibdib at braso, kaibigan. Sapagkat noong 539, sa pangungunan ni King Cyrus, tinalo ngayon ang Babylonia. Nagkaroon ngayon ng paghukay, dinivert ang tubig na pumapasok ngayon sa Babylonia, sa Euphrates ngayon, at pagkatapos ngayon, sa pamagitan nito ay nakapasok ngayon ang mga sundalo ng Medo-Persia. Meron tayong pag-aaral pa yan sa susunod na mga araw. Subalit ang Medo-Persia ay natalo ng Gresya noong 331 BC. Kaya nga yung mga hita, yari sa braso, ito ay kumakatawan sa Gresya, kaibigan. At ang Gresya ay nagsimulang maghari pagkatapos nito ng Medo-Persia ng 331 na talo ang Medo-Persia sa Gresya at ang Gresya ay naghari sa buong daigdig ng 100 hanggang 168 BC, kaibigan. Subalit, noong nahati sa apat na kaharian ang Gresya, nang hina ang Gresya pagkatapos na namatay si Alexander the Great. Napunta sa kanyang mga general ang paghahari sa kaharian ng Gresya, si Lysimachus, si Leucus Cassander at saka si Ptolemy. At tinalo ngayon ng pagan Rome sa nakumakatawan sa kanyang mga legs of iron, yung kanyang mga binti, yung legs of iron, na ito'y kumakatawan sa Rome, kaibigan, at nagsimula ang Rome nung natalo ang Gresya noong 168 BC at pinakamatagal na naghari ngayon sa buong sanlibutan ang Roma hanggang 476 AD. Kaya mula sa 168 BC hanggang 476 AD. Subalit, kaibigan, humina ngayon ang Roman Empire na kumakatawan ngayon sa 10 daliri ng paa, naghati-hati ngayon ang kaharian ng Roma katulad ng Anglo-Saxon, ito ngayon ang England, ang France, ang France at naging Francia, yung mga bansa sa Europa naghati-hati, kaibigan. Subalit ang sabi, pagkatapos na naghari ang mga ito, merong isang bato na galing sa bundok na tumama sa larawan at ang larawan ay hindi na ngayon bumangon pa ang mga kaharian nito. Kaibigan, eksaktong nangyari sa historia o history kung papaano yung ibinigay ng Diyos kay hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar, yung sunod-sunod na yon ay nangyari ayon sa pangyayari sa kasaysayan. Hindi maaring pasinungalingan, kaibigan. Bakit? Sapagkat ang mga ito ay bahagi ng kasaysayan, naghari ang mga ito sa buong sanlibutan. Pinagsikapan, kaibigan, ng ibang naghari na i-unify ang Europe. Katulad ni Carlo Magno, hindi nagtagumpay. Si Hitler ay pinagsikapan niyang ma-unify ang sinasabing Europe, pero hindi nagtagumpay. Ang ginawa pa niya, pinagpapatay yung 6 million Jews, pero dito siya nagkamali. Ngayon, natalo siya sa gera ng Second World War. Kaibigan, hindi maaari ngayong pabulaanan ang mga ito, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng karunungan sa sinasabing hari ng Babylonia, kundi ang Diyos ng kalangitan ay ginamit si Daniel upang maging tunay na saksi sa kaharian ng Babilonya. Kaya ang sabi ng ating Biblia sa 47, sumagot ang hari kay Daniel at nagsabi, "Tunay na ang iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga hiwaga. Yamang naipahayag mo ang hiwagang ito." Nang magkagayoy, binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan at ng maraming malalaking kaloob, at kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babilonya at punong tagapamahala ng lahat ng pantas ng Babilonya. Kaibigan, ang sabi pa ng ating banal na kasulatan, versikulo 49, "At si Daniel ay humiling sa hari at kanyang hinirang sina Sadrak, Meshach at Abednego upang mamahala sa mga lalawigan, mamahala sa mga gawain sa lalawigan ng Babilonya, ngunit si Daniel ay namalagi sa bulwagan." Kaibigan, ano ang mga award o reward ni Daniel? Maraming mga reward ang ibinigay sa kanya, kaibigan. Ang sabi nga sa ating Biblia, "Nang magkagayoy, binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan at ng maraming malalaking kaloob, at kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babilonya at punong tagapamahala sa lahat ng pantas sa Babilonya." Kaibigan, ano ang award o reward na ibibigay sa iyo sa iyong pagiging tapat na saksi? Walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Yung sinasabi sa aklat ng Apokalipsis, bagong Jerusalem, nanupat hindi pa pumasok sa isipan natin ang ganda, hindi pa nakita ng ating mga mata at narinig ng ating mga tenga ang ganda na inihahandog ng Diyos sa iyo at sa akin. Bago tayo magtatapos, kaibigan, atin munang basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa Marcos 11:24. "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na ito na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, pagpalain nawa po ang aking mga kaibigan na nakinig sa pag-aaral na ito. Marami pong salamat sa inyong pinagkaloob na karapatan na pag-aralan ang isang maselan at paksang may kinalaman sa panukala ng aming Diyos. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Dito po sa ating napag-aralan, walang pantas sa Babylon ang nakapagsabi ng panaginip ni Nebuchadnezzar. Ngunit nanalangin si Daniel at ipinahayag ng Diyos ang mystery. Ipinakita nitong tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Siya ang nakakaalam ng mga bagay na hindi natin nakikita at siya rin ang nagpapahayag ng katotohanan ng kailangan natin sa tamang panahon. Uulitin ko po ang sabi sa Daniel 2 verse 28. "There is a God in heaven who reveals mysteries." Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at magkita-kita po ulit tayo bukas at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, aming pong mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ako po muli ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa isa na namang pribilehiyo na kanyang ibinigay upang makasama po kayo sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan. At sa umaga pong ito, muli tayong magsasaliksik ng kanyang Biblia. Sa ating pong pagsisimula, tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit. Kami po ay lubos, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong kadakilaan sa aming mga buhay. Na sa umagang ito, O Diyos, narito na naman po kami. Binigyan niyo po ng pribilehiyo upang pagpalain sa pamamagitan ng inyo pong banal na kasulatan. Panginoon, panalangin po namin na nawa patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa amin. Na sa amin pong pagtingin ng bagong mga leksyon na naman para sa araw po na ito. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang ang magbibigay sa amin ng unawa, kundi siya din ang magbibigay ng kapangyarihan upang kami ay makasunod sa inyong kalooban. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming pag-aaral na ito sa umagang ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At ang atin pong pamagat ay... Ngunit bago yan, ay nais ko munang hulaan ninyo kung ano ang kantang ito o kung ano ang naiisip ninyo kapag naririnig ninyo ang kantang ito. Anong po? Ano ang naiisip ninyo sa kantang ito? Yes, tama po kayo. At yun ay ang Titanic. So, ang pamagat ng ating pag-aaral ay The Titanic versus the Noah's Ark. Titignan natin ngayon ang pinagkaiba ng Titanic at ng Noah's Ark. At sa pag-aaral na ito, ang ating pong pag-aaral ay iikot dyan po sa Genesis chapter 6. Titanic. Ano nga ba ang Titanic? Kung titignan natin ang kasaysayan, ang Titanic ay isa sa pinakamalaking barko na nagawa sa kasaysayan. Sa kanyang panahon, siya ang pinakamalaki. Sapagkat sa pangalan pa lang niya, galing siya sa salitang Titanic, galing sa salitang Titan na ang ibig sabihin ay dambuhala, napakalaki. Ang Titanic ay kinikilala ng lahat na siya ay unsinkable. Sinasabi na hindi kayang palubugin ng kahit anumang alon o kahit anumang bagyo sa kanyang laki. At siya po ay ina-admire. Marami ang namamangha sa kanya. Siya po ay pinupuri nung ginawa po siya. Marami ang nagtiwala sa kanya sapagkat tanging itong barko na ito ay talagang napakaganda at ang barkong ito ay talagang napakalaki. Ngayon, ano naman ang Noah's Ark o yung arka ni Noe? Kung papansinin natin, ang Noah's Ark is sinkable. Siya po ay malulubog. Kasi kung titignan natin, ang gumawa po ng Noah's Ark, siya po ay walang karanasan sa paggawa ng arka. Sinkable. Ridiculed. Nung ginawa po ang Noah's Ark, si Noe at ang kanyang buong pamilya ay tinatawanan. Ridiculed, laughed upon, mocked, and made fun of the people. Ngunit kung ating titignan at ating ngayong ihahambing sa performance ang Titanic at ang Noah's Ark, in the middle of the night, amidst a very calm sea, yung Titanic sunk, dejected, perished, and thousands died. Sa isang gabi, kalmada na paglalayag ng Titanic, ang Titanic po ay bumangga sa isang iceberg at siya po ay lumubog, perished, at libo ang namatay. Ano naman ang sa arka ni Noe? Yung arka ni Noe ay bumiyahing parang binabagyo, no? Yun ay dilubyo sa panahon na yon.
but amidst the tossing billows, storms and roaring waves, yet it reaches the harbor. Ang arka ni Noe, bagaman iniisip ng tao na ito ay hindi mapagkakatiwalaan, ito ay lulubog, ito ay hindi well-experienced ang gumawa, ngunit sa kabila ng bagyong kanyang dinaanan, siya po ay nakarating sa kanyang paroroonan. Ngayon ang tanong, ano ang ipinagkaiba ng Titanic sa arka ni Noe? Ano ang pinagkaiba ng dalawang barko na ito? Una, yung Titanic was designed by men, built for gratification. Yung Titanic ay ginawa upang purihin ng tao. Ito ay dinisenyo ng tao at ginawa para sa sariling kapakanan. Ngunit ang arka ni Noe, ito ay ginawa ni Noe, ngunit ang designer ay walang iba kundi ang Diyos. Noah, the master builder. God, the great designer. At kung titignan natin ang purpose ng arka ni Noe kumpara doon sa Titanic, ang arka ni Noe, sabi dito, ay ginawa upang magligtas. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 5 to 8, "And the Lord saw how bad the people on earth were, and that everything they thought and planned was evil. He was very sorry that he had made them, and he said, 'I'll destroy every creature on earth. I'll wipe out people, animals, birds, and reptiles. I'm sorry I ever made them.'" Ngunit sabi sa isang talata, sabi dito, "But the Lord was pleased with Noah." So verse 8, "Datapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon." Mula sa kwento ni Noe, dito po sa Genesis chapter 6, ay meron pong tatlong mga leksyon na ating makukuha sa araw po na ito. Ano yung mga tatlong spiritual na mga leksyon na meron sa kwentong ito? Una, sabi dito, don't follow the greater. Huwag palaging sundin ang karamihan. Pangalawa, there is no impossible with God. Walang imposible sa Diyos. At ang panghuli, once God closes, it's closed. Unang leksyon. Sabi dito, don't follow the greater. It's not always safe. Huwag palaging sundin ng nakakarami. Hindi ito palaging ligtas. Sa panahon na ginagawa po ni Noe ang arka na ito, ang mga tao'y tinatawanan siya. Sinasabihan baka ito'y si Noe na ito'y nasiraan ng bait. Gagawa siya ng isang arka dito sa bundok. At ang mga tao, marami sa mga tao ang hindi naniniwala sa kanya. Ngunit sabi dito, "But Noah stood like a rock amid the tempest. Surrounded by popular contempt and ridicule, he distinguished himself by his holy integrity and unwavering faithfulness." Sa kabila ng kung ano man ang naririnig niya sa iba, yung mga paninira ng ibang tao sa kanya, alam ni Noe kung ano ang hangarin niya, bakit niya ginagawa ang arka. At siya ay tumayo, sabi dito, kagaya ng isang bato. Hindi siya natinag sa kahit anumang mga gawa laban sa kanya. Napapalibutan siya at ginagawa siyang katatawanan ng mga tao. Ngunit sabi dito, he distinguished himself by holy integrity and unwavering faithfulness. Marahil maraming tao, gagawin nila ay mali. Ngunit kapag ikaw, kapatid,
Alam mo kung ano ang tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Manalig ka sa Panginoon. Huwag palaging sundin ng nakararami. Hindi ito palaging ligtas. Mas maigi na ating sundin ang tama kahit tayo ay nag-iisa, kahit wala tayong kakampi. Sapagkat sa panahon na iniisip nating wala tayong kakampi sa paggawa ng tama, tatandaan mo kapatid, ang Diyos ay hindi ka iiwanan at palagi mong kakampi sa paggawa ng tama at mabuti. Don't follow the greater. It is not always safe. Pangalawang leksyon, sabi dito, there is no impossible or impossibility with God. Alam niyo sa panahon ni Noe, the world before the flood reasoned that for centuries the laws of nature had been fixed. The recurring seasons had come in their order. Sa panahon nila ni Noe, hindi sila naniniwala na gugunawin ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan po ng ulan. Kasi kung titignan sa banal na kasulatan, sa pinakasimula pa ang Panginoon ay kanyang dinidiligan ang mga tanim sa pamamagitan po ng mist, mga kapatid, hindi ng ulan. At ang mga tao, sabi nila, ay hindi yan tama yung kay Noe. Kasi hindi pa naman tayo naka-experience ng ulan sa panahon na ito. Hindi na mababago ang weather. Pero tatandaan natin na ang Diyos ay Diyos na walang imposible sa Kanya. Siya ay ano mga kapatid? Siya ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Siya ay omniscient, alam niya ang lahat ng mga bagay. Siya ay omnipresent, naroon siya sa lahat ng dako. Siya ay eternal and siya ay immutable. Kaya nga, kahit siya ay Diyos or God of order, kaya niyang i-define ang law of nature. O, sa pamamagitan ng kay Noe, hindi pa umuulan dahil ang kalooban niya ay magkakaroon ng ulan nang dahil sa hindi pagsunod ng tao, ay nagkaroon po ng ulan. Kanyang dinify ang law of heredity. Nung siya, ang Panginoong Jesus, ay maipanganak sa isang birhen. Di ba imposible naman talaga sa tao yon na ang isang birhen ay mabubuntis at siya ay magkaroon ng anak? Pero God can defy the law of heredity. He can defy the law of gravity. Ang Diyos, kaya niyang i-defy ang law of gravity nung siya ay bumalik doon sa langit. Alam niyo, yung law of gravity, sabi sa gravity, lahat ng bagay ay bumabagsak sa gravity, paibaba. Pero ang Diyos, siya ay bumalik sa langit, paitaas. Kaya niyang i-defy ang law of supply and demand sa pamamagitan ng pagpapakain sa 5,000 o mahigit 5,000 ng ilang tinapay lang? 5 tinapay at 2 isda. Kasya ba yun? Sa 5,000 mahigit? Ang 5 tinapay at 2 isda? Hindi. Pero because He is God na hindi imposible sa Kanya ang mga bagay, He can defy those things. Kaya kung meron ka ngayon sa buhay mo kapatid, na iniisip mong imposible, mga problema at mga pagsubok sa buhay mo ngayon, iniisip mo na imposibleng masolusyunan, ang Diyos ay may kasagutan sa lahat ng iyong mga idinadaing sa Kanya. At ang panghuli na leksyon sa kwento ni Noah, Titanic versus Noah's Ark, when God closes, it's closed. Kapag sinarado ng Diyos, sarado na talaga. Yung mga kamag-anak, mga kaibigan ni Noe, nung nagsimula ng mag-ulan, nung nagkaroon na ng baha, sumisigaw sila, sabi nila, papasukin mo kami, Noe. Pero
Sabi ay, sorry, it's already closed. Hindi naman si Noe ang nagsara ng arka. O ang mga kasama ni Noe ang nagsara ng arka. Ang nagsara ng arka ay walang iba kundi ang Panginoon. Ganun sa usapin ng kaligtasan, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon ang araw ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At bukas ang sino mang tatanggap sa Panginoon, bukas ang langit na maghandog ng kaligtasan sa sino mang lalapit sa Panginoon. Ngunit huwag na nating hintayin pa ang panahon na kagaya ng darating sa atin ang kamatayan, no? Kapag dumating sa atin ang kamatayan, wala na tayong panahong lumapit pa sa Panginoon. Habang buhay pa tayo, habang bukas pa ang kaligtasan para sa atin, ngayon ang panahon, kapatid at kaibigan, na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Sabi ng isang author, "The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest." Ano daw ang hinahanap ng mundo na ito? Ang mga taong hindi mabibenta. Ano ibig sabihin ng hindi mabibenta? Hindi mo mapipersuade sa paggawa ng mali. Hindi mo mababayaran sa paggawa ng kamalian. Ang mga tao na sa kanilang buong puso ay tunay at tapat. Ang mga tao na hindi natatakot, who do not fear to call sin by its right name. Hindi natatakot na tawagin ng kasalanan sa kanyang tunay na pangalan. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. Amen, mga kapatid. Amen. Ang hinahanap ng Diyos ay ang taong tatayo sa tama kahit na ano ang mangyari, kahit ano pa ang mangyari sa kanyang paligid, o kahit, sabi dito, though the heavens fall. Kaya sa araw po na ito, ay meron po tayong tatlong panalangin. Bago tayo magsimula sa araw na ito, meron tayong tatlong panalangin. Una, natulungan tayo ng Panginoon na sundin at tumayo tayo sa tama sa lahat ng oras. Kahit tayo lang ang tatayo, kahit hindi sumunod ang iba, naway tulungan tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng kalakasan na sa lahat ng oras masunod natin ang kanyang kalooban kahit tayo ay isa lang. Pangalawa, tulungan tayo ng Panginoon o baguhin tayo ng Panginoon. Baguhin ang ating puso na makasalanan. O kung may mga problema tayo, tulungan tayo ng Panginoon sapagkat walang imposible sa Panginoon. At ang panghuli, nawa tulungan tayo ng Panginoon na kanyang maging tapat na lingkod kahit na hanggang sa dumating na ang araw ng pagsasara ng araw ng kaligtasan. Ito po ang ating tatlong ipapanalangin sa araw po na ito. Tayo pong lahat ay umuko sa ating panalangin. Mapagpalang Diyos na mahabagin po kayo sa lahat. Sa araw po na ito, lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat tunay na kayo ang Diyos na nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Una po, O Diyos, nawa ay patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa mga panahon na hindi po namin tinitindigan ang tama sa aming buhay, O Diyos, nawa kami ay inyong patawarin at linisin sa aming mga kalikuan nang magkagayon kami maging karapat-dapat sa inyo. Nawa sa araw po na ito, tulungan niyo po kaming tumayo sa kung ano ang nais niyo para sa aming buhay. Kahit na kami lang, O Diyos, nag-iisang tatay sa tama, hindi kami mape-persuade ng karamihan sapagkat alam namin na ang tama ay kinakailangan sundin. Amin pong panalangin, O Diyos, na nawa sa aming mga karanasan, ang aming pong mga mahal na mga kapatid na tagapagsubaybay, mga kaibigan,
ay nakakaranas ng mga problema at mga pagsubok na minsan ay iniisip nila na imposibleng masolusyonan. Ngunit kagaya nila at sa akin, O Diyos, panalangin ko na nawa tulungan niyo po sila sa kanilang mga karanasan ngayon, sapagkat nanampalataya kaming walang imposible sa iyo. At ang pangatlo, O Diyos, na nawa sa buhay namin na ito, habang kami nabubuhay, amin ang maitalaga ang aming buong puso, buong buhay sa inyo, sapagkat hindi namin alam ang araw ng pagsara ng aming kaligtasan. Maaring ang kamatayan ay darating sa kahit anumang panahon. Nawa, bago dumating ang bagay na iyon, ay lubos na naming maipasakop ang aming buong buhay sa inyo. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa kasiguraduhan ninyo pong tatanggapin ang aming mga dalangin. Lahat ng ito ay aming hiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa si Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sa dihang nabautismuhan ako,
1: lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad sa anman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: King Herod had arrested some that belonged to the church and was planning to persecute them. When Herod had James put to death with a sword and saw how the Jews had approved of this, he seized Peter also.
4: Peter was guarded by four squads of four soldiers each. We were very concerned for his safety, and the church prayed earnestly for him.
3: The night before Herod was going to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound by chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and light shone into his cell. The angel struck Peter on the side to wake him up, and the chains fell off his wrists. As he was instructed, Peter followed the angel out of the prison, past all of the guards, to the gate of the city.
4: Many people had been praying together in the house of Mary, the mother of John. As a servant in the house, I heard knocking on the door. With caution, I went to open the door, and to my surprise, there stood Peter. We had just been praying earnestly for him in prison.
3: Once again, united prayer had worked, and the Word of God continued to spread and flourish.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating programang mga pangakong di nabibigo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Binabati po natin ang bawat isa na nanonood po sa atin dyan po sa Norte, dito sa Central Luzon, pati na rin sa south po ng Manila, no? Dyan po sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. At syempre, binabati